0: hanga e digital o whakawhaingo fua e whetu taki e ngai whamiri ki tonga mo Pasifiki. Kono i ngai wanga e digital lia o whakawhainga maari e e topa apu ki lawa mao i New Zealand o ki whakatau ia me te uri, supermarketi, pe mo ngai pausa o lawa ki ave ki o tau ngai whamiri i tonga mo Pasifiki. O lawa foki ki ave online i e www.digitalpacific.com ki hatoe whamatala, telefoni ki he fika noa walongi au, tol whafa, whaua tol. Digicel, o tau whakalaka, whakataha.
1: Malo e rerei a te uroa. Koe ongo rerei eni ki he tau koia o kukamata e sili ki he ngā kau te halanga me akai. Aia o kukamata me he tau ni mawalu i kai koe tau o nonoa. Ko ho oa upe e koia ki he tau ni mawalu pe ni mahiwa e o atu pe ho me a sili i ta e totongi. Pe ai kai koia pe te ke mau ta e totongi ia whakata ua ka oua o ke tau fitunima. Koe sili koia o ngā kau pe halanga me akai o kumalawa i ke mau wave a kanisa ki hano whaitoo. O kuta e totongi pe au kuwawe mo whai ngofua hono ngāwe aki. Ko sini ngā kau pe halanga me akai o kune whakahau fiai hamo ui. Ko ia, ko ho o mau pe ho o nau nau siri pe ake whakahoko rewa ha o siri mā lo.
2: Ko e whanamonongo ke he kā inga vei tongo kotoa pe. Na e whai hawhakatangi mai ai Officer Kolo pe moi PTA o GPS vei tongo ha mi sini kosi ke tauhi aki ai apiako. Ka ukwhai ai kalapu i e pōtō naki koe ahotolu noa oe mahinani ki e kalapu taripaya i o tala. O kukamata i he ono e fiafi ki e tata hātolu noa. Fie mauho mou toko ni koe uhi koe whakatangi o kukwhai mai mehe e tau whānau. Te maulai ve atu palesteni pe amoe kau mehe mipa halafu o lewa Aotearoa i e pōpule lulu kohono ua fitu oe mahinani le ti o tatau pē. Whakapapa atu me palesteni pia mwe kau me mipa kalapu halafu olewa o kalani Aotearoa. Malo.
3: Tanga maari koni ke o atuai ai whanongonongo ai mapu a vaea. Kua tu utamai e tau fu imanioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pia e toi lava ke tiriva atu ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa wataha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu, o rea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, hu hake ki he ene pes Facebooka opetitovo finau. Pes Facebooka ko opetitovo finau, o rea ki ai, malo.
2: Kana wanonga whakataha e kolistutuku sa antelu o aokalani. Ki e kolistutuku sa antelu kotoa peung mou whanongo mai, o kou whakafofonga i atweni ai tala whakatahani. Ke mou kanta ki mua kai whakawhainga maari e hifo ha mou taimi, ke mou lava mai ke tau kau whakataha mo pō tala noa ki e tau ngahi ngā aue o e tau ni. Kua mei vai ua a e tau ni pe mue ngahi o ngongo mei ho tau apia ko mei tonga. Ki e ngahi vā he ngā hono kotoa mei North Shore, Grey Lynn, Lototonga, Epsom, West Auckland, Central Auckland, Mangere, O Tala, O Tahuhu, Papatoetoe, Glen Innes, pe mue ngahi kulupu whakata o wako, Tahiva fitu taha, valo taha pe moe valo hiva. Mo koe pe ko listu tuku o kua awa tukia ia whanongonongoni na ake ako sa anitelu. Ka kuke whainga maari e ka taki o lava mai ke tau kau whakataha mo tau whiilo aki ai. Ok whahoko ia e ato o naki wa tolu o me, tai mi koe taha e fiafi. Feitu u koe holo e apisiasi me to tisi ko vaine mo onia, tuasila, figatolu hiva valo Richmond Road, Grey Lynn o Kalani. Kia toi whakaiki ki ka antak whetu taki mai ki he ongo sekeli tali ma alo moi whakapapa atu, liline i nia vailea i he noa wa taha ta whanima nime nima whitu taha, pea musiosi tupo uniua nā paa i he noa wa ua ni maono taha tolu tolu o noua.

0: polokalama mapu te malau.
1: Malau pe kau kore ke uku fanga tala fata po tau pe kua afa ki te mei he whareni. Ki o PMN a tō ngātah na oa po niua FM ai a ko hiki ki ai e tau whakamawhara rea. Pea o ku fifia e mapu te malau he pongpong i tōna ki ka kohono hongo fulma ono o me ua noa ua ono. Ke whakahoko atu a polokalama koe ni ko uhi koe rea mohono maho inga ka koe kolo aia. Ko whake mahe o tua mai ka inga tonga. Ka wai ka inga ni o fo'u pe ko nau rea ae ni o mo ui i he fua kawa fo'u ai e ko tohi. Ai tohi tapu fua kawa fo'u i he rea whaka ni o fo'u. Ka funga au ia ko whakahoko he ka inga. Tatake e Steven tu lau tala. Pea moi kau whai whikau, kau whai ako. Ka kai kotoa peo rerei e nau rea whaka ni o fo'u mo nau rea whaka tonga. Pea ko upehe ku ofi ka ia te vita maka rinta pasi hina rei huke huke pea mo au. Nē ngon neke ki tau kau he fu ngāwe. Ka koe ni o tau mo ui, mo tau ngāwe aki. Roka ka e ngai fia i ho mauro tau he tau nako tope. Ke mau hu atu. Roka mo tau lo ku mo whanongoa. Sa ia ke whanongo ke rea whaka niwa. Pa ta koe ko sa ia ke whanongo he wholofola e o tua. Te a pe fia fia. Te tau kau katoa ai ka inga. Roka tau o mai ke vahe taha nima o Ipseria Paula ke kai tohe kiloma. Koe koe vaheni o vahe taha ono. Pea koe ofi eni koe tātuku eni oi whanonga, pea moi kakai koe ni. Pea koe sio hina rei ke uluitohi oi ahoni. O kia ia e whakarea ke whakamua mua ai kai ngā. Pea koe whani ua fau, whakamua mua i te kai ngā. Pea kono whasi e hono rea. Whakamua mua mau pe te kai ngā. Ai kono whanea taha, oa sio kita kai ngā ni ua fau, ka whakamua mua kakai ke he. Pea koe ema koe kataha, ko peo maari au pito. O kia ia ngongo re rei maa maa maa ni kotoa. Pea, o kia rea pa mai ngā ue whaka misinare. Ka koe wahe koe ni kou maa rei au pita hana whakotu utu. I he whaka osi osi e te nofo ngā ue ha feitu. O ue whaka mua mua hoto kato ke whaka fonu ka te tani whaka maa vai mo ka inga. Pea, o kia rea vai ngā ue ke whai ka te hoko atu. O kia ngā ue, o kia whaka rea ki kou ngā ue whaka misinare. O kia koe tānaki. Ka ko te alo tu whaki ai koloa ko te mau, pia me feituu nā te ngā ue ai ki mua. Pia kia ia e fie foki e loto o Paula ki Loma. Ai e koe ngahi ului tohia o e talanoa, koe ni o mahu mai moia hi e folofola Loma vahe ngō fulma anima. Tu watu hina reike ke kamata mai o whakatatau he ngai kongkonga koe ni pe talau ia. Pia whakafei pa te vitamaka pia morinta me reti o ke na kau mai he po tala noa e vahe taha nima o loma. Pe asi koe hape awe ki tau tolu ke toi nima ke taha. Ta pe fotu tue programa a pongpongi di mo whamaro la ke tau wa o mai ke pongpongi whaka ofa ke kolo koe ni. Ko tama ki makau rau ka koka la ni e. Malo hina rei fokia ke re tio.
2: Malo trita. Loma vahe taha nima. Whaka mua mua ia te kāinga. Pea ko tātou o ku tōu makalohi, ko te tōu whatungia ke kātaki i a te ū vaivai anga o te kakai o ku kala mālohi. O aua nā tōu whai a ia pē o ku sai ki a tātou. E, tōu taktaha whai te mea e whakawhia mālie ki te tōu kaunga api, i a te mea e aonga ki tono langa i a kē. He, ko kalaisi foki, ne kailo aina fai ia te mea pē ne e loto ia ki a i. Kai hange pē ko ia ne e tohi, ko te u manuki a te kakai o ku manuki i ou ne e tō ki a au. He ko te u mea ko toa pē ne e tohi i mua, ne tohi ko te tou akonaki. Ko te uhi ke ko tou mau ia te amanaki lelei. Ko te mea i te whakataki, mo te pou pou o fai e te folofola. Pea ko te atua o witana afio ia te whakata ki mo te pou pou, o wha ke avatu ia ke hu ufataha te kotou loto i te kotou whiangai o kotou fai fai taki ki a kalaisi. Ko te uhi ke loto taha, mo ngutu taha te kotou whamalo ina ia te atua ko te tamai o te tau aliki ko sisu kaisi.
1: Paka tenki he, kong ko e vesi hono fitu, ko e ko te ngongo le rei. Pau kai ma au pe mo au, ma ma ni ko to ape ai ko ke fili fili mana ko ngolere ia pe aku pa inga pito eta si o ki fai pare ko ni e ko ye ke to fi faka kau aki ia ko to fi faka kau aki ia ko to o hange fo ko faka kau mai ia ko to kalaisi ne ai ko eta ore ko kau faka kau ko te hui ko te ngolere ia te atua besa no balu e o ko pehe kua hoko ia kalaisi ko te sewaaniti a te haakamu. Ko te uhi, ko te mooni a te atua. Ke whaka maumaulotai i te upalo mesi ne whai ki katou kau mātua. Pea ke whaka malo i ana, malo i a ina e te sentaire i a te atua. Ko uhi, ko tana mesi o hange ko ia kua tohi o pehe. So e, ka mea katoa pe, ku tau ngāwe aki. O tohi, eh? Pa ha foi me o que toki o kawi he me fa tonga pa fastu mo loi he tre o tape ka me pa ta wafe pa tamba he ko toki me ko ia so ko men ko toki ko ia e au fa ka hiki ki o i te sentaire pe au hiva aki to wafa pe to pe e ia ko to fia fia i te sentaire fa ka ta mo to na ka kai pe to pe he Ko tau tuku koloria ki te ariki e te sentaire kotoa pē. Io, ke whakahiki ki ona te kakai kotoa pē. Mesta haua. Peto e pehe ai e aisea. Ai ako men kua tohi i aisea. Ai uku lea ki ai koe ngāhi sio loloto ai sio pa mao ki he kuonga koe ni. Mesta haua. Peto e pehe ai e aisea. E ai te huri o sese, io, ko te tokotaha kua tuu ke pure i ia te sentaire. Pea e amanaki ia te sentaire ia ia. A ia ka pau. Ne ia iha sio. Me kai ngā aho koe. E ia ia tau tangata ngai ko tau tau tangata. Pea e fie fia e tau tau kai ngā. Masi o fake mooni bea ko ia, he? Pesta ha tolu bea ko eni. Ko te atua ai o ku a ana ia te amanaki lerei. Ofa ke whakafonu ia ia ko tau. Masi ka me ke whakafonu. O kai ko te te we sa pa te tamai pe fa fono nga kato ke pa anga o atu nga te o nga te ke pa ta ko ko me ke fa fono aki ta to lu fa fono aki ai me kon ko amanaki sai ho ko te fa ria fa fono ki aka ta to we fu fia fia mo te merino i ko to tui ko te uhi ke ko to ta tu pula kina e te amanaki le lei e te malohi o te lau mari e maoni oni ata ko ko kai me ai o ko ko ma lo hi ko tu ko hi ko tu ma ko tu ka ko ma lo he la ma ta fo ma ta no ke sta fo no ma te vita ma ka morinda pas pe me re ti o ke na ta no ke ves ma u ko ves ta to fo ka tu hi na re ho ko te va he ka ta to ki ya ki mu ka ta to ta no ma lo
2: ma lo ko te nga u e fo ka mis na le a paula pe ko eni si a ko ka inga o ko ma tu a ki tu i ya u ko te koto failelei i a koutou. Ko te koto potopotoi, mō koutou lava foki, ke whetokoni aki i a koutou. Kane ongo ia, ka aku mā mālohi pē, taku tohi atu i a te umea ihi. Ko si aku whamanatu ki a koutou, pea ne au whai foki ko te uhi, ko te keresi ne tuku mai e te atua. Ke au hoko ko te whaifikau a kawai sisu ki te sentaire o ngā ue ki te ongongo lelei a te atua o hange ko he taula e taula ariki. Ko te uhi, ke hoko ia te avatu o te sentaire ko te whei lau lau e hoi fua ia iai. Pea kua whaka mā oni oni e te lau maari e mā oni oni. Ko ia, o kou lava ke pōre pōre i a kalai sisu, i te umea o ku kau ki te atua. He o ku kalau whaalea ki te umea koia, ne kailoa whai e kalaisi i a au. I tana wei i a te sentai le, ke talanga fua i a te rea mo te ngā ue. O tuu i te iwi o te umana, mo te umea whakaofo, pea i te iwi o te laumari e mā oni oni koia. Kwa au osiki te ongo ongo leleia kalaisi me i Serusalema. O takai ake o aumai ki iriri kumi. Kane pehepe tak whinga ne au tokanga ke aua na au malanga aki ia te ongo lelei. I te ufeitu'u kua osi malanga aki ai te huafa o Kalaisi. Ke aua na au langa ia te tuunga kua ai he taha kehe. Ka ne au tokanga ke whai o hange ko ia kua tohi. Ko nā tou ne kailoa no tou ma'u he ongo kia ia e no tou sio. Ko nā tou kua hei kai ai no tou whanongo kia ia e no tou ilo. Koe ngata ia e konga ko ia?
1: Pe pra osta ki rewa. Ai konga ko i ni koe. Kai koma fa asio e bahe koe ni pe besi wo wai e ki ke tolu wai. O frare aia koe, ko te fia aahi ia Paula ki Loma. Hanga ipe koe tau fia no fai tonga ka tau fia aahi ki Okalani, eh? Pe koe fia aahi te vita maka ki fia aahi ki Folaha, molongo teme. Sa ke, no fa pere rin tapasi fia aahi. Faka kau kau pehe kainga, o o fu fia mau ke te tau o ia tātou ki Itali mo Loma. O fia aahi india, ke feitu ko ni vanong ki hanga whakamata. Ko te mea fokia, ne wha ta ofia i taku alu atu ki a kotou. Kai te taiminei o kukala, ke i toe haku whainga maarie, i te ufeitu ko e ni. Peka ko lahi ta o mo taku hori ke ahi atu ki a kotou. Wha fi hao tau kai ngā fi ahi maka tātou, tate tātou, ikai kai, no, no pohena o rewai o mai, eh? Se ko e ni koe fi ahi a Paula ki Loma. Vesu a wha, pia ka whai haku whanonga ki Spaini. O kou whaka ambu ke au whilonga ki mo kotou i taku asiatu. Pea ke kotou moi moi i taku whanonga o ka hiri taku mau si a fia maari e mea kotou. Ma tuka tātai koe ni o e whanonga holo a Paula pea koe uhinga ia e tala noa koe ni e. Vesua ni ma ka o taku alu eni ki Serusarema ke tokoni ki te kakai lotu. He kua hārerei ki te kaulotu o Mastonia mo ākeia ke whai he tāna tokoni ma te kaulotu i Serusarema o ku masi vā. Si, kai tau ato a bita whai wese koe ahina rei. Eh? Whai he tokoni ma e masi vā wa kata tāna ki ma e kata koglo tonga whonua i lau mano. Kai ngā, hang hai ngahi whaka tātai ku koe ni o Loma a ko ia tātou. E whae tā anak pa anga ko tā anaki ma e masiva ko kōkai kāne seni ti. Vesu o fitu iyo. Kua hārerei ki a nātou kai uma a okuna tau ma ua ki te whahinga ko ia. He kā pau kua inasi ia te sentaire i te mea whakalau maari o te whahinga ko ia. Pe okuna tau ma ua foki eni whae he tokoni ki a nātou i te mea whakasino. Ai pe kita fai mai no aki ko hai senta i re he fai mui ka tau. Ka uki he koka ki mui. Ka kai ko toa pe koe ke siu. E hinarei senta i re a taua. Ka wa te vita maka morinta apasi. Koe ka kai koe ke siu. Ka koe ofai o tua. O koe ke siu ia mo senta i re. Ka u katoa katoa. Siu fuataha mo senta i re. Pako hunga tau kawa i he talanoa koe ni. Hoko atu ai lau ke vesu a balu. Pea koia. Ka o si rewa taku whai ia te ngāwe koia, mo taku whaka au ia te mea ofa koe ni ki a nātou, pea e au toki whoki mai o fowatu ia kotou ki Spain. Ka koe ne aia, koe koe takai holo he kai ngā, ka anaki pa anga, whai e ngāwe ke lava he, pea ka taki mau e tai mi, pea takai mai. O au ke kai ngā koe ni koe, i he whanua koe ni whetu koe ni koe Spain, ma te koe whanong haloe ni whetu. Ngai Pono ko koe na tau petong tu ihe vani ta koe ko tu pe i maamani. Eh? Besu ha iwa. Pe o koe ngoi pe. Ka au aluatu. Kua kakato i a au. I e te tāpuaki o te ongo lerei o Kalaisi. O koe koe asi hala a tāmai. Koe asi atu he kua kakato e tāpuaki. Ke tuku na tau tāpuaki. Oua alu hala moi kato. E alu koe o tānaki mai tāna au te seniti. Pea hala nā tau kaki hau koe pa seniti. Tau noa. Ko ia e o kore atu ka ainga i te tau ariki ko sisu ka laisi. Pe i te ofa o ku mei te lau maari e. Ke ko tau ka mua mo au i ko tau ulotu, i te whewha uhi mo te atua i toko hufia. Tau taha, ko uhi ke au hao mei te kau talanga taa i siu tea. mo tarilelei e te kaulotu tako ngāu e koini o ku ave ki Serusalema. Whaasi, ko te uhi ke au fiafia ki a kotou. O tau whewhakafia maari ake. Pea ko eni, ofa ke ia kotou kotoa pe i te atua o te merino. O kai koe o tua ape pea ngātai. Ai ke a, he ose lotu ia koe ke tau merino tau tolo. O ke heke heia mo uhi ngai whai e lotu ke ma o merino mo ofa. Pata kou whaka osi ake a wahe tahani ma. Ke tau ma u kotoa ai o tua koe o merino. Amen. O whake pehe. Ka ina koe ngatai a wahe tahani ma, pe a kou wakai ki tai mito a lahi au pito, ke whai ha halave, ki ha kongha koloa ko ulao pe kukonga, pe au taranoa pe ki ai. Te whakeatu hina rei, a whewhea rei tio wata e tau ongo tapai laine, ka koe kau ma u lotu i kai tōhan hoa lotu. Pea talu e tau mo ui mai pea mo e lotu. Ni nga pasi pea mo te tamaka. O te whakamare ko ni ke mo kau mai mehe reti o pomo reo o ngon ha mea kumbo uvlawe ka te mou hai koloa pong pongin. Foki mai ka hina rei pa ufa osia. Malo o pito.
0: Eo, malo o pito e toke tae mai whakamare ma e ongo sentaire ko ni ke na kau atu i he vai vai oi pong pong ini pe a hangi pe ko nga tohi ko ya ku molau a ho no faka mama fa ai e paula ai mahu inga ko ia ki a kina tolu o ku na faka matu o tua le lei i he tui pe ko kina tolu ko ia tau pe o ku fai ai sio ki a kina tolu o ku na ki i matu o tua ngena tolu ki le lei ang e na mo ui faka lau mari e he anga o inga hi fi hi anga ko he lotu ke na hanga ha ki a ki toko ni ki na tolu o ku vai vai i he tui a mahalo pena tau fa to ki tau tolu pe he o ku uhinga pe ai ko e kakai ia o se asko ia ko to ta ha ia ko o ku fulele ia se asko ko hi ko me ma o ni ma ikai o ku hinga ma paula ia ki he ko nga he me ko ia fa materia ko ia gune hanga ko okay okay ta moloki e ma lohi e vai vai o hinga ma paula ke ma to tu fa la mari ke na to koni

0: pakipaki o momo iki o kei te ao ngai ka me. Pata koe, koe ngahi mea koe ni kua whai ae tokanga ke pongpongi ni. Po i vesi e tolu tolu, tolu tolu ua. Ai ako pa i vesi koto ape ka inga koe ako naki. Eh, pa koe ako naki koe ia raki kamata sio kia kita. Pea te tala noa me ia i pa koe ngahi mea ae kua whai kai pao lawe ki ai. Pa lao pe au e kukonga pe au. Pe au whaarea ki ai pe au. O wou mau inga ea pita i he o mai e ngahi ulu i tohi koe nangai pika ulawe ane nai. Ke whai ai e whakamaunga. Kai tokanga ki he kāinga. Ai ke nau mu o mu ai kāinga. Ai ka pako e kāinga hangi koe lau koe ahinare. O ku lahi na tau vai vai anga. Ai ka pako e vai vai anga ki te kete, te kai. Pea vai vai anga ki te loi. Saka ngahi vai vai anga whakai beko ia. Ka ngahi mea whakeo ki kata ki ngā taa. Ai loto pe ke ma o mai. Kai ke more hano taimi ke whahatoe mea. Kai ngā, te ria na asio ia kotou. E nofo nofo pe i tau vai vai anga, ke e ofa pe e kau tamako kogula la hia. Ikai, ko kamata lewa ke hia fai ilo. Pe ta oe ni e fihango fulu me tau mo ui. Pe e tau tau malanga i e mea koe ni. Ka aku ki te ringa veri mo i kai tari, Ta koe ako ki whakarea tu pe, ka tau tolu ko tau koe ni kou fai kai e tau tala toa. Te ria na mo nofo ai a koe, o kulahi tau vai vai anga he ofa i pe e koe. O ki ai e ki ta e ongo o kou ongo i o ku hoko he tau nofo. Poi kakai, o ku loto peia, ke tau tau rea i mai o ta e ongo. Pea ugarewa kakai, o ku kamata ke nau whakasake sake ko uhi, ko ha mea o ku nau pehe o ku nau ma. O ku ai o ngongo re rea ma ma ni ko toa pe. Hangai koe, o ngongo re rea ko ni, o ku lawe ka ene nai. O kai ke vahe vahe ha kakai. Kakai nai toki o mai mei tonga, mo kakai ko follow a tau na tau nofo i Aotearoa. Kakai o ku ako, o au ke ngai tūnga mā o lunga he universiti, mā kakai, e kai ki hau kai. O kai kia vahe vahe pehe ia. Ko mā mā nia, kai aha ngongo re rei ke ngai vahe vahe ko ia, o ku kau kātoa kātoa a ki tau tolu i he ofa ai o tua. Pehe kai ke tau nofu haa ki o pehe, kau pehe ofa ai o tua, pake whae koe ngai ulunga anga, o ku hai o fie mau ia koe ke kinisi. E kinisi ho vahe o uia ko hi o kutai ongo. Ka koe mea ke he ofa ai o tua, o kai ke whiriwhiri mā nako. Pea koe ia ngongo le rei o kou kau wahe pongpongi. O i kai koe vahe vahe. Koe niua, mo i kai kakai, kai genau niua. Ta mo i kakai koe, kakai pe ia i kolo fo'o mo kolo motua. Kakai e mei uta. Fanki vahe vahe lau lau noa ia, fanki mea whakatonga ia. Te unu au ke vahe vahe koe o ku te kau he lau. Koe i kai ke toi aha sentai di mua siu. Ta koe kakai kotoa peo kua whae hio tua. Kai nga. Koe kreanga e mau wakai ke tau. Nofo, mo e ngahi whakaukau whakae kakaitonga, mo e ngahi whakaukau whakalokua, mo e whakaukau whakapolitikare. Pata ko oe o ku hiri oa e vahe ai ofa e otoa, pea kaua e kainga niua, pea mo e naurea, ma ufoki mai he wike kahau, ke whakao se tohi aloma, vahe hongo fulmano, pea hoko atu lewa, ki he ngahi tohi o kuhanga mai. Whamalo atu ke taimi kotoa pe, tuk mai he reti o, mo e kai ki aha totongi, ka tau ma ua e ofa e otoa, i he ene folofola. O hangei pe koe ko whae lawe ki ai. Ke mo mao ha weekend i rerei, ngahi tamai ko toa pe. Ko mo tuko he ngahi tuunga. Ke whae hano whaka mahu i ngai. Pata koe ko tau mahu i ngā, koe mao ai o whae o tua. Tau to kia atu ke wei ke kahau, taim te tau pe, malo mo mea mai o whae tu.
1: Whau malo atu ki a te koe toke tā, pe hifo ki ki a hina lei, ai whakahoka polo kalama o weekend i, tok foki mai o wei kahau malo. Malo.

0: koe tatami kua hoko ai taha. Ta hoko peke polo kalama ko ia ai sosa yeti a kolomotu api a kou fifia ke tata lele ia kalaile sipu ke whakahoko polo kalama ai kolo eiki. Kalaile maloe tau mae ahoni.
1: Maloe tau maoe aho whaafofa koeni. Ita pa peheka te viti. Tau whawhitai peko hia koe e tatakia e ki fai mai tau mohi e tau ausi ai aho whakakoroa koen. Malo mua e fai tau ngā we mi hena pa kore wha more more atu peke u hufanga te mua ngai whatapu o ku fai mai me tau maunga tala mi wharena kau puku pe fai kamari ke u kau atu he ki polo kalama o e kainga sosa yeti e kainga koromotua. E hao ni malo e tau maa pongpongin.
0: Malo, malo apito e kalaile. Ia hao ngongo ki he ngahi ngā ue ai society ko lava ke me amai ki ai kāinga.
1: E, whawhiawhia apito apito e, e rinta. Oku, koe ki, na whai e ki e, wholau wat. Pea mea pango tika ki whaha tala noa pa moe. Moe e kau tangata o kuna unga au e miho tau api me i kolomotua. O tika ike mau whelongoa ke neu ki i whukautua pa kouto ki tau tautu hakeni o kau he poro kalama. Kau ki pe e whanga ki ongongo ke ki wholau na e whai. Na e whai pe e mau whai ngā maari e o po tala noa ai. Pea, pea moe kāinga kolomotua koia i Hawaii. O mau po tala noa e nei whai e ki wholau ko ki whatongia na e whai ki wholau. Ni whanua la. Pea nau toki tau mai i he aho, i he pōwhala i te e, kuosi. Pea nā mau mau whainga maari e mau tala noa ai ki he ngā au e koia o tau kāinga o whai me i Hawaii i. O ku whakalakalaka pea a, lere i matangi ai ngahi ngā au e kotoa pe. Unau toi la ngā whok. Pea moi whare no whoanga i api koia o e. o e kāinga koromotua, e kalapu koromotua i, i Honolulu. Pea oku, oku whai e amanaki ke nau osi ai langa ko ia ki, ki, se, ki novema, pa mori mori. Pea oku mahalo na ai aha whainga maari e ke toi whaha lava atu ai o kau he maalari o inga ulahi ai kāinga mi ai. Ka i he taimita tau pe, oku kei na e whai pē tala noa mai i a sori pangia mo mausa koe ongo tangata whokia kuna whakalere e tau ngā ue i tau api e, i koromotuani oku lere i matangi pē e, e tau fōi mea kai pia ko whaka mālola hi atu ke kai ngā koromotua kuna wala mai pia pē ke ngai kalapu na wala mai o tokoni ki hono tufa e, e, e fo'i mea kai e ngou e polo. Pea koe taha i mea whakafie fia ia. Ko mei osi e tau fo'i ufi. Ko kuma u koe fo'i talo pa moe mani o ke ku ke toe pe pa moe kape. He tau IC. O kua manaki ke tau mai pa moe mea kai mahalo he wike ua mei hen. E tok fai ke lave. E, ko ni lava e polo kalamako ulele ki ai ke faha po tala noa. Pea ko hangi koe lau ko whamore mōre atu e kai ke teke ke lava ke wha tala noa. Pea moeongo tangata ka koutui o ku kei lele lelei pe ai, ai ngahi kalapu pea moe whaikawa. Iho tau api i kolomotua. Ko e whatongia whakauike o ku lava kotoa pe. Pea pehe foki ki he, ki he ngahi ngafa kehe kehe pe ka tau te fito ki hono o ngā ue i o e tau ngō ue me i tonga mea si upeli moala. Pea pehe ki a pou pou o kwhai he whafafonga te i tapuloka me i tonga. Pea o ku whafiefia au pito au pito e tuu ngā o kuiai o tau api. Pea hange koe lau o ku lele lele i pe a e whai kawa mo i mama kawa e kau tangata. I ho tau api o taritari ai pē e kau wholau na o fōu mai mei me tonga eki o fōu mai ki ho tau whonuani ki Nusilani pē a ku taha iha mea whakawhiawhia e te evita o ku o si o pe ki he tau ngā ue o ku tau mai a foki ko tau ki ngā ue o kwhai o tau lova fe auhi mo hataha i kai o ku lere i matangi pe ai mea kotoa pe o ku mea i pe he kai ngā e kolo o ku ia i pe taimi o kwhie mau he ngahi whamiri e nga whanki i ngā ue whaka whamiri pa pe ke ngahi kalapu o ku nga whie mau ke ngā ue a ko tau api o ku atale lei pe a koromotua ke tau u ngā ue pe he ko uhi ngai a koe o whai o tau ki ngā ue pe a o whai e fie fia la o hi a o ko ko ne tu u koe he taimini o ku i kai ke iai ha tawha aki te tau si o ki ai o ku o ku whaka alonga longa ua ai tau ngā ue he o ku whai toko nia he kai ngā i koro e rinta ko e mea iyo ko u fie fia ai ki he e ku whanongo o ku aonga o tau ki i a pi ki he ngahi ngā ue whakawhāmi, whakakalap, whasosa iet, whaianga ai ngahi whakata, whakawhāmi, whai ki ai, pia o ku kei atāpe, ka koe whau ngā pe ia, koe whetutaki mai ki he whika telefoni o ngō tangata, pe koe whika koe ni o ku koe Fika koe noa ua taha, noa ni maono, fituo no ua wha. Ka koe whakahauko mai pe, kau tuk whakahauko ke hongo tangata, ko na ua una whai ai ngā we i ho tau api. A koe ne tuk tai mini, o ku lakalakai monu pe ai ngā we, pe he foki. Ki he kāinga koe ia me i whanua lahi, o ku o ua oto whiloa ki pa mo i tau kāinga kolomotua. I California i San Francisco, na lava ki Fallout ki Texas, o ki fatongia fwa family o lava, o ki fatongia ko ia pe au lava i fwa ipe ki California, ki San Francisco, pe au LA o Fila, pa mo i family, pe a kono whakato a ko fia lahi te vita, ko au mai e Fallout ki hen, pea pehe foki ko inga ko teu o e aho sāpate tamai ki a pongpongina. E, o kwhakawhi atu ki moua ke mo lava mai ki pure la a. E, o wa o mai pe o whakapare i au he whaife kau o mai e ki whatongia malanga ki a pongpong. Pea ku whai e fie fia la. I e tūkunga o kuiai. O e tala atu pe ke o tau kai ngā. Ko ki moutolo i kai lava i ha maunga keresa kumpong, o lawa mai ki pule la a ke tau o tau ngā inasi e wholawhola ai e kia kumpong. E, ko ia ai i o ngongo ku ati o whekau aki pe a moe ki wholau ngai whai pa pe he foki i he tau ngā ue i Koromotuani. E te vita pa ko rinta mālo mu. Kau foki atu ka te vita na kuia i ha ha whehu i o ku whie mau, ke whamanatu mai a mea ko ngā tau mea i a te au te vita.
0: Ngāri ngāri i ai ha sau te sāpate tamai ai konteina a kolomotu a ke ngā i tamai e a honi e kalaire.
1: Pai a, o ku whamore more atu. Ko e hange ko kulau, ko mea pango kai ke aonga he kutau i he ea whoktai minu. Nau tō atu au ia, ha ku māwhana atu ka oseange, o kui kai ke ulawe i ki he tūkunga o kia e tau fo i mea toko ni, he tau aisi. Tā ka koutu i pē, o ku kei tō e pē a fo i mea toko ni, koi mea ki he saute koutu i ea ua ke pē ke a mausa, ke pē a mo Soripangia, koutu i lahi, he kai ki tāi whakahoko ha mea pē he ongo tangata, he koi sāpate mahuinga, ai sapate ko ni tau hanga ki ai ko winga na e fu to pe fa mama fa he wiki ko mari wa tu pe au lava mai fa no pe ne toto wa tu mo sapate fa e ka ko hange ki tu ko noa i ho mau sapate ma to lu mai ka mai ka ko tu be te vit pe amorinta e fa e ai to ai folo fola ki a pongpongi hanga hi a konaki pe e tau sio tau fafitai pe tau mai aku o ku tau matala e fainga ta a pe mo fetu ku ai pure ai ki ke tau fononga ka fafitai o ke tu ku mai ki mautoru ke tala fononga ke mau ke hoko atu ai fai fatongia o ia o fai tala monu atu ai pe ki he ngahi tamai ko toa pe i he kolo eki, kolo motua. Whatawangi te mou mau ha sāpate fonu keresi ia mo ha sāpate u fonu, monu ia mo mou tāpe kina foki, kia pong pong. Te a koia e ki ongongo atu pe, pa mo tala monu atu pe, ko ia ka pong pong. Malono wha manat mai, ko ia kesi manatu isi o mau sāpate. Malo.
2: Io go fa malo a tu e urakai, ma lo apito pea koe koe te foke mea ko ki tokan ki ai ki u hinga foko ta unga aue pea mei a fonuani ta tau pe pea mo Hawaii pea ki a Seiri, Amerika ko no teke a e kolo e ki i tonga koe na ke fo lau na ku ma ua e fenga maari e ke ma polokala mai e tau fafofonga fare area pe me tonga te vita fa da fe bloca koe koe pe ki me ko to ganga ki ai ke ki ne tu ko lo lo tonga ni fe fe ko tu ide he tau me me ta la no ama pe mo ta fa fa fonga ki tonga fe fe ho vakai i e tau ke no fo koia i he ngai fo nu a muri o ke teke anga u e kune fa ho ko ko ni ki he kolo i tonga. Whakafoa whapito e ma programa whamuimui i he mahina e kuosi. Ka koutui pe i he mahinani. Wawe pe o se mahinani na e ahano taimi ki e kau mai ki e polkalama. Ko e mea koe ko hange ko uloto koe ke wha si o kiai mua tānaki. Ke kei lere mā whana pe a e tau ngahi a whetu utaki koe a pamo e tau whafonga pe a mei tonga e urakai e. Koe uhi, koe ne mafana ange koe tau ngai fitu taki, mone o mai, programa whakafoa whapito, rama whakahoko, whakaosi kuke, o ai koe wiki ea nake wharawai ki Amerika. A ngahi, kaveinga ngā ue na ne tuku mai, pia mo ngahi mea, ko hanga ki ai ki mua, i whanonga atu koe ni urakai. Koe hālewa, hao wakai ki hanga, e tau nofu atu pia mei murini, o te tau pia Nusilani, Aseri, Hawaii, Amerika. O wakai ki ngai ngā ue koe whakahoko i tō ngā urakai. Mālo.
1: Mālo apito te vita koe whehu i mahu i ngā ia. Koe hi ngā whoki he ku o ku tau nofo pe o pō pe ki he ngā ue whai i tō ngā e ki. Pea kuhange koe ho mo polo kalama, koe moni. O mahuinga e tau mau hai e taimi o te vita. E ko taimi whemo e ki nae ni o e whare are a pape ke he ngau o kwhai me nei he kolo. Ka nā ku ki pota noa mo e tau whafofo ngā. E mea nia ku osi ho mo polo kalama te vita na ma telefoni pia mo te vita tala noa telefoni pe me Amerika e kui ai. O kuhange, o kunau, o koe te ufo kone a konferenisi kone a siasi Wesleyan Tawatane a Tonga. O ku whakamanatu kotoa ai i Tonga, ai hokosi, ai tau e ua ngeau, ai lotu, honotari e lotu i Tonga. Pea o tokanga te evita ko ringa o ke mo tokanga i pefoki. Koe hoko koe ni ai konferenisi a siasi Wesleyan a Tawarani a Tonga, whakamanatu ai ai a usia e tau a ngeau e lotu. Pea koe hinga koe ne fai ai polo kalama mo e ngāu e kotoa koe ia hange koe ia kumutoka ngai. O ku fai ai kolomotua, e lahi ono fai i kolomotua. Pea na e toka ngā upito e whafofonga ki he nofo a ngā. Ai ko ngai me ape te vita ko si o kai o ku tau te tau fetu taki mo tau popo ka te vita hange ko ni o te vita te tau ai ko ke tau atu me hen ke ngai ka to anga pe he te ne ku mi hafanga ki no fanga ka tau to ko ku mau na matala no mo fa fonga o ku ko te monuia ka toi mau haki no fuanga ia taimim. Ke te lava tu moto ki family, ki he ki katoanga o e tauange au e lotu. O ko whanongo i he ongo whalalaanga mei tonga eiki. Ko e palapore mai a e hoko taimim. Ka tau te fito ke vahe kolomotu a, E firma o he kakai ke o peo nofo peo ofi pe ki konferenisi ko ia ko ngahi o wau ko whakamanatu. Pea e lahi ono ngā ui a ka polo motuka. Ko ia o ko usio, o ko taimi o kumahu i ngai e tau poupou ki e tau ngā ue, e tu uma e tau whafufonga pa mo e kai ngā mei kolo motua mei tonga. Ko taimi kong tau whetu taki e taimi pehe. E tuku keheange e ngahi project o ku tau fe popo waki ai mo te evita. Pea koutui pe koe mea o aonga pe ke tau fe ngāwe aki mo e tau fafufonga neongo. Koe tau nofo i muri ni, o kai ki tau kato atolu he film. Ai tau fafufonga. Ka o ku haa pe pea ea, ai ngāwe lelei o fai he tau fafufonga i hono taimi mei tonga. Pea mo i popou o tau fai atu pe. Koia ke te au ko mea lele ia te vi. A e tau waofi pa mui tau fafafonga i kia la. O i kai ngata pe he tau tokoni atu ki he ngahi fiema wa e kolo me i murini. Nusilani mo Asmeria mo Amerika. Ka kou pe he, ko fo i waa ko ia o tonu ke e tau hi pe ke fai maa whana pe a tau fepoupo waki. Hange koe ni ku fai koe ni tau ki ngowe te vi. Pai e ngowe mei tonga, ka tau hanga tau tolu, o whakamake tihenu. Koe whai nga mea pehe, oku aonga, au pito. E tau whengawe aki, ka e whai pe, e tala noa ke tau whafonga, kou tui pe, koe tau porokalama hoko mai, te whai nga lahi te vita, ke tala ka teita poroka ke hu mai. E fufie mao au pito ke tala noa mai. O whekau aki, pa moe hakoe mea whakene taha ku hoko i tonga tau whanonga ki ai, o ku ki ase tengi o ku ki kaka ki o lunga, O kai ke uma o ke he whikaka, ta mai o ki kaka pe ki o lunga pe aku tō, i he longa i whanau, o ke tau taha fitu nai, o ku lahi e tō ai tengi, pe aku whai e whakatokanga mai, ke ka inga ko kapau te tau oang, he konferenisi tau toto oang. O koe ke pipi hi foke tengi, ka oku awe he namu. Koe namu, pia moe vai inu, koe ongo mea ia ua o kuna hanga awe ai tengi. Tau teu teu ha tau whanki tai namu, koe whanki whaito o koe ni ke mili ake o tau sino, ku whanga whakatapu. Ke aonga i he o koe ni he konferenisi. E tau te fito ki tau kā inga ki kolomu ki pae. Mahalo koe ki mea pia ko la vet fika akpa moe whehu ma ui ngak whai te vita.
2: Io ko whamalo atu la kai. Mahalo a pito o lave mai me te hako ni koe wakai pe foki. Pea tau whamalo ki tau tolu i he tau ma uha whafafonga pe he o kau mai ki he tau ngahi polkama ko ia one o mai anga he ngongo ko ia ta fanonga e ko nea lahi a pito eni a ta faaki ko ni na e mahalo ko mea ko ni me he ua afe a ta fitu pe ko kake ma urelei pe ko ua afe ta fitu pe ko ua afe ta haono na witonga ai na e fai e kore ki he CEO ko ia o e potunga au a savea me fonua ki he polo kalama ke o mai ha polo kalama kere ke whakalere atu mei heni ko hinga ke tau whanongo ki ai pa e whanongo mai mo Aseria mo Amerika mo fe pia ne tari io pia pia foki mai ko ia ilo e fe tu take atu kai ke toi tari mai ia kai fai pe ha uko ni uko whamaro lahi ake whafonga fika ulake tonga tapu ka devita bloka he malava ke tau kore ke ngahi kolo ke whekawe na whafofonga ke nau kau mai ha polkalama sio ke ngahi mea koe ni polkalama koe ia a ngahi ako ngahi koristutuku o tu o taha koristutuku uesiriana toloa koistefine mairefisi uriko tapu tau whahau pilolevu i e mahina ako katolika apfou pehe ki kelana ki vavau pehe ki tau fahau pa mo ki sosefo ki me pa mo takui lau unau ko tau faka amu ki tau fanongo ke ngai mea koe o kui tonga
1: mone o bit pafita
2: ke tau ilo ki ai kaku kaje tinda frau siange
0: io ko toi pe kalaile na yongo lele ya tupe ai fehu e ko ia a te vita pe moi a fagala vela ve ko fika wa ki pe moi tunga ke ai kere kere e va henga kolomotua
1: io o malo bidorinta aku ko tu pe to si eta utaimi kak mawi nga fehui pa mo faka amu o ku tau e fai e ai fei nga lahi ka te evita ke faka hoko ha tapo tala no se ka waki mo me mo fie ma ko ya te evita e o ku hange ka te au o ku kawia he ngahi i tapo aki lahi o ku tau no foi murini o tau tu te ringa tu pe tau te fito ke me a faka kere kere
0: ko ya
1: o ku mahui nga o pita o pito e ke tau no foi murini ke tau whanongo atu, ke ho tau ngai kere kere whakafamil, e ngai kere kere ho tau kolo, pea oku mahu inga, koe moone moone. Ka e whai e whai inga ki ai, i he tau kolo kala mahoko, ke a te vita ploka na alava o whai ha tala noa ki ai, mo ha tālanga koe uia. He koe whie ma uia oku moone, pea oku viviri he taimeni, e koe pai ka mea maa maa e rinta e tau o, koe o atu si o whakatontonu hatau ki i peito, peko hatau ki i kerekere. O kui kai koe mea si o atu me muri ni, ka o kui ngā e kau a ngahi i talanoa pehe, ke nehanga o omi ha ngahi mo ni mea moha maama, kea ki tau toru koku nofo muri ni, ko te aluat ki tonga, whakasi isi i ai, e koe talanoa, maari e ia o te alu atu ke he ngahi office tau te fito ke office e savea. E, oku ea hono ngahi tala noa ona ka kai ke ao ngai ke ai he ea. Ka kono mooni, oku mahu inga ia ki tau toru tonga, kotoa, kai ke ngata pei koro motua, ke tau whanongo atu, koe hae tūkunga, koe hae tala, ko tau ngahi kere kere whakafamil, ko tau whanga ki i whaha i ua, oku kei tuu, o hai e kakai o ku nofo i hoto ki i api. Koe ngahi mea e mahu inga. Pea e whai e ai e whainga ka te vita ke e tau poro kala maho ko heilo na hu mai a te vita na ka mau whainga maarie. Pea mo e minista fonua. O kai fuki ulawe i te vita ko hai o kuia i tai mini e minista fonua. Ka kono mo ni o ku mo ni.
2: Iyo, ura kai ko wiko ta tai mini e. Ko mea koko tokanga au ki ai ko whamalo au ki whawafonga ko ia o tonga tapu ula ki ko hui ko ne tau mai polo kalama pia tau ilo nga hinga au e koe o whakahoko ki e kolo e koe kole koe ni nai whai ka pau e lava ke nau kau mai tuo taha ai e kau whawafonga o nga hi kolo ke ilo whanongo nga hi kolo e ko mea ia koe ku o mai ko tau kore atu pia tala mai foki ku ke tau nofo pita tau rene, ku ke tau, ka komea koe ke mana tu i e tō ngā, o ku tau kau i hono ngā we i oi whonua, Koe pānga lahi taha ku hu ka kina utolu, he tau, me he tau teks koe ni, pia me he ni, pia mo he tau tā paanga ke whāmbili, Koe ngā mea ko whamalo lahi ai kia te vita ploka, he ne kau mai ke polo karama, o ne o mai e ukawenga ngā ue ai kolo, o whanongo ki ai tatawe anu silana a seri Amerika, pia mo a... Iyo, ko mea ko whamalo, ko mea e totonu, ko si pinga lele ia ta he whafofo ngā, ke kainga kolo motua, tau totonu, ke ako mea i ngai kolo kotoa, mo whiri o mo whafofo ngā pia tarange ki ai, kawenga koe di, ke nau kau mai he ngai mea ke tau whanongo ki ai e ulakai. Ka kei ko ta taini, ko whamalo, ka te koe, ko tui pete ta toi foki mai.
0: Malo apito, kalaile tau whai a kia i he weekend, ta tok foki mai i he weekend. i he polo ka la maho koha wike ua me hene. Mā lo au pito. Tala monua tu ki he ngā hi tamai kotoa pē ai sosa yeti kolomotu a pē fokia te koe ai amanaki ko ia o e sapa te tamai a pongi pongi. Mā lo au pito kata whai a kia.
1: Mā lo, ofatu.
0: Ofatu.
3: Koe mamahi e mongā ulawa ki Asia i hawhainga taimi pe, nā mo taimi mā whana. Ka mamahi e mongā ho whānau, e lawa peke nau mau ai rheumatic fever, pia mau mau i aiho nau mafu. I he taimi kotoa peu mamahi aiho nau mongā ave mua o siwi pia whaito, ko hike nau mau ha taimi mā lo lo le rei. Mui mui i ai Stop Sore Throats i he Instagram pe Facebook, peko a ahi ki sorethroats.nz ki hatoi whamatala. Pia ke tau ta ofi e mamahi e mongā ke ua nā mau mau i aiho nau mafu.
4: Rōmo hoi ki atu mua ki whanonongo ia koe ni me kulupu a kautou rekareka We the People New Zealand Community Incorporated ki wikeni. Ko e tau porokalama whakamalo sino mo whakawheohi o whakahoko ai BM he Star Hotel tu asila Toluhiva Ua Great South Road Otahu Auckland. Ahapure lulu e wike katoa pe taimi hongofulu AM ki he Ua PM. O kua tā e porokalama ania ki atikina utolu o kui kai mauhoa pe ku o si mauhoa pe oku pe u kei whakakaukau ki ai. A ki mautolu o ku maangalo mo ki mautolu koe au kei manamanat. Motolo tai lata mo nofo lat ko e whainga maari e nia ki hono whakarere i o ngahi kupu ko e ni o e halafononga. Ko iai wata e whakaafi loto maafana ki kautou le kereka kotoa peo loto aokalani ke mou mea mai ke tau. Kau he poro kalama whaa maalo sino ko e ni me whakawhiohi. He ko ho moi le rei mo moi fiafia. Mo toi a We the People. Whaa bapatu piri ki tala noa o fisa fitutaki.
5: Ko kore whainga maari ko ni ke watu ai a ki whanongonongo ko e ni. Nei toki tau mai e mafoi mea kai pea mei tonga. Ko foi talo tonga, ko foi manioke, ko foi ufi, ko kaho kaho mo kau meire. Ko tanga i hopa, pa mo lai pere. Ko ki mo tolo koia mo fi e mau, mo fitu taki mai ke fika telefoni ko ni, ko noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa ki hono whaka iki iki mo tu asila e mau me e ai. Fika telefoni, noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa ki hono whaka iki iki, pa mo tu asila koia e mau pe me e ai. Malo.
0: Ko e whanamanongo ke he ka inga vei tongo kotoa pē. Na e whai hawhakatangi mai ai Officer Kolo pia moi PTA o GPS vei tongo, ha mi sini kosi ke tauhi aki ai apiako. Ka ok whai ai kalapu i e pōto o naki ko e ahotolu noa o e mahinani ki he kalapu taripaya i o tala. O ku kamata i he o noe fiafi ki he tahataha tolu noa. Fie ma uho mou toko ni ko e uhi ko e whakatangi o ku whai mai mehe e tau whanau. Te maulae ve atu palestini pia mui kau mehe mipa halafu o lewa Aotearoa i he pōpule lulu kohono ua fitu oe mahinani le ti o tatau pē. Whakapapa atu me palestini pia mui kau mehe mipa kalapu halafu o lewa o kalani Aotearoa. Malo.
5: Tanga mariko ni ke o atuai e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu uta mai e tau fwi manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pia e toi lava ke tiriva atu ki he kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu, o rea ki au petitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, Hu hake ki hene pēs Facebooka o peti tovo finau. Pēs Facebooka o peti tovo finau. Orea ki ai, malo.

0: tiki.
1: Taumini te wahiwa pe ahoko ae wa, polo kalama koe au koko, ko polo kalama ia ae kautatu tuku a ene afio. Pea kou fiafia ke taltalele ia pi sope se loweni se lalavea, pe foki kia sosteni se fesi neongo te ki ai ke humaya sosteni e pi sope. Ka kou taltalele koe i aoni, ke whakahoko a polo kalama koe ia kautatu tuku a ene afio. Koe ni ko sosteni e ni sosteni, maloe tau mau e ahoni.
2: Eo, malo e tau mai ahon.
1: Eo, malo mo ango tangata tuku taimi ke kau mai ki he polo kalama ko ia oi ahoni. Pea neongo kuo osi ai ensekte ia, ko tau mavahe me iai, kau kou tuipe, nai kau mai foki a Lord Behala, i e aho ko ia ensekte io, vahe vahe mai ai fatongia nai kau watu ki ai inu usilani, i he aho ensekte i. Ka taki pe, tai mo uta, o lawe mai mua ki he aho mahu inga ko e ni i Australia, pe a moho mo ngahi fatongia na e whakahoko i he aho ko ia insecte i. Malo.
2: Iyo. Pege u whatape ke awhia e tolutaha i otua. A tō pege u whatape ke hao tonga tamo tupo ono. A maa e kuini. A maa e penis kalauni ka maa e whare hoa moeo. Tapa tō ke e Tātou pēke u whamalumalu pēhe tāla ka kato e whanua pa moe loto. Kā tā pēn pa moe motu ani ke u pai pēha ki whamatala whika waki pēha moe kausotia tutuku Australia. Pēha moe mahu inga e laka Insect Day. Hane ongo koe whakamanatu pē ai laka koe no ku whai. Kā koe e mea ku mahu inga taha ka mātolu koe no mau ki whamahu inga i e fei lau lau ba mo e fuak mo ina e fai he tau kakai ko nau tō tau o hi ko e hao bea malu ai e whonua a dupo ba mo hou e ki kau maa e whonua a ko tui ko e mea mahu i ngā taha ia a e mawo kau he la kau ko e mawo pia fua fufunga i ki nau tolu ne ongo ko nau mama wat ka mau hoko pia ko e mate aki o whawhawhonga ai ai whonua, ai tamatui, kau mā ai whonua hano katoa i Australian. Ko te ongo koe lakana ai whai Australian. A kou tui uta tau pepa mō nō sila, o inga hai whonua kau ngā api. Pea, koe tau ake ne whā, e ni mā ne maukau ki he laka koe ne insectei. Pea nai mao si la vatu ki Meripoan e fotu uba mo e laka i Meripoan. Nai kau ba mo Meripoan e fotu he tau kosi. Ko ken pela nai kamata he tauni. Pea koe konga si pe kau so te atutuku na nau la vatu fofonga i ki mautolu. Pa ko ki mautolu na mau kua fofonga i pe ai fonua i sene. Ka ko tui koe mea mau inga taha he mau i he laka insectei. Ko tui fe fia kotoa pe taha kotoa. Kau mā e whanua. Nei ongo ku koe ki whanua si si. Ka ka hono whamaho i ngā ia e te lau lau pa moe tuk mou ina e whai e tau kakai. Ko hi koe maho i ngā e mālua e ai hau e ai o tuto ngā kau mā e whanua ka katoa. Ka ko tui koe uk tau whewhia katoa pē. Au mai ke he tua au mai ke tau tangata uk tau iai. Uk tau ke whamaho i ngā i pē e whi lau lau na e whai e kau sotia. Nā nā u kau i he oa tu ke whamerino koe ni kau mai tau honoua. Kau mai ngai whonua koto pē nā nā whafufungai. Nā nā o toko ni ke ai i he tau koe ia. O tui maha koe ki mea pēko ulawe a te wai whika waki pa mui maha inga e mau kau ke he laka insecte. Ka e whoke atu pē mua ki he kato ke ai pēha whehu i pēha ngahai mea ki te ulawe pēha te whoke atu tari atu. Malo a pitu wafang maari.
1: Malo au pito e tahi mo uta pe au kumoni au pito e whakatala noa ko ia ku ke whai ko tui o ku tatau pe a Australiana pe he ki Nusilani ko e taimi whakama a whana ia a e sio ki e tuu whakataha e kau tau tutuku ka uma a foki a e community ngahi ifi a ngahi siasi ko e ngahi scouti a ngahi whakawheitu u o kunau kau i he poupou pe a lava foke whakahoko pe i engahi kolo i New Zealandia o whakahoko pe a ngahi laka NZAC Day i engahi whetu o takitaha o whakamanatua ai ai whelau lau pe a moe tō tau ai kau so tia tutuku na ke lave mai foki whekau aki pe a mo, mo kamata i ko ia o e laka i Meripoane pe a pehe foki ki he kolomu aki ken pela koe hana e ke he ke he koe haha o wakai ki he ngā ue ko ia kua mō kamata i he ongo feitu uni whakawheho anaki ko ia ki se nē lahi. Ko hea e tu unga uia e toko lahi o e kautau tutuku o kunau kau atu ki hono kamata i ko ia o e polokala malaka he ongo feitu uko ini.
2: Maloa bito. Ko tu ibe maha ko e oku mautatau ko tu ibe i he ongo i mawhana bito i he nausi o mamata hono kamata i koe laka i sene. Pea koutui koe mawhana koe a pea moeanga pe nofo koe ni koe a Australia ni o ku nofo whaka state folk. Pea ku whaka kau kau pe uiai pe kau sotia ku nofo he ngahi whetu uke heke. Pea ku nau mawhana ke nau kau pe he laka ko whafufo ngai pe ai ngahi state. Pea koe taumua pe maupolo kalama koe a mautolu heno no uki koe ne ngawe pa moe fotu koe ne ai ka utau tu tuku ya se ria ni ke he ke mau fa mau inga ya tai mi ko na mau hinga we ka ko to ke me mau inga ta ha ko mau ongo ku mau ange ko mau to fa foke mana to ke tai mi na mau ke he a po nga we ai o wai be fa inga ongo ia ai so dia e tai mi ko ku mau o ka kau ke laka ko to ke ke he api to ia be a me civilian ne A koe taimi ko ku mau mautolu koe na e a ko i koe mo treini ke he ngahi malai ke heke. Au tui koe taimi ko ku mau te oa i koe kau ke he whai ngā polo kalama pe he ni. Au kei pe whai ngā ongo ma ke he ia mautolu. Pa koe tui, au ne te whakafo ke mau manatu ke taimi na mau he api. Ke he api ai whai hono a ko i. Kau maa e ngahi fua whatongia na mau whai. Ka koe mea maho i ngā ke whotu pe ngahi waa he ngahi whetu ke heke. Ko hi koe anga koe mau nofo he kai ke mau hau kotoa pe ki sene o whafofonga i pe atonga i sene. Pako tui te nao i mawhana pe. Pako tui pe utola he toho tau kakahi ngai pe tu ke ke. Pako mea mahu i ngā e mau loto aki ke mau hoko koe whafofonga atonga i he ngai pe tu ke ke he Australian. Pako tui koe mawhana rai e ai anga whakaukau pa mo e fotu koe na ki ai ngahi whi tū koe mke nau lakai. Maha koe ia pēko i gitari pēke kia whi ui, balo o pito.
1: Malo o pito e tahi mo uta pia o kumahino pē me hi o whakatala noa, ai whakalakalaka ki mua ai tūnga o kui ai ai ngā ue ko ia ai kautau tutuku i Australia pia whakawhita i e teu tangata ai potu ngā ue a ene a fio i tonga he kuo mō toko lahi pia mō mātuku atu o whakakakato ai ngāhi whonua kehe kehe tata te fito ki New Zealand, Australia pia mō Amerika pa kulawa peke mautala i e taimi o ku whakahoko ai hawhatongia o ku kau ki ai e kau tau tutuku ai nea fio ai māwhana o ku nau māu pia moeanga o e nau ngāhi whakalangi langi o ku whakahoko ai ngāhi mea ko ia na amu wanga ki ai pia mō wako mei he taimi na amu ke i he api a ko ai. Oku ke pehenai e iai ha taimi e a watu ai ngā weni ke whakotu o ha, ha kautau tutuku i Brisbane i pe amu Perth.
2: Koe tau mua i e mau ngā ue, ke mau fotu e ngahi waa i e ngahi steiti koto. Oku mau ke ngā ue veke e mamu e Palestini kau mā kau me mipa. Mō fotu tu koe haha taimi, ke mau o ai o kamata i haa hono fotu. E ku tōla hebe ho mau kakai o kui ai, e kau sotia tutoku i e ngahi fitu. Kako mau kei fotu tu pēn, kau pau pē ke mau, pau ni mai pē mau wau kia o fotu e ngahi. E ngahi kulupu e kau, ako, e kau sotia tutoku he ngahi i Brisbane, kai pēhe ki pēhi. E o tui koe mau koe ngā o eo kumau a manake at kehe kehe ka au pa mo e fotu tu whahe pasteni kau mā sike tari. Kau mā e piso pe, kau mā e kau tau tu tuku a e nea fio i sene. Koe ia koe ki tari pe eo ki he ui maro apita.
1: Mahalo tahi mo uta. Ko lawe i peu kuhange o ku ki i lolongo pe piso pe me ta whaaki ka te foki mai he ke piso pe ko kai ke puri a e hoko a toko tahani ko e toko taha popo ulahia ki ho mo ngā we i hono whakahoko ko ia i Australia piso pe ka ataki lawe mai mua ko e hae vi sone pe a moe ngā we ki he kaha u pe foki ki he ngā we lolotonga e kautau tutuku a ene a fio oku fai me Australia pe ki e viso ne koe ki e kaha o. Malo.
0: Malo bide linda pe ko kore pe mua ke hufanga e ngai whakatapu katoa pe ko tua tue tahi mouta. Whamalo lai te si whakatau lama mai ta polo kalama pe malo mua e fusi e ngai whatungia katoa pe me New Zealand. Whamalo ke tahi mouta ka koe tau kau whataha i he ngau e pong pong koe. Linda, au koe ki te iaha toi ka toi bea te maunofo i ai pa koe ta whake mauinga au pitoia ka kohono la langa au e waa a whetai a ki koe ni koe me ngahi potu ngai ke ke pa koe kauia i ta whake u o ko nofo o tokanga ki ta koea ka ula ki fo ki maina fo ki nai whai te ngai ngā aue ka koe ke fu recognition ke recognize i loa ki tau tolu i ngai whanua murini pa ka tau te fito ki Aslerian ka whanua lahi au pito e nia pa koe koe hano ngai lao mo ngai tūtūni i e i heni, ngai koe waa koe koe ni koe koe nusila whaingo fua pito. Ka koe ni koe tunga ngai steiti, pa ku lao ke ke pepe au ke ta whaaki koe ni o e federation i heni, o mo wao pe ki koe kau ia ngai i e federalo, pa ku maho inga pito. E koe raki ngā koe mau nofa te taini masio ki ai, koe koe kamata ke mau whengau e aki ma ngai waa ke kehe koe tokon, pana e huk ke mana ko si na fitala ke ma to ta hai e fale ale Australia na e fie ma o ne ta ma ka ta te na wala to koni mai ka ko to koni ko ni na fai a te me America pe ko fa papa ko fa mai mo to ki ai ko no tau i o e fai to ko na tapu i fa to nga pe ko so mai me na mai polo kala ma ko te te ki ai pe ko ave ko to ki e office palasi ki tonga ko ha na si ki ai ka ko ka wi e na hi konga o e ma nga u e lolo tonga Pane ko foki o ku mau osi mi he nga ka ku e ngahi manatu hanga ku nai lawe ki ai a tahi mouta ki ai ki hanga pe he tupu he api lai whai ai ono ono hake ki mau tolu ko i ai ne ngo ka ki to e ngāwe hata ka ke ngāwe koni ku mau whai he tai ni mi uluaki fi e mao au pito ke whika uluaki ho whamiri toka ngai ho whamiri uluaki pe ko ua ko ki ai ko ahau ki tai mpe ke lava mai ke ngai ngā ko tope pia patu ngāwe ua pe mo vi sone ki ai ulo tonga whai ngāwe ki ai he tai ni ko nohi ngā ko e wā whawhika uaki me ngahi wai te pire ko tope i Aslaria ni hange ko City Council pe mo state e malava pe ki si ma o ke faha feinga ke iaha feitu ke mau hoko ia ki fai whaka mau ngā mga ngāwe ki ai ko viso ne he tainimi mo ngāwe he tainimi o ku mau whai atu ka whakatu ko hira ko tau tainimi malo apito
1: Malo apito piso pe whakafo o wha apito ngāhi ngāwe ko lava pe amoe ngāhi whotutu ngāwe o ku keito e tau minite hongo fulu te whakat kia ki moua na o ia i hanga he mea kehe o kumo fie lawe ki ai pia whakamau po opoi pe tau polo kalamaka ataki.
2: Eo. O whamaloa pia he si aino whawhea te motuani ke kau he polo kalama kone kau sotia tutukua mi a stelia ni. Whawhetai pia kulau maari eko hi ke mau ke kau he lau, lau he kau. Pai nasi mo ui ko whae si hova. Kau maa o tau ngahi whamiri, kau maa ngahi whetu ke ke ko tope. Kau maa kau tau tutu ko tope, ka pau ku mo mea mai he a tāpa mo erea. Koe koe mahu inga ho tau whatongi a neongo ko tau maa lo lo pia mi he ngāwe koe nina tau mamahi. Kau otu ia ipe ki taimi te tau nofo i fuai o whakakau kau ke mahu inga. Ai ki whakatongi a koe nina kumau fotu otu mo whakau ko Australia ni. Pa ko tui koe taimi koe kumau whakau ko ai ki whatongia, koe taimi kuna wō māma mata o ku pake manatu ia nau tolu, ke nau fie kau i ngai whatongia. Pa ko tui koe kumau ke tū ka iwi pe, ka mai paisteni, ka mai piso pe, ka mai sikaitari, mo i tahi pānga, mo i ka me mi pa koto pe, ka utau tutuku. Ai Australia, i sene, mau ko mau whatongia ke mau whafofongai. aile rei taha ki he tama tui, au mai whanua katoa. O mau te whitoi whatongia ai. Nia ko ko mau malolo ba me whatongia koe ni. Kau ko hange ko e whamatala ko whahe piso pe. O ko mua mua mau pe, ai e ki he mau mea katoa pe. Pea ko hoko no hoko, hoko kia hau mau whamili. Kau ko mau ki taimi ko nuk mau ata ai. Mau mai rewa whakaoko ko mau ki whatongia koe ni. Ke whafofonga ai, ai hau e whanua. Kau mā e whare whamboi of. O iki, kau mā e kakai tonga kotoa pe. Neongo ko tau hik whonua mai ki murini. Kako e ki whatongia koe ne oku mau whai. O koe ko mau tōlu ia. O ku whai lang langi pa mo e whafo, whai ngāwe. Whā kotoa pe ia ke lang langi ia pe o tua. Kako tu e ko whiewhia e tonga kotoa ai. E whahoko whatongia ku mau whai atu. Ko tui ku ongo tatau pe pa mo New Zealand. Au maa Amerika. O wha sio e pe he nau wha hoko whatongia. Kai ke ngata pe he ngahi whatongia ke he kehi ange koe laka. Aku tui kau atua mo e ngahi mea whaka eiki. Ako u whalo to lahi pe ia aku ki he

0: Malo au bito, forget.
1: Malo bito, koe tawange peke kei moni moni moni tonu e pure atu pou he atu toka. Ki lau mali e pe e pek minista e patu ngāwe, pirinis tu pou to. E pe ki e eki tau, kau maia lot vehala, o sia merie, pe eki a lot vaya se a whare area. Pe aku o atu ai mau ofa kati ki mau tolu, i he amana koia ke whamana tua sa pata mai, pe foki Amerika ki a mafi fatongia tau e Palestine Amerika, pe ke tahi mo uta ki Honolulu, mo foi ke tunga fasi, mo kau tau tutuka ni a thio i New Zealand. Wa e ofa lahi atu e ngā Palestini, pe ki he tahi mo uta pe mo eskeitari, mo e kau tau tutuko toa pe me asleria ni ke mo ngai fo fo nga ta ta ta wange ke mo mau ha sapate si fia pe tala monu atu ki mo tolu mo mo ngai family malo pito e rinta ma fa fa nga mari e ma fo ki atu malo pito
2: fa malo la hetu ki te ko e piso pe pe fo ki ki ata mo uta ai la va polo kalama ko ia ahoni na ia i foki e fakatala no ki e palestini ko ia a Amerika na e kau mai ke polo kalama ki mu atu pe a na e a nane pe he e ia i pe taimi e fai fakotu utu o ke mou katoa ki ha fonua pe e taha o whakahoko ai a halaka pe ko a fatongi ai pa koutui e o ka hoko e whakakau kau ko ia ko e taha ia ha polo ka lama le lei au pito pe a mou whakamafana ka tau tau te fito ki a ki mou tolo ka o tau tutu ko a ene a fio. O atai pē tala monu ke te ki moua, pē a pē ke toenga o e kautau tutuko ane afio i he fonuana, ki he te waki ko ia o e sā pate whae, pē o ku momo un monu ia mo tolu, ne ongo nai hange o kufu whakamama whae ange pē sā pate kua o si, ka ko mo tolu ia te mo tu o ua foki mo tolu ia te mo kau ki sā pate atonga, pa mo tu e kau pē ki ngai sā pate ko ia o e ngai fonua o ku mo whakoutua i kai ke, wha malo lahat ke te ki moua, pē a mo e tala monu, pē foki ki a ki nau tolu kotoa pē, kau tau tutuko ane afio, nau mea mai ke polo kalamani, inu usilani, kau maa foki Amerika, ka mua tapa pe o mamani tala monu atu, tau tok whelongo aki i he polo kalama hoko malo.
0: Malo.
1: Malo pito. Malo tempo.

0: Uena ma loita ma a honi foki at kete koe ke o mai tau ngahi o ngongo.
1: A pefa ma lo lai e linda paska ma te tamaka i hono. Pahako mai fatonge a pe mi a te rana pe mi he le teo e fai ma te au ma wapo ni waka koe pe mana tō ngā ki he aho ni. Ka koe tau ngahi o ngongo e ni a wala ma watu pe mi a sene Australia. Malo mua e lau mare hau eki pia malo e lele e tonga kodope. Pia ke sola pia mui wulangi wat kiai e tau ngai uni o ngongo ki he aho ni. Atona kuke ni kono fu maono o me koe ni ma i mahina o wa fe wa no. O kokore pia ke fuamal malo atu i he mua fatap kakato e po kalamaka hu fagatuai. O lele e pe a e talfkaulahi leo leo me kau ngā we i he mei he ofis whatawhika o lahi ato ngā ki Australia ni a kupo o no pia mei he kolomu a mei ken pela. Ka koe tūko e mau e a pia mei loto seneni o mau ki i momoko foki pia au dei peke fua au ke ha momoko fau a seneni a ku mau la a lele i pe i he ahoni. Koe mau fua maa whana ke ahoni o ku marotonga i he te crystallisasi e hongfu maa fitu pea e whaho atāne mo e whiawhia nge e ki unhake ke te Chris Slesasi e wōua. Oku hāmai i he mau whamatala matan e aho, whamatala ea, te mau ki uho uha a pongi pongi pea pehe ki he aho mō ni te. Ura ki raunga he ngongo, ko hoko at pēne whatongia ngā oe, minister whanoa pēr moe savea, toki tātani e la fusma lohi, pēr moe timi ngā oe, ki kai ngā tonga oe wahe ngā seneni, mo si New South Eleni. Na e whakako ni a hapule lului, a psias tō ai kolo e kalaisi ap ko fitu pongpong i Grenville. Ai ana e me ai e tal fkaulahi lele o atonga ke asleile ni ke re suhangi e CCT, tasman telefoni se itali pe mo i kaunga we pe me ofis wa tal fkaulahi pe me i ken pela. Ai ana e whakahoko aneafi i he apsiasi Uniting Church i Seven Hills whakahi hifo o senen i he ngahi polo kalama ko ia. Ko e polo kalamani o kuna whakahoko whakatolahi, te o toi whainga maari e pe o whakatau taha i ha puka apoi meni. Ko e polo kalama maho i ngani whakai ministani mui kau ngā we, ko e talanta noa kotoa o whikau aki mui ngahi mea kotoa pe whakakere kere i tō ngā. I hono whakamala ala pe a mō tau te fito eni ki he ngahi kere kere o kinau tolu o kau whakautua i muri ni. O kau heni ono fale i lele i e kai ngatonga, i hafonga ngā we fo o, peha mohono toi whalele foki o kau heni, ke oua e more noa e whenga maare e wholau ki tonga mo more paanga, kai uareva ke whai e ngā we whalele i pe mo ngai ngā we kotoa pe ai pure anga fo o. Ke toa lele i ange, whai ngofu ange, peha mo fie maare e fie fia ai kakai mohona o ngahi kere kere. Koia i he lawa koia e polo kalama i wahenga seneni, pia e me ata minista pia moine kau mui mui folau ki tonga i he wike kaha u. Pia tēnau toi liu mai mō foki mai i hono whakahoko ai polo kalama ki he wahenga koia o Brisbane. Ai e whakahoko eni i siulai, pia hoko atu ki he wahenga mei poane i septema, pia tō folau at lewa mō hoko atu ai polo kalamani ki no sela i disema ki ki mo e ki lisi masi. Tala mono a dai peke minista tok da Daniela Fusma lohi pe amo e neti ni ngā we. Kono kato ngā i koia o e launch te pe koe whamon tohi a Lewis Waterhouse ko e konsela sene ale whalanglangi a tonga ki Australia ni. Ok iloa ai tohini ko Three Kings. Pe ko e tala noa lo loto o whikau aki mo e nau whingawe aki pe amo ngai hau o tonga e tolu. King Tupo Wha, pe hekia King Tupo Nima kua nga unga whanua, pe amo hau ko ia o tu ilo tonga i ahonia King Tupo Wono. O ku whakahoko e kato ngani i apsiasi whatahataha ko ia haloti uti i he here nai oven. Aia ko hano whatau kei pe mo MC ki proklamani ko hano i mala e kula na moa. Pea koe tohini o kupaanga eni manoa, o kauhi i heni tohini i loto, Pea moi ni ihi, o ki nao tore kautonga na nao whao ko whatongia i seneni i hangahi taulahi. Ana e osi fwa ki whoketo hini i he tau kuosi. I ono katonga i koia o e whamanatu o e tau teau ni manoa o e tau konistudo ne i he whare alea o ni usawele. Aia nai ha elea mai koia e na a fio king tupo wono pea mo kuini na naspau tuka ho. Pea nai whakahoko whatahai pea mo e katoanga i hono kakato koia o e ta unimango fulu ka ko e siu peri koula a e whakahoko whatongia koia a e family waterhouse mo e pure anga o tonga. Ko tala mono ai pega Louis Waterhouse i honga ia poi ma tokoni lahi ko toa peke kai nga tonga i Australiani. Pea mei Cairns, i e tuota lele i mai koia ai vakale o a ene afio hau o tonga ko e nga hau siliva. Ko Cairns foki ko e toke lau mama o ene o Australiani. Ai ana e tata lele ia e sena toa ni ta Crane ai vakale oni. Ko e tokon minister fo geni ki he ngai ngā oe, ngai whanua e Pasifiki. Lotonga ko e ni, na e ma uwhai ngā maare e sentoa ni Nita Crane, o ne whakahoko ai pe, hane ngahi whakataha, pe a moe ka i ngā pe mehi ngahi whanua ko ia o e Pasifiki. Ko e konfilene sone wang fuma fitu se stonga ho eiki. Na e whakawa pe am hono hufi i seneni i sapa te wike kuosi. I wahenga whahihi fo seneni na e kamata aki hono whakawa. Aki ha ihe ata o nau funga aupe o whakataha pe am moi konfilene se sia si pe am itonga. Ko e whawhiwhia lahi ko e fufua kau mai ene ka inga lotu mo siasi o Western Australia po Perth a e nau whaiwhi kau pule, whaiwhi kau kawa moala pea mohono hoa Cecilia moala. Pea ko e konfeleni si toko lahi eni mo whama whana pe foki ki hono ngahi tari tari a hono ngahi te pire mahu. A pea Na e lava foki pe ha mohono whiri ai pe a ngahi la kanga whaka konferene sene. Aia koe whai whika au pure, ko whai whika au toketa a kuila la bolo, pule lau te whasa pate, whetu tu po, sekerita lahi, Samuela tu i tu po, no ngo tau i pa ko Samuela whatai pe a mosione to pui vei koso. Ko e mai mo a whakoloa whoki e tahine princesi, Angelica la tufu pe kalai varumata atu kwa ho. Rotonga aene kei hoko koe talfi kaulahi a tonga ki Australia ni. Aene toko ni ilai o tau kainga o whakakoloa whoki mo whawhie fia ai whakakau mea koe hana whawhie hoko taki o kanita pea mo kolo motua o ilo aene koe Sister City. Ai a kai kehe na e taitai lele iai e he e he pure kolo whakawahe o kolo motu a. Ofisa kolo e ko mite a kolo motu a ko seo sai e whare tau, ana malu ika pea mo mele ni palau. Mo e kau folau koe a kaneta ni sawele o Australia ni. Ko e pule lahe pule anga whakolo o kaneta pena e kau mai ki ai mo Andrew Jones, ko e tale gitae ni o e whakalakalaka pea moe vahenga koe ni, oi kainga koe ni. O tanita, koe taha oi whakailonga i oi vahwhika o mea aki koe ni. O koe foki ai hala koe Kolomodo Road i loto kanita, pepe foki moe hala kanita i loto Kolomotua. Koe koloi ni oi toke lawi hifo o ni sawele ni, pea oku hoa foki e nima ai whakauri mea lere ki ai pea me seneni. Pea oku whapofua ko nau tō lahi ai ki i feitu oni a kanita oku nau tō taha mano tolu a feitu pupe. Oku ilo a whakai koe kolomu aene o koa la, pe gwea e ngai whama ke ewi te sukini ko ane moe whanki wawai ko ia ki ono ngahui o tupenu. Tala monu ai pe ki ongo koloni o e whakatoko uani pe whakakau mea koe ni a kolomoto a pea mo kanita. O kui kai pefoki ke toi ai ha whainga maa. O kai pefoki mo ngai whainga maa ri ngā ue pea mei tonga ke nau ngā ue i kanita. Pea mei he si poti. Kuo hoko whoke star i loa koia i Apulu Ligi, Jason Tamalolo, Oi fai ki ki mo fai story a ka pululi ki pasfiki ai a ko to taha va inga tu o lahi taha eni e timi e North Queensland cowboy i ane va inga e uange au himo fuma nima o nele ko te ai mo la kasi a Jonathan, i he ene va inga e uange au hiwa faa. Ko e momeniti mo tain fa fifia lahi eni ki stane Jason Tamalolo. Ka pe foki mo fie fia ai klapu a kapulu ko ia ai kaupoe o North Queensland. Ko ia kuo osfiri ai ai komit fo o e kautaha a kapulu ko ia liki o e vahenga Brisbane. Ai ako nao palesteni ko tau alupe o ko sipu, sekretari ko Mary Smith, tau pa ngā ko fasua polo ai, pe ako e faile sisita ko Elisabetta Sipu. O kawata foki ngai kalapuni ki he kautaha a liki ko eni, ae timi koe mai kau akapulu ae Scorpio, e vahenga hi Four Barbarians, so Cold Cold Sea, pia pihe foki, pia moe falako ni, pia mihe vahe haha ke. Koe State Koe of Origin wafe wano, oku mau te te ulahi at foki, fonoani ke kamata koe ia, e pe auhi whaka State Origin koe ia e o tau ni. Aia ai plus pe mo New South Wales, pe mo Queensland o Maroons. Oku tol pe foki ai veipa ni pe am ihe tau ni. Aia o kamata eni a pule lulu kono o full mafitu, aia ko wike ki tu a, sune ho full mafitu pe mo siu lai oe aho walu. Ko ia koe tape foke ni ai waingai ni ai fonwani o kufahoko. Ko ia koe whaosa tu pepe ame sporti te utuku atu ai kufahoko ko ia Oceania Athletics o e wafe wano. Whahoko ni Darwin ai kamataini amo ni te konofuma walu ai ki he aha tōna ki o fulma tōlu o meni. O tatale whiwhia whoki ai ai kau whalau ko ia sport athletiki a tonga i asa pate eko a pongpongi. Ai a oku nau toko tōlu o fulma tōlu pate i toki whalau atu ki nau tōlu i he osi koe ni. O ku kawatu ki he ni a hono tei tāri ai ngai whanoa o pasiki i hong fulma walu. Pe aku kau he ni ki ai a Australiani no se la pea mo Hawaii. Ko Oceania Athletics Championship pea oku fafofua ke toko wa fetupu o kawai ki ai motonga ki efe au heni. Oku fahoko frata ua fokieni pea oku fahoko eni ko toko fofua fahoko eni ki Darwin. Aia e fahoko ia i Arafura Stadium i Marara i Loto Darwin. Ko kolofio eni toko lahi ai e kainga tupu iPhone 1 kau Aboriginal. I e tau tahi vei vanoa, nai whakahoko i suwa fisi pia tau tahi vahi wawalu i nuku alofa tonga. I Australiani kono tu ono eni, aina tu oua i Downsville, tō tahi Adelaide Cairns pia mō makai. Ko e palesteni o e Darwin Tongan Association ko sione te repo pe i loa ko puakatau pe tokoni kiai a Robert Palavi Bradshaw e ko e public officer ia. E whakahoko pe a whakatolo wa mataia e whaiva kulu puakatonga o Darwin i aia ko e punake ko lea o whaika ai Tongan Darwin Association. Aia koe osiko ia ai Oceania Athletic Championship pe toa te teo lahi atu ai aho lahi koe tonga te ia tawi ni iwi wha oso a kosi. Koe ia elin taha katak pe koe te ui atu wha wape pe ai kau folau mai kau sporti pe tonga. Koe kau folau ko vasi tau wha tofua official coach moe tahi panga. Pili milo se feke koe nang palestini taki mai alfleti tu ihala maka. Koe manager mo se keri tari whakatoa pea mo head coach. Ai au kau mai mo se kona vi koe master coach pe heke a silia tarufa koe coach mo admin officer pea mo latai si kuvea koe coach pe mo ia. Ai au kukulupu lalahi e wha ai kau flau pea mei tonga me he ngahi i veni. Aia koe Liz Fogene whanawai ngā alilia sol pe kia Angelina Tupo, Ala Malama Tutafaiva, Christina Tukwafu, Ellen Prescotti, Edwin Tolu, Foto Pailate, Hunter Jackay, Pega Jordan Vailala, Pemolanga Kali Penny, Kowaha Kia Asha, Pemo Matthias Foliaki, Mika Kama, Mounga Leao, Pemo Neho Miti Halamaka, Niulini Mori, Ofatuifua, Pensmani Sakalia, Pensmani Tailoa, Petelo Nanseni. Pefuga Rodney Nanseni, Sia Losvea, Pemo Seniala Latu. Okuyai Asana Latu, Sekona Vi, Sia Ostali, Sione Nanseni, Sione Vakata, Tiale Kolomalu, Tiulipe Tali, Tiueti Lau, ngawe o kata ki tiwet lau hingoa pe mo tita ri kolo malu pe mo vilia mituri ko ia linta ko lisia e fana wa enga ko ta to to lu fumato pe metonga pe at pe ta ta la mono ka na to ke na ma wa enga ha pe mo fie fia ke no fa funga ia atonga pe ko atai pe ai fa sa ta linta ma te vita ke atai pe ngai popoaki ki ke ka ta mai ko ta pe fa ta wan ke na ma sa pa ta mai fon fia pompongena Pono la Marie mo eklesia. Ko ia koutui pe ko e ngatai e whanke ngongo ko lawa tatana ke atu me seneni ahoni parawang pena e onglele atu. Kai whamalo to mo mea mai, ka mo mea atu a whatu.
0: Malo au pito uei na o mai tau ngai o ngongo, tau tok whelongo ake wika hau. Malo.
2: Ko vai malala me ka tae pleni tas, mo na whanongonongo mo tu waki ke wikeni, malo vai.
3: Malo apito te rita, malo lau maari hau eiki lelei ai tonga kotoa peng mo mea mai. Ko tau situ atu ken me sapat fae ka ko wiko sapat tamai fukieni. Pea ko ea ka inga ki o atu ai pe kalas ke ke tau mea lelei ko ia ko mo ngai fie mao. Lai lai apito ka inga ko nau fitu taki mai ko ia ko fie mao nau ngai mea lelei pena ia ima ngahi. Tamai ne nau mea mai o whakatau e nau ngahi mea lere ko mea o whaki he nau ngahi hoa pe koe sāpat whae i hui ki kuosi. Ko iai ka inga ka kau ki mou tolu kotoa pe i tonga o ku mou wholau mai ki Nusilani o hiki whonua mai ka mou lai sen tonga pe ku mou visa ngāwe. Lava lele ka utahani o tokonia ka ki mou tolu pe mo ki mou tolu kotoa pe kua iha o lai seni ka ko pasporti pe te ulava pe o tokonia tu ko hape tunga kui iai. Ka pau o kui kai ke te ia finance te nau tari ko e lava le re ka utahani o tokonia ke motoru ko ia ko mou fie mao ko toa pe. Ki a whainga mea le re peu ke fie mao. A tai pia po poaki a ka utahani ke motoru ko toa pe ngahi tamai i e weekendi. O whake mou mao a sapa tamai monu ia mou fie fia. Pai koe fika telefoni ke mou fie tutak me ka te au ke whaia ta tokoni. Koe noa ua ua noa fituhiva anonima anovalo. Peko aton mai te ke ia te, ko fika te au fitu ono e Nelson Street i onehanga, ka mo mea.
4: O hanga he Digicel, o whakawhaingo fua e fitu taki e ngai whaamiri ki tonga, moi pasiki. Kono i ngai wanga he Digicel lia o whakawhainga maalia i e topa pu ke lava mao i Nusilani, o ki whakatau ia me te uri, supermarketi, pe mo ngai pausa, o lava ke ave ki o tau ngai whaamiri i tonga, moi pasiki. O lava foki ke ave online i e www.digicelpacific.com. Ki hai toi whamatala, telefoni ki het fika noa walungi au, tol whaafa, whaua tol. Digicel, o tau whakalaka, whakataha.
5: Romo eki atu mua ki whanonongo ia koe ni me kulupu a kautou rekareka We the People New Zealand Community Incorporated ke wikeni. Ko e tau porokalama whakamalo sino mo whakawheohi o whakahoko ai bia me Star Hotel tu asila toluhiwa ua Great South Road Otahu Auckland. Ahapure lulu e wike katoa pe taimi hongofulu AM ki he ua PM. O kua ta e porokalama ania ke tekina utolu o kui kai mauhoa pe ku osi mauhoa pe oku pe ukei whakakaukau ki ai. A ki mautolu o ku maangalo mo ki mautolu koe au kei manamanat. Mautolu tae lata tamo no folat ko e fainga maari e nia ki hono whakarere i o ngahi kupu ko e ni o e halafononga. Ko ia e wata e whakaafi loto maafana ke kautou le kereka kotoa pe loto aokalani ke mou mea mai ke tau. Kau he porokalama whaa maalo sino ko e ni me whakawhiohi he koho moi le rei mo moi fiafia mo toia a We the People. Whababatu pirikita noa o fisa fitutaki.
0: Kono ononga whakataha e koristutuku sa antelu o aokalani. Ki e koristutuku sa antelu kotoa pe mo whanongo mai, o kou whakafofonga i atweni ai tala whakatahani. Ke mou kātaki mua kai whakawhainga maari e hifo hamou taimi, ke mou lava mai ke tau kauwhaka taha mo pō tala noa ki e tau ngahi ngā aue o e tau ni. Kua mei vai e ua a e tau ni pe moe ngahi o ngongo mei ho tau apia ko mei tonga. Ki e ngahi vā he ngā hono kotoa mei North Shore, Grey Lynn, Loto Tonga, Epsom, West Auckland, Central Auckland, Mangere, O Tala, O Tahuhu, Papatoetoe, Glen Innes, pe moe ngahi kulupu whakata o wako, Tahiva Fitutaha, Valo Taha, pe moe Valohiva, Mo koe pe ko listu tuku o kua awa tukia ia whanongonongoni na ake ako sa anitelu. Ka kuke whainga maarie ka taki o lava mai ke tau kau whakataha mo tau fe ilo aki ai. Ok whaho ko ia e ato onaki wa tolu o me, tai mi koe taha e fiafi. Feitu u koe holo e apisiasi me to tisi ko vaine mo onia, tua sila, figatolu hiva valo Richmond Road, Grey Lynn o Kalani. Kia toi whakaiki ki ka antak whetu utaki mai ki he ongo sekeli tali ma alo moi whakapapātu, li line i nia vailea i he noa wa taha ta wha nima nime nima whetu taha, pe a musiosi tupo uniwa nā paa i he noa wa ua nima ono taha tolu tolu ono ua.
2: Tanga maari ko ni ke o atua i ai whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu uta mai i tau fui manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pe a e toi lava ke tiri vātu, ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu. Orea ki au petitovo, pe koki mou tolu o ku mou Facebooka, hu hake ki he NPS Facebooka o petitovo finau. Pes Facebooka ko o petitovo finau. Orea ki ai, malo.
0: Ko e whanongonongo ke he ka inga vei tongo kotoa pē. Na e whaiha whakatangi mai ai Officer Kolo pe moi PTA o GPS vei tongo, ha mi sini kosi ke tauhi aki ai apiako. Ka ok whai ai kalapu i e pōtoko naki ko e ahotolu noa o e mahinani ki he kalapu taripaya i o tala. Oku kamata i he o noe fiafi ki he tahataha tolu noa. Fie mau ho moutoko ni ko e uhi ko whakatangi o ku whai mai mehe e tau whanau. Te maulae ve atu palesteni pe amoe kau me mi pa halafu o lewa Aotearoa i he pōpule lulu ko hono wa fitu o e mahinani le ti o tatau pē. Whakapapa atu me palesteni pe amoe kau me mi pa kalapu halafu o lewa o kalani Aotearoa. Malo.
2: Ko kore whainga maari ko ni ke watu ai a ki whanongonongo ko e ni. Na toki tau mai e ma foi mea kai pe a mei tonga, ko foi talo tonga, ko foi manioke, ko foi ufi, ko kaho kaho mo kau meire. Ko tanga i hopa pe a mo lai pere. Ko ki mo tolu ko ia mo fi e mau, mo fi tutaki mai ke fika telefoni ko e ni, ko noa ua taha, taha tolu fitu noa tolu tolu noa ki hono whaka iki iki mo tu asila e mau me e ai. Fika telefoni noa ua taha, taha tolu fitu noa tolu tolu noa ki hono whaka iki iki, Pa moe tu asila koia e mau pe a mi iai, malo.

0: Tau pēa lau se koni pēa hāwhē ai tolu. Tau wakai ai pēhe ke ongo tangata ko ia i he mala e sipoti, pēa moe tala noa sipoti o e wikeni. Kautonga mai lei, pēhe foki ki a venusi tau moe pēa au, malo e tau mau e ahoni ongo tangata.
1: Ala tatu e mai, bong bong, whakora hoa ni. Linda, alo, tau ke mau pēa moui.
0: Ko ia malo. Ko venusi e ni ku osi i taltari mai kautonga.
1: Oh, malo. Malo, linda. Kukore pe ke u komar malpe fata po sitak ma ke pogamba, po sai malo ku shot ke e da maka kono ke mari mari pe rita, eh? Malo, pe. Nang hei la ke pehoria ke hek hai maka kono aru, ke fe mai to foki pe to falere, ya? Hake u tau fafeta e pe u tau ke Ma upe a lo to se si me la pali le le pa o ke te wai pa to ya ma o te vita. Ko ku fe lo a ke fe si fo ke fo fe o mai mai ve nu mo pe o ka mi go i ke ka o mai fo la ma ma o inga ko ni ta ra no as po ti e pe o na po to pe. Ko fo ke so la ta ha ke ta ta ne ta ta pe ni a community a te ro a tonga. O koe tahe kau kaiwa i e mara sporti. Venu si malo e tau toi mao e hoa tāku.
2: E o malo e tau rao ke hoa tā i e kautong.
1: Mahala pito koe o maari maha taimi koe o peko e tangata tu tonu peko e ke paka maala ala mai ngai taimi koe kuru tau ofi poki ke toa pulu kono ahia mai e nopen hemisia tau motumi ke Se ngai fia ko o breki. Pero ti ka kwa ngai me a po po ko ta u sio ki ai. Ai min ko hoko. Ka fi tu ka o oficiale o no to e o lu i ma ko ni reni. Sir Graham Henry ki ha o ko hoko ko ka o ko ta selecta i o breki. Ha o sio ke ta pa ko ni. Pero ti ko tu be o ki lo lo to an o i lo ke.
2: Sio o mo o mo la bi do ka to ko ma puri la hi foke o pleki i no tal como no ka hi foke da ma fea ko ko ka o mai a reni ai ma fei nga foke no sila ni ke foke ki ha fa nga unga ma o lunga nge a pe ka ke nga tai i foke ma reni pe te ka huma ko ko ni a Graham Henry ai ko me ma foke ko te het ko fo unga mo tu fo ngo na nga o ka mai ko he ta ma ko e ta ha Robert, so then maybe I'll be a phone ago in South Africa. I'm not going for blue, but I'm going to get out of the Burang in Tafa with other dog ago up in Nanda. But I'll be for I beg, I may go to a gambling, Can I get to ya for Parang? I'm going to go with a Parangico styling, ka ko ko pa huma ani ko na a really ko style ko a really ya bahino pe ya pa ka nga tai ka na pa no he ko ta no pe ta ma South Africa ko ko te really ko no re ko ti ko e de ma lohi he a ti mi ko a te really i South Africa ko pe se te fitu ni ko ko ta ha ya pe pe se ti ma lo nga pito
1: ma lo nga pito ye
2: ma pito e ma lohi e futi mi ha ko ya South Africa E ka ke to tiu e fuku ngai South Africa. Te nau no penal to he ne ko nau poini ko nau Australia o ko nau malo he ko he ma wai World Cup. Ai ko fuku mai ko a Graham Henry o ko na tau pe na me star da tau pe na wa mo te rini. Ai ko fai nga me ai la Australia ko na tau wa ki tau to we. Ai ko fai nga Australia tau I he igwi he ni aku he te he I he ke I akapuru hen tau fukat ki tonga he fiku ngā furu. Ko style peia nu sila na mahino peia. Nā kai ke nau sai na toke a kahe puru o ka foki. Ka koe ki ke he foko liriu he tai mini pa e I hai pe aka. Ka koe koe ke tui te nau toe whae ngai fuku aka koe ni aka pe koe pe hau pe e se he. Koe. Ai pāmeange e nau lahange nau counter attack. Pe mo atek pe ko me fo ke ta ha ko e la fo o un ne hanga fo ka ba ve ya nge a ka pu ko ke to no fo o to e a ko ne la pe ke ni ma ka ke nga we pu e ta u de ai pe de ne hanga we si a star fo ko lu ai ta fa ka mu ka do ki ai ba nga tai ka ko e mai no mai le po ko si le o bre ki ya ka do nga o si si ko to ni mai ya ko to lu pe ko to pe ki ta la mai ko ko me ko o e da me si kon ko ko Karen mo ku ta u fa me a ta lu mo he va inga he la ve a ke le pe o fa pe sai be a dang dau ke le dang dau
1: Ma non,
2: Tau fesia ne tol ko ko tu a rugo Paulen ko Mackenzie mo Ruben Love
1: koi
2: tau fortes le le ha la ke fesi e galdon tan ala ko na ve o ke tu ke ta ko to tol ko ni ke
1: e yo ko ko ma ka ko ko te ke un sio na ko sio ke pesco la ku sedes ke Rehana tell me o wa go o kau ya tu ma tu ki malo ya ke malo el fopo está su fito que set pieces en el lava o ngao ya ke tami y está en to tono me fa fa porque to defend le le be bone van kick me fo que yo a camin y ku si si el timing le va en ay ya lo pasamos con el timing con me sen pero mo o parents morning o bito Iyo, e fi ka pa ha ko no ku pa ku tu ke ya mo nga ya.
2: Ke ta ko he bu ke ka ke tu ya u bisa da flik. Ko fa ko fu ko fu
1: pa ya. Fu ke ha o ya ki. Ke el bisi ko esta u ke lava alo,
2: Ko alu fu pa nga ta ke sa da flik ha pa ku ke ta fu ke ta maro sa da flik. Ka ke ta maro ta lung ya e World Cup ko. Pe ko fa ko ke ta ko ni i sa da flik. Mo style fo ogu
1: ta wa.
2: Ko ta ha ni ha fo i tu fa nga ta mo ni. Pe ko fo i tu en u ton ke ta fu nga ke ta maro ya e. He te si ha ke ta maro la yang he te si ya na go.
1: Que fa foque ha que ta ong ong
2: que do foque ha que pe
1: wai foque hombre
2: a cu pa ko man tu foque te brain ni na le coach a serie ba ka pa na i kai ai hang hai sian na forma o france man tu
1: ko
2: na me malo a serie ai he hombre ki foi ta ko ya o que man tu ye
1: o fuxiao ye fuxiao ye oi lao ko ka
2: e foi a ver aga o more e foi malo igual a Celia.
1: Coi. Como é a pé que tá o pé? Sai, tá calma que tá todo foi. Não foi lirio e foi lá o ia ao pé foi a. Cago cago mesmo que bom. Lá é more tá em mim, cau a cafau, é?
2: Lá é more tá em mim.
1: E o more tá em mim, não. Tô hoje muito, eu estou todo que professar. Do meu irmão bem que Toi vave anya tai mi go te na fat o to mo me pe.
2: Ke ke mini te pe fo ke va no pe o se ta u ye pe imagino ko ai bu a ha ye. Ko ko me pe ta te fo ke ai ko ta aka fa hu e ka don ai ta aka fa ka hu.
1: Ko
2: ye. U ka ke fa a go tai mi ko e World Cup o ki fa to no no e ta aka fa ka hu.
1: Ko ye.
2: Mama he ange ya France ya mo England mo South Africa ko fangime ai ki kanton ko practice pe ko aka pa hu ke to to ke practice pe tama ka hu ko ya ko ya eh
1: au pe mo no bitu
2: ya eh ko ya we be the last minute ko World Cup ko aka pa hu mo fangime ai ki e ma o ma ro hi ka ko pa ke ka ko ta fala foi to to ni ma ko ni de ne fa I mean, a little like a fee, I can't know if you're not a couple of people with one one, yeah?
1: Go. Kahai and I am going to fast your guys that month now. Come to see you going to get a few people in a car milk and I get to it. Get there, have a more point, yeah, bit of yeah. Come to see you going to get. poesi. Hange kunta o ki fa fiki peta to kapo de ta no benti South Africa. Ke ha ko to ko e fili ko e skala mu e poet pe kona e ol breki.
2: Koi.
1: Ha sio ki he kauta ma ko ne huka ka fo me ta ko fi mana tu e melu. Ola ra ko a istolo ko yo o vai he ol breki. Ko te na fo ta me ko na ola ki tawa istolo ko mo Springbok. Ta ai ga fo vai nga mari e kam si na fai. To se ko ko to tambe ne lava olere i mai ka Springbok e i he fi he tai he une lava to opulu. Pa ko vu pa ke ka te una toka i mai ka South Africa e istolo. Ui ka ni sino lahi. O ka tosi pa el ta he ka a fika valu ba le le imoni. E fa to me ko ta me America ka sub ne. E va inga no si ne lava o site mai he fihi lo zongo i va inga mo South Africa. Na ga o o mana ke ke va inga ko ya.
2: Kai fo ke te na te phala ko ko hoko pe te ku ke mandu e pak so for de. Eo, eo. Pak te ho pak na a shipping a vai nga mo vai nga istoro. Ku ke mana tu i tamu ko pak te ho for. E tatau au pito au pito na vai nga pe na na tanga tala la hi lo wa. E
1: na ko le ma ko vai. Ko vai na ki ke ke ha le ki le le ya nga. A istoro, usted se acuerda de Carlos, Cacalo, ¿eh?
2: Yo. Ko tau tamasi tonga fuke na pita la kai so me ngalo tau tamasi ko ya ai go tu
1: dia
2: pita la kai ko tau slus forward fuke o ko tu ko tama o kala ngo ni ko segna chamane enton segna ha wi mo kala ske ai go tu ko kaulus ko kaulus ya e ka ho to to ni ma ko ni e to ki wi mai ka ko timi ga ko tau sia pe da to imagino ma imagino mai pe di ko ta ko fo ti fo ki to no no dai mi ni ko la la vea ka uta ma to lu e ka ko tu de na e ka e ku na me sai ko la vea pe pa pe ke ho ko ngai me pe ka e ku to no ho ke o pa la ngai pe to mama fang e te te ko ni South Africa ko le ta ha South Africa pa ko fo me ho ne ta ha ongo ngo ko vi ko ki sa Africa ai ma ko ne ta ma lai top ye ma wi a le afi pe he kai ka wi he tau he kai ke ka wi he te si ko sa Africa kai ke
1: ko ta ma sa Africa
2: ko ta ma sa Africa ko ka wi he ka ma ta tolo sa Africa wo si o si tu ta o ma hin ta havalo pe ma hin ma
1: sa ya pito ye Kau lele ka tau tolo.
2: Kau lele ya ubi doya.
1: Iko ko iko ko tolo ko mo me ala ta ko ko sio ko ke na Tiffany. O vahame una fa a mai mai ta nule ha nga ton me ka ta ma. A South Africa ha ko me na ta ha ha me na malo ya tolo ko. E me ko tal ta nga ta fefeka. E ke ha u ha nga ton ko. Of course ya la life. E ko nga me ton ko ke ko ha ta ma ko coach Tiffany. Defend coach ko ya kau
2: tim ko na kapalan ko coalition ko ay ang ton hoki ko me ko ya ke ta win ye ke oi ke ke ha ko tim te da wai wai ya ko community war ever no e ka ke ko pa ke ta win ye ta coalition win ye ta pool win ye ta sikalamu
1: ko
2: si oi ke ke to mor ha me te ta ke me ko ton ke ta ma o e ta li pu pa ma we sa ta blika e ko o nge be ta ui pa nga mari ke na ma ri e ke na ma we wi ai pu ai ko ko nga me ko to ka to ko ya ko pa ke na to ka nga ki ai ai ko ko ri ko ne ta mai ki ko fili fo ko henry o pe ko ta ta fili le le e ne i lo ta mai ki mo ya nga He ko ki mistake ta ha ko imagino ko ange foi fitu ye ke faeta. Ita intes. Te si o ke he. He ko mistake ye friend sai si la vapeia ke ke ka ge ta ta. Ko mistake pe ko foi tolu, pe ko foi fitu. Te ne ta mistake.
1: Es ke ne fai ke ha ke pe,
2: Te ta da.
1: Pa pe ye ke.
2: Na rolling ball na do ko ne alu pe na ke la intuliki ko na ta ta na to. ai ko ngai me ko to e mo siri ta mai ki he kai ke na fo e ai ka ke hoko ngai mistake ko ya

0: Ko tau tau amigo o se mini te taha me tolu. Polo kala mai ni ai ko listu tuku taku i lau pe amo hau taa ulu pe foki ki a malopo. Hau taa ulu malo e tau mao e ahoni te kei ke hu mai a malopo kai o ate whenga maare ko ni ke te koe ke whakau ke polo kala mai ka wako tutuku.
1: Malo apito rinta peka te vita malo mua e mao whenga maare he hua taa koe pe a Mahal pēnā tōku mai e tangata ko Malpō, ka e tūpe mō ki u kamata tō arewa e tāpō kāma ma kosu tūk tā kui lau. Pē a hange koe koe anga mani, pē ke pēha ki tau ki lotu, ki wapa ta mai, mui alo mai lau maare e mānion. E ki lere ia ku ma kei tūk e pēha papita ki a whiona, ku i koe ngai tāpua katoa pēku ke whakainasia i ai. Ai koe se tuk tāku i lau, pē pō ki mātō, mā pō hau koe ngai patungia koi, pē pō ki ki he kau ngāu e oi te tio, ni mātou taha, pē mō e pōka mā pia mā ena. Mā o whapitai ki hui koe ke i tuk taimi, lawa ke mā e whenga marikon, mā koe se tuk tāku i lau. Kore kat koe ki hifo lau mārie, kau he mā pō tāno, amana ki whakahoko. Ia hā mea e... Ala toko ni ki he ngāu e koe se tutuku, koe kei whakau mai peke kei langa e ngā wea o pureanga. Pā ka ieha ki ki hi lere te mau lawa pai mau tuko toa tue ki apena. A kore katoa ngai meani, e wapa o Sesu Kristo ko alo tako mau eiki, ta mai, mai alo, na lau maare manan. Malo pito e te pita, malo ku fuoloha o puri ku papipia e wakaka kou ki ki hange ku ki toi holo ko toi tau si hange ka papipia e wakai atu ko e poko ni ku papipia apito e pengamare ko ni om he poka amare tio ko ni pi e mena ki kustuk taku lau ke whaiha pota anō whika akupe mo i ngā au e ai kustuk tuku ko e ko kaunga ngā ue whaka malpō, na e iai mea nei mua ke he pongpongini na e whinga peke tuturi mai ke tau polo kalama, pako whaam peke mao mai malpō e tau polo kalama tuka ke os, ke hu mai o whakahoko atu e ngahi mea na pia mao ke tokang kiai. Ka koe tau polo kalama he pongpongini koe atu e tau ki whanki yongongo pe mo e update i whikau aki pia Mae tau ngā wakon kou whaka hoko i tonga, ka oki pia moe langa. Pia teo kamata pē mei he kāni wā Māori Peppers Hall. Ko e ngā ku iai pē a mō mea i kosta tuku ki he tūnga kua e tau ngā ue. Na e tawarea pāu pōki pia moe kau tahalanga koni kene whakakato ngā kua ni i he whakaosinga o Okatopa, au tō taha Okatopa. Pea, mea pangoe nei kai ke lawa ke kakato e langa. Pea whai pe e nau whenga ke ave holo ke tuunga ku whawhia maari, tui ka lawa ke whakakato e taunga i kātonga kunkone whakahoko i tīsema. Pea, Mende poki nei lahe ngahi u uhinga e katoa ngā koe uhinga te whitofoki koe tau e au sia e si perikola e tau ni bango fulu e koe si tāku i lau. Pea koe whaambu fokia i he katoa ngā koe ia ke tau hufia i e whare. Holo koe nina e prapanga pe e ki motu koe si tutuku. Pea koe ia koe koe tunga nei e ngā ue. Nei lava pio whakahoko kakato e ngai u katoa ngā. Pea koe tūma koe whaarene te kai ke mau au pito. Pea koe o ki whai e ngā ki ai. Koe anga koe tūma koe tūma pea update koe tū koe i he taimini o ku nei ai e ngā hi poloparema i he tapa aki koe ngon koe o e ato, o e holo. Ai e na e whenga e ai kautahalanga ke nau hanga o whakarerei pea ko osi mai ni ngai mahina mia ku ke pe ke ia ka tu mo fa pi mari pe ko ia ne po ka ka wai e ai komiti kon kon ko ko su tu tonga fa ta ha pe mo project manager ke ke na ombia ka ta ha ke ai ko e nga ka ta ko e ko e going a cup taha construction who now give the construction you know who may or fire for in our go ya pea go to e go for e palparema go in a na e spit out lucky pea mwe taulanga e pea oki pea mwe tutulu gone ho go iti se maku go fra mwe ni ke lava e kautaha koni go kautaha koni go now na specialize yang kina to eta fako ya tan parele en u konga ko ya ke ke a tu ma ko ya ato ke tu ma pa primaria ko e ma bo ma le taulava
2: a wa na ma e bevin tu ko ma te ule ya
1: io ko nu ngo ma be ko nu ku mau tokio sin be mau kamata ulava e taulotu pe te to e pasa pe ka koe ke ke hokato no galere ta polka ma ka koe ni ukamata tala no pe ki he ko ngon ko mi tonga pe e pe ki update ki he konga ura ki e o ta ulanga kon ngon ko ta holo e mai no pe foki ko e na to vamu foki he ata holo ki he ta u ka tonga ne ko tonga ne la bleri pe ka tonga ai ko tunga ko ne fare ne te ke ki kakato ka koe ho ka tone tala no ki he ki he tau ki he tau holo o ku leongo pe koe nga hai polo parema ki he tau fe tau laki moia malpo ka kou tuiku ki ki ma upea ngo pia pia he i he langa nga awea ko sutuku pa koe ka ni he nga wei lai ka leongo ia ki ki fie ma upea ke ta po ta no ki he ngahi ngahi mea u fie ma uke whakarere i ka ke tui awea ko ha ko a pol pare mai ki he tau kau kustu tuku ka mea li rei ki he tau whi mai noa ki he tuku ngā koe koe tau ngā oe.
2: Malo a mito hau pa kore peke u fwa malo malo pe he tala o whaki kuke o si ka mata ke ta polo kalamaga ma fwaka e ka inga whanongo. Ka e tupeha ki u kawat pe mwa he e polo kalamaga he fia fin. Fwa fia fia ma pe fwaki e hau ta uruga mai ka inga whanongo e tau fe pulinga ki pa tau toi fe loa ki peo tau fe haa ki a taa pa moe rea pe ku ka inga tai ku fa maa whana pe tau fa ngai e tau poro kalama he tau ngahi rea fa tonga ko e puke puke ia e tau ngahi koroa fungani ka koe koroa mau inga ai tato fuka holo ke tau ke i fuka moa ni ipe ko koe mwau ke tonga e neonga e tai henga e funua murin pe a ange koe u tau maiki he tau poro kalama ko ia e ai po ta tala pe moe ko sta ku lau ai ko ni ko kai a ko e be fe ma we how ta ulu ke ta tala no pe ke tonga ku ai ai ta ko ri si ka e ma fu ke ai ka inga ko sta tu ku na fo no me ke ta pulo kala ma ka ma ma to ta fu na me to ta ha ko to pe ku fo no he ta pulo kala ma ku ma winga pe ke e na u ilo pe nga he me ko hoko ilo to ko e winga ko e pou pou a pe mo e ki toni a pe tau kolisto o tonga. Ta mi fwe ni hau ki he tonga koe ni wia e tau hanga ku pe kamata mai e tau holo. A ne tau fono ngati e tau si upeli koula ki tonga. Pe a ne onga ne kai ke fu maa po opo fe fe. Ka ku ke i fai pe a e tan maki mai po ngā ngā au e ki ai. A ki ki whalawala ang bie mo hau ki he tonga koe ni wia e tau atoa ngai koe ni mau tepu mai. Hai tu ngā kuei ai ato koe tau holo i he tai nimi. Koe, koe hiri koe tau kātua ngai pa tau foki mai pa nai toe fu ua rahi. Ni tau wakai plewa ki tonga. Ni ewa veanga lere ai vai lo tohe lere koe tua. Ka ke ki mono mono mai pehe ta whae koe ia e hau tā ulu. Ke whano ke ta kāinga whanongo i he ta whae koe ia.
1: Ko ia, malo malo po. Nau, kamata tala noa pe ki he palparema kon kon koe o e ato ko e whare na e i poti mai foki me tonga i ti sema na e uhalahi pia ia e tutulu na e asi me he me he ato ko e pare pia ko e ki konga pena ka mata ki ulawa ki ai ko ko ko o mi foki e kautaha ko nika ko tui maha malpo ke to e foki pe mua ka mata me he ke ki whaka ilo ilo peki he kaukosu tuku e uhinga kon kona e ne kai ke ke ke la vai ke o se fare ke taimi kona ta ware aki ai winga ke ki tala no no no pe ki ai ko e ko ana ko e ku e ku ma ko ko ki he ta unga we na e na e ko ngai ko ngala la hin ko e ngai ko ngai ngawen ko na tu ma ka tunga mia e ngai toloi ko e ko e mahina tolu ke wha na e more ia ko ngā koe tau pētāri aki ki he ke ngahi structure kon koe nai ota kon koe me siai nā ai a koe tau pēpe koe ngahi pou ngahi pou ia kon koe e whare mono ngahi usā mo ngahi uka mea la lahi kon koe whawa ke frame koe whare ai a koe koe fui ota koe ni nai tō mui a kia e tō mui ke tau ngāwhi mahina tō ki e whāku hi koe tuai mai ota koe ni Ai ko tau shiat beki ai mai no pene e pia e palparema i he supplier he nau ngahi koe e koloa. Kaku koutu i pia mahalo pe kapana e ota ki mua te ki wawenga e ota mahana na wawe. Kaku e konga ulaki a koe koe na e pai e koe fetari aki. E tok tau mai e uta aia. Sika tau kamata e i sanuari tok tau mai e uta aia i siulai. E fu taimi lahe tau tōna mōre ai. Ko e kōngai tāhina e mātunga e tau tō mui lahe apito e tau ngā we. Ko e ko loa kono kona hume kone koe koe ki ono whao koe ngahi mata pā, pia mā ngahi mata pā sio ata. Na e hupi whoke whare e pika ki tau mai ngahi u ko loa koe ia. Ai a ko e pui palparema koe ni, ko toi tuai pē mohono ota koe ko loa koe ia. Ai a koe lapa peke tau fuat mi ai e ai mea. Mori e tau mahina e tolke mahina e wha. E tuk tau mai koloa koe ai ma asi peo tau ni. Ko e mahaka tau fuat i mahina e taha mai kongana e mori. I hono whengai koin koi ke fotutu lele e ngai upou, mo e ngai sā koin koi nea mai koi me siai na. Na e ai ki ngau e lahi ai kautala ngā na e whaina whengai ke fotutu lele e ngai upou. Pu mea ko ia. Ai na e na na whaka utouta maha e wawe peka ku na e mōre e ta fwoi wike ta toi whāke e ono. E fwoi ngā ko ia. Ko e mea tahe malpō ko tui pe na e kau pepe mo e manpower. Mana tui fwoki na e toi pick up e kauta langa e tau che polo. Pea ko tui pe na e peki taimi na e pitono no wake e ta whako ia. Whengataa ke tau hanga fua e fwoi mea fua ko ia ka ku ko tu i koe, ko tu koe ngahi konga la lahi e koe koe nai mātunga i koe tau tau mui tau langa. Koe whekau aki ko whoki mai rewa ki he, ki fwoi tutulu koe koe nari poti koe tise ma. Ma tu whoi nga tano kuna pehenea mori tau fwoi ke whāke he ono he, whinga ke po tutulu lele e ngahi u ngāwe sā moe, moe ngahi pou koe mea. Oku, koe pe tau whehuia moe tau maha mahalo na, oku whekau aki e fwoi, e fui polo parema koe mo mea koe nei hoko, he? Kio no ngahi koe koe ato oi whare ka ku kaneo ngoi e. Uka ki ta tau kei he langa ka ku koe ni ku omi he komiti e ka ta koe koe capital construction ki na whare rei i tapa koe ya. Maha ka wike ne taha pe wike ua mi ai. Ano ka mata whae ngau ka malpo.
2: Ai, e hau koe koe kautaha fo'o e ni ku nau hu mai ke nau fuka hoko e ngā aue koe ke ato oe.
1: Koe ia, koe kautaha koe ia, o ku whapufua e project manager, o ku nau taukeiange ki nau tolu i he po i alanga ngā aue koe ngon koko ku struggle koe ngon koe e kautaha langa ai. Ai ku nau toi ki matatawa ngi tapa koe ia koe whakaukau e ni tina wanga e nau toa salowa koe palparema.
2: E where wa hawe ai tawhaki ki he tō tōngi koe ni au e kautaha fu ou. Mahalo koe mea ku mahawi ngau pito e ke ke ilo ke ilo ibe ilo be kai ka ingo stutu ku
1: ko ya o ku ne ke ye be foki ilo to ai silini konga ko retention ai ko silini ai ka ta halanga ki he ai ko te ngo ko to to ngo ka ta halanga ku ai ki konga to kalifaki he ku nga na firma ku ai ki konga mi ai pe ia be mo ko ngai ko ko ngai ke to tongi ake ka ta la nga i fu le re ko ko tai mini au to to mai mo ko ya fa ya ke nga ko ni pe ma ko ki ko nga si si se ni ti he i fu i pa ni sko ya e mal po ma pe ko pa na fa man o ku to fa ya si o ke ko mi ti pe ko e to se ni ti ko mi fe
2: e e fare a mai ko ia e hauta o lu ko ki sensi si fa mano ka me i ia to fo kau kau aku ki e
1: e ko io mon pe mal po e ko ko una e fare a pe ko ko ma vinga fo ke ta fo la ngo pa na tol po in tol milion e ai a ko fo da tau ki fo ke silini ko ia ku ko e sensi si ka ko ro moni ko e sin la ia fo da tau ki ki tau sio ko tau ka to ko ta minimal po Ma ko oska to tau ka toki tu he ligi he langa ko ni.
2: Ai ya ko ko ko tu ye tari ma ai a to e ha ta u lue. Ta ki unu i foi pe fe fe tu e tau ngahi mata pasio ata. Ko lave i foki ne tau ka to nga. Ne ai pe ngahi mata pasio ata lo kolo pe ne ai fetonga pe te ke tau ate tau ngahi mata pasio ata totonu. Ko hae tūnga kuia hi tai nimi a e tawha kuia.
1: Ko e umatapā to tonu foki o e wharena e toki tau mai a i maas. Pea ko osi ka mata whae e ngā we koiki ai e malpō. Ko e ko li pot wha mui mui me koni koni project manager malpō kuia i penga i mea kwe ma he project manager ke sio kia e katalanga ke wharerei. He anga hano po tuko ngai mata pāko ni. Pea, kautu i ka pae pai pehe project manager no whatongia ke whakatontono ngai mea kanko uku. Koe ke whie maare ki ai. E, kautu i ku peke tuka ku whapu ofa e. Ka oku, kautu i peke tau ilo pe mea koko koko na e whake mata pāna na whakatu. Kuinga ke whakoko e whatongia e tau kato anga. Ka konau to oia ka mea mata pāpo uku tau whampe ni ke ke hua tu kema tapa po ke tu tata pe mata pa tu anga mata pa e o tu maha ko palo pare maia
2: palo malo ha o ku mai nga pe fo ki tanga hi fa mata la ko nga ko ki na to lu fa no ngo ta te fito ke ka ko stu tu ku ko e ko tu unga ia ku ia i tau e ato i tau holo ka ma fo ki ai tau mata pa si o ata te ke ke ke o sho no fo tu mo e tau mata pa si o ata ku ngai ai fainga fa fo fo e how ta olu hene tu he tai nimi ko fe ta e ya u gai ko o ma u le rei ho tau holo ko e pia ki priti ki ki ai
1: ko tu ko tai bili fo ko o ku ko finga nia ke o se fare ki mua e ka toa ngan kongo i siu lai ko e nau fra amuia ka ko ange ko e lau malpo ku kai ke ta fogarere nga we ku ta tu be meta pagio mama ta ke nga we ko to me an ko fra ho ko mai ko na fenga ke au ki su ne ko o se nga ko ni pe a tu i ko ko fi ko nga lai ben ya ke to e meta pa nga meta pa pe mo e foi ko nga kon ko ko ki a to kon ko na e pal pare ma to tu i ka bai la ban ko nga we e u a ko e mal po ko ta wa ka tu nga pa po
2: Alo bito e hau ko tui ko e ko e ko fi unga nga hi yo ngo ko ya ke ta fa ke mata pa pe mo ato pe ko tui fa lo to la hi pe ke ta ka ka nga fa no ka ko stu fa no mai ne mo pe ku ha tu unga ku ya ya ai nga we mi to a ek ka ko ta u ke tu be mo popo tu e la be mo popo i he ta fa ku ta u ya i fa ko stu tu ka ma vo ke fa to ni a pe mo fa via ai fana wa ko ka mai ma to tau fana u ki tonga ka mai pure ako mo ka u fai ako no ko toa e ha tau tu ke ka pa ku te mete ke to e filave ki he tau langa i he tai ni ki mo ke ngalo ya te au ngai ngari ko o si pesete te au e tau che polo e hau pe kua ha whano ki ta whaiko ia.
1: Ia, mabona, e, ne te kai ki e whoke te mai update, tau pe update ngon koi ki he maina ku osi ki he ke che polo he na e ia e whoke ngai konga koi ngai umatapā koi e che polo na tuk whakaheka whakatahat mo e matapā koi ngon koi oi holo na tuk tau ki tonga i maas. Ai ako ngā koi ke che polo. Nā te kai ke te mai update ka ko tu ko se lava nga oe ko ia ko ki langa si si foke ho a e che polo pa ko we a mana ki ko kakato e che polo ia ma ko
2: alo pito e hau a ta unu bere mi tonga e ki mi he holo ni holo ko a pia ko ki he a ta o fio hol pe ko i o ala ni ni ko ha e ta tanga fa fa ngai fa no no ai fangi o ngō o ku hoko whalotu whanua ke whanua ke hota ka inga whanua. E ki mua ke ngālo ia te au, whamara atu ka inga stutuku, o ku ai e ki huro hula, mahalo ko e tōu ako pe eni, pe ko ikai ko ha tōu ako whai he kona pā i he fiafi ko eni, pa fiafi e pō ni, ka taka uke whenga maarie, ka pau ku momoko pa ke mohe fiafi, ka pau ku ke momoko pe ka uke whema uke ke au mai ke he hula, ka taki au mai ke he hula, tōni a kinau tōu kinau whai e whinga ko eni. Aga e fukata koe hau, ko ha ha tato e ngai whanau nō, mā ngōngu ki whanau ki ata kāingo si tūku.
1: Koe e malo, a pita malpō, kau tui koe e tano mahu ingaina ta paka hoko, pe kau aki pia mwe holo, koe e fuk ki ta, ki ta paka amu ki ta whai hapa ingata anō, ki loto mamahi ai e tau kua kusu tūku, kau tui koe mea mahu inga e tau whema ino aki i he tūunga koe tau langa, koe Ko ngā e lahi e ko sutu kūne whakahoke e no tāna ki sirini. Pea, ko tu ipu pā mpeke hoko e tā pō tā noko, hami e ke te whalato lahi peke e tā kau ko sutu kū. Pau ke ha tāwhi e ilo ki he te whakaiki iki anga ngau, ke tā lawa ki tā ngā whakaiki iki kā atoa ngau e he prokama re tio. Ki tā imiriti petani ma ko tā tā no ai. Ka pau toki ia ha tahu pie ilo ke anga e tuku ngai tau ngau e ku tā loto pie maari e pe ke tare ngai pie hui ko ia pe koe awe ki he ke tau komiti langa ke nau pai mai e tari ko ia. Pe a koe kua tai pe pau tolai ke kosto tuku ma lawe e pe mo malpo e hera mo e tiu na mo whakahako koe rele i taha ene komiti tau whenga pe ki whenga ki kakato e tau ngau e.
2: Alo pito e hau tā ulu kwe whē a rewa a ku iaha a wakai ki he tu unga koe ni tau kau koe shitu tuku. Ukai pē tau pēsi koe shitu tuku tagu ilau i Okalanini. Ka pau ku o ku ke toe whē ilo ki hamea pake ki hua ke pēkia i o whēhui. Whā whēhui pē he tau pēsi o e kē koe tainoa le rei pē. Mahu inga pita ki tāra noa mui meri no i he ngahi platform for sociale pe ko e ura ki a ko e ua pe mahalo e va ven pe hau no ui hata unga e hata fuata ha a fuka kato ko si o ki he tu unga ui hata ko si tu ku hata ini a ki tau tolu o kala nini ka mafu ke tu ke kau e ki mono mono mai pe
1: ia malo pito malpo ko e ma te fuka e holo ke konga pe taha e tau ngawe ko e tapa ke taha e tau ngawe ko si o lo lo ange e project ko ia ki e tau lava e nosi fund ko e tau si o lo lo ko ke ko si o ki e totongi ako ko e ki pe tapa ko ia ko e pe e praamu e komiti malpo mo te komiti ke tau toki si o fi tapa ko e ke pramapo po e ngai mea whakapepa pe ke au ke tuunga ku mau e tunga e tau konistu utone, pia mohono whaunga malui o tau seniti ko ia ke au ke tunga kon kuku wha amukia ne wha amukia a mo seno lava e nosi, pia mo whakatatau ki he ngai tutu uni e tau sisio to ngā. Pia koe koe ki ta whake pia mahaku atu ke mea he kostu tuku e toki ui ha tau whakataha malpo, ka e whaateiti o kia komiti, koe pia malpo.
2: Alo pito e hau ko tui ko e tau me peke tuunga ko sebu ke tatai minga ngari ko e fuka pe ku ta alo mai. Ke tuku peke fie fie pe tau ka unga aue te wita maka mo e tau ka u potunga aue. Ko ia ene pehe e hau, pa maola ke lava e ta polokalama i he fiafin, tu ni pehe ke fai mai pia ta ki i whamaro, ka tuk whahaku pia ta ki lotu tuku nuno pe hau, maro.
1: Maro pe ta marpo, lak pe whamaro, wai whamaro ka tevi te molinta, malo mua e kātaki lahi, ma wha owa taimi marpo, ka koe ahon te matahi taimi a pita. A te whamaro ki he koristu tuku, malo mua mo ke kātaki lahi. Nia ngā pia kuia ngā hiongo ngō kua ke whawhia maare, ka ku whamaka ki mua tō malo mua e taunga au e ko lawa e ngā lai ko osi maare watu, ka e o te mō fōi he tōtō uia ta malpo, tō ki uia tau whakataha ke e hoko atu ki taunga au e, ko e bia maro.
2: Aloha bito, tau lo tu ufta mai me aro me lau maare maani, oni. Tu au mawha malo e lau re rea e whatongia koe ni, o mau kore e pēlau mare a Fiona ki haere mai, pala no fōi e teke mau tōru ka e whanonga no kotoa pē, ka mā te iwita maka, mare in tāmi ka u ngā au e whare ngā weni. Nau tōku na whia māta koni mea Fiona, whaata mai whalau mare e whae sino ki whaa wira teke nau tōru. Mau hapai kotoa pē no whanau alo ki se suki stoko e pēko mau pē ki. Amen. Wafita mai mo e alba me lau mare maani oni. Amen.
1: Amen. Malo.
0: Malo ngā tangata. Whamalo atu i e lawa e polo kalama, ne ongo oku tau lele kulo kula e ahoni, tau tok foki mai mo e polo kalama i he wike e ua kahopo.
2: Malo.
0: Ko e nge inga e ni kutau fononga atu ai. Malo au pitoe.
2: Malo ai.
3: Oku tau mua ai nima tolu taha te ai ke whama fola tu hangahi polo kalama oku tu unga ma olunga. O ka pau ke pehe ko mau mau i ai ngahi maga tu unga o i whakahoko whatongia, whakawhitu utake ki he Pacific Media Network i he noa walungiau fitu o no tolu tolu whāua, peteke e-maili ki he complaint@pmn.co.nz. O ku lava foki ke ke whetu utake ki he mau mawhai o ngau whotu u ai ngahi maga tu unga ki he whakamafola lea, the Broadcast Standards Authority, i he noa walungiau tolu o nono hive hivano. Pēko ho a ahi ki he website i he bsa.govt.nz. Ko e ngāhi launga kotoa pēko pau ke whakahuia i loto he ahu wanoa me he aho na e whamafolai i he ngalu.
0: Ko e whanawanongo ke he ka inga vei tongo kotoa pē. Na e whaiha whakatangi mai ai Ofisa Kolo pia moi PTA o GPS vei tongo, ha mi sinikosi ke tauhi aki ai apiako. Ka okwhai ai kalapu i e pōtoko naki ko e ahotolu noa o e mahinani ki he kalapu taripaya i o tala. Oku kamata i he ono e fiafi ki e tātaha tolu noa. Fie mau ho mautoko ni ko e uhi ko whakatangi o ku whai mai mehe e tau whānau. Te maulae ve atu palesteni pe amoe kau me mi pa halafu o lewa Aotearoa i he pōpule lulu ko hono ua fitu o e mahinani le ti o tatau pē. Whakapapa atu me palesteni pe amoe kau me mi pa kalapu halafu o lewa o kalani Aotearoa. Malo.
4: Ko kore whainga mariko ni ke watu ai a ki whanongonongo koe ni. Nā toki tau mai e ma fōi mea kai pia mei tonga, ko fōi talo tonga, ko fōi manioke, ko fōi ufi, ko kaho kaho mo kau meire. Ko e tanga i hopa pia mo lai pere. Ko ki mo tolu koe mo fie mau, mo fie tūtaki mai ke fika telefoni koe ni, ko noa ua taha, taha tolu fitu noa tolu tolu noa ki hono whaka iki iki mo tu asila e mau me ai. Fika telefoni noa ua taha, taha tolu fitu noa tolu tolu noa ki hono whaka iki iki, pa moe tu asila koia e mau pia mi ai malo.

0: Ko tau tau mi ko ha whetu tonu ai wha. Ta hoko pe ke polo kalama ko ia ai kaunga au e whakawhaha i tau pe ko e kaunga au e RSE pe amo Te Vita Lata. Te Vita, malo e tau mao e ahoni.
1: Malo. Malo ma tau mao e whawhin e linda. Tau mao te tamaka. E ahu whakoroan ki he motuan. Ki e whakahoko atu ai polo kalama ko en ai tonifoi a kau. Po koe RSE ki he e vi afi fa kroa ko ni. Wa mana fo ki ke maka watu pe mo a la tu a makasin tau fo i. Ka ko ilo ku si a ku ke whenga haki ke ho ki he link. A ka te whenga ka te ulu atu pe a e proklama pa pa ea whanga mari ke lawa ho haki pe a sai. Ka te u wakoyanga i e whanonga ko inga he mea fa teknikare ni. Ko ange pe ko yanga maheni e linta o kore pe ke tau ngawe aki pe ai lotu ko na kamata he faife kau aki tau polo kalama e kau ko kore pe au ke u pate mua ha whatap
0: Te vita ka taki o ku ki i motu motu mai ho o neti whamore more
1: Apure pia pe ki he ginau tolo no ka atoa pe oku panongo mai i he ata o anga maheni pe ko programa whakawike uain aku oku goeni ko e o ku mau vilo vilo pe hange pe koe mau ilo i o ku mau whinga aku whataha foki i he inuslan pe amo se fita ha uri ka ma a pita ka ola pe amo au pe a ku te ka mau foki pe amo masela a kalani wal fotofili i he polo kalaman pe koe aku whaiatua i ai whakamalo ka kua weni me he vahe ngā Hawke's Bay pe koe so ne wah no fagarea i Hawke's Bay o fai fai be i Levin a rui fai be ki wairinga toni. Koe vahe ngai o kou toka ngai. Pea koe awha koroa koe ni, ne ngō ku o ku alo maari e pe mea hano katoa, pea ku whatau whaftai te ai i koe ahoni i homa wahe ngani, nai ala tua i e klupu whaka osi koe ni, i he kaunga aue me i tonga. Pea ko ulo i he taimini u nau rotonga a check in yat, ke nau whanonga atu, ke nau foki ki tonga. Talu e o mai e klub koen, a ko klub wha au si ien, o e kau o mai hange ke ulau. Me he kamata angape o e mahi nani, o raki wiki o me o au mai ki he ahoni, ko me i foki atu, a e foki, me yofi he toko uange au. Me o mau wahenga me Hawke's Bay e whoki tonga. Ko ngā kurupu katoa e ni me niwa topu tapu, a tonga tapu, a wawau, mo ngā kurupu mi hapai, mo ngā kurupu pa me ewa. Pea koe whaka ostaha e ni kurupu koe ni, ke kurupu e ni ki tata ko William i Furaunonu, o kuna whoki atu i he ahoni. Pea koe o ngongo o mai me he kautaha koe ni Mr. Apollo, pea mo e postdoc, ko e ta u ngā wele le e ni e whāna ua ni, pak whai atua e whakamalo ki ta kurupu, i a William Flaunon, i hono kanga i e tau whāna ua, pe au koe whawhiwhia, e ngā i ola lele o e ripoti ku o mai mi he kautaha. Ko e, ko i e ahau ni fok, hange ko kulau, ko e taimi whe mo e kina taha eni, o whe unu aki holo koe ni e kau ngā ua. Ai e kuhi ngā, e foki e foki e te kau ngā ua, e foki tonga, ka e hau e kau ngā ua, o mai ki New Zealand, o ko ku i e ahau ni, u sefo ke mau proklama whe aru aki holo koe he ahau ni, ko e toki tau mai i e tau mai he hoatani, ai whe i toko tolu fitu, ko e u klupu koe ni, ko e konga mei tonga eki pa mo vavau, ka ku i aipe kai whiwhine, i aipe kai tangata, he klupu koe ni, ko e klupu ni ke nau o ki plenem, ki he Bright Vine, o ngā au ea, ai koe te koe nau tifto, ngā au koe te nau hokat kei, ko e ngā au e, kono puluni, o e kare pi. Mo ilo peta mi pulu ni koe kare pi, a iau whano kosi o toe whale o toe o si to e vewe ka he toe hai e ngahi waa fu ou, pe a osi ko ia, pe a te kufai mono hai mo e hafua, mo e hafua e anga maheni o e ngai. A e bako e, mai kulupu ko ia, te nau, lea lea be nau ngā ue ta taha peke mahina e ono ke fitu. A e koe anga maheni ia, o whai ake ai ngā ue. Pako hange ko kulau, i he weekendi pe ka matanga weekendi, lahi au pite ngahi kulupu, na e fōki atu pia mi he saute, mo e utawha ke ke ki tonga. Ka i he taimu ta tau, o kito e hau pe ngahi kulupu mei tonga, i he ki e whakahoko ngā ue. Hange peko e ku mou ilo i, o kumei nofo pe, a fika he taimini, i he toko taha fe tupu, taha fe ua ngeau, he taha fe tolu ngeau, a kuvilo, hau pe, alu pe, hau pe, alu. Aia ku whai atoa e whakamaro, ki he ke ta whako ia, ki te whito ke he kau ngawe, te a moe ngahi kau taha kotoa pe foki i Nusilani, o kunau loto ke o mai e nau kakai mei tonga. Tahi whoke ngai mea ki oku whatonga i he taimini, o alupe he taimini ke toe ki i toe ki i mua competitive yange a ngā ue. Mamu manat pe koe toe koe program RSI na me nofo pe ke Pasifiki. Te akoe ni kuna o toe unu atuen ki whakakau mai mo Asia a Timor-Leste, ya ko ni ko fae fe fanong aki holo ko kamata ke te fa to la mai ha mo na kakai ma doi kai fono e si a la milion ai ko ta to ko ni to nga ta ki to la hi ko e ta kiru ta ko no pe ko ko fika ko ni ko o ko fae ai ko ai ai ave ko ta e ta fa na ko ki ki muri ke nga o ta ta pe anu silan mo Australia o ku hono whakahoa, whakawhika, o ku fuma o lunga au pito, ai tau whika a tonga. Pako ia hene pehe whai atoa, ai fie fia, i he ngāwe le rei ko whai i he kau, i he kau ngāwe. Pako ia whai atoa, ai whakamalo, ki he ngā hing, whi ngāwe ak le rei, whakamalo pito ki he pureanga tonga, ki he tau pito ki he potu ngāwe koini, o i mia, toko e intena o awhea, o ku taki mai ai ai a si o ko mai ni staka o mali no lo ka mo to nga o e ka u nga o ko ki fa nga o e linta ko sio tu ku asi mai a magasin ta fu la tu ka pa mo na fa nga mari ke fa ha ma fa ta no malo
0: e o magasin e ka taki pe ku ke fa no mai ke fa mo ui mai mu a ho me fa ta ka taki magasin Magasini o kuongo atu?
2: Iyo, o ku ki whanongo atu pe ka ku wange o ki motu motu e te kue ka. Iyo, kuongo mai pe?
0: Iyo, mahu kusai ke ngawe aki mai pe le o ka pau kona o ku motu motu e ne tue ka. Ka ko te vita lata ene oktari atu i he laini e, i he Zoom.
1: Malo. Iyo, konu ku asmai.
2: Iyo, ok. Malo, malo.
1: Malo. E la tu masini tafu o ke fanong mai pe fanong lele mai pe masin
2: io fanong wat be te tani
1: koi apa o ko ngole le ka hange ke si ke ko ko fai pe me ya linda apa o ko ngole le ta tau sai ke hange ko na wala bet pe kamata o por kalama te mapolo kalama pe mo la tu makasin tau fui. O taha ene kau tak kulupu, i he kau taha koni ko Tela Corporation, i ne pia pa mo Hastings, pe a oku, ko taha ene toko taha, pe oku uipe ko e kau, ko e tamai eni, ko e taha te toenga eni ngahi tamai ko eni a polo kalama, talu ene kamata me he wafe mafitu, o ke asi kamata ha ube a la tu masin da fu i e polo kalama pe i he aho ni ko ne ke hoko pe ko tak kulupu ka o ku to hanga e he kautaha o ange nga he monu ia ke hanga ko no ange ko ne visa tau nima te multiple visa fa hinga time be fe aro ki tonga time be ko ha nga o fe aro aki tau atai na be e ne pe ko fe fe pe uhinga ke mau fa nga mari e koe ke fa fa ka pota no pe mo taki kulupu koe ni koe ki bui bui to a o mrasini koe tangata ni me hostea pe mi fo mot i tonga eik ka ma pe ku si ai pe ho pe mo fa nau pe au fa fi fi e ne ki loto lahi ke si ha o programa ta o ne ta hi alon ke ta wa no a programa ke ta ka o kuke i fie fie ape a tangatani kene hoko ko tangata ngawe RSE. E masini, o kore mua kege hange ko si whaka a tānoa kufai, ko koe ko taha ia o e kau kamata, kau tangata na nau kamata ime polo kalama me wafe mafi tu. E la mua kege ki wha tānoa mai ai, mo ho si o ke a umai ke ngahi ahoni, ko ilo ku a ngā ue lelei e tamaiki tupunga pe mi o taki lelei mo fe toko ni aki pe mo toenga o pe mo hango tarite pe mo nisa pe mo kau toenga mo kau taki ka koe whakawhia fia e whainga feo hiko ni kou kwhai pe whai fe ilo ngaki ko ngā ue lelei o kumo whai ka kou ato whanga maari hiko ni ka te koe e lātu o makasin tafui e whai maha hatalanoa pe ke whekau aki mo mo yao sia Mo ngā hirere i ko mao mo kau ngāwe. Ilo pehe mo tuani, ko e wike kaha u, ko e whaose mo ngāwe, te mo fokiat ki tonga, i he ahua fitu, hange ke utara noa. Ko koe fokia o ke visa tau nima, ko ko pehe atipo ko, tuke kau tama, ose ki tonga, ose wike ewa, pe wike tolu, ko ke mahina, ko ke foki mako, hoko ate ngāwe, pa ki toki whi alu aki pehe. Ka te wate whainga maari e koe nika te koe. Maro. Ko ngat me, masin?
2: Alo, apito, teutani. Iyo, wongo mai pe. U famalo apito e fanga mare ko ma uke. Ah, ta, no. Kaki mua e ko. To ma tupe a famalo ke tua ko iko ngai tapua. Me fok me mati tau tolu tau au siya mai. E fanga mare ko ni. E ke iu to e fakarolo. Fai ape ngai tala pakapak. Ngai patap ko tope na ke. Oshon po. Ono fakao ko. Kai lava ke faha tarakara noa fe ka waki mo e anga e ngā aue, kai pege fai ngā maari e. Ngai monu ia ku oku mau he whanau kai pege a te au i he kautāko ni. A koe koe fehu i ku ke rahoko ui koe ngai monu ia ngai fai ngā maari oku mau he whanau. Ko tui maro koe mea mau inga pia koe e ngā aue koe ni koe te hau o koe ha e tau mua koe palani o te hau mua mei tonga te hau pe gita nofo mau i e koe tau mua koe ia ko tui maro koe mea mau inga ai pia ko tui maro koe ange koe whakatara noa talo e te kamata mai he uafu mafitu na neke ki ua manake au ko hanga au u whaingo fua. Koe toki ia utonu mai pe au ki New Zealand, kai pe e ki he kautaha koni na mau hau ki ai. Ta koe ngā au e koe ko hanga au whaingo fua, koe ngā au whaingo fua. Kai ki penia e te whi lau lau, e te mo ui mo te taimi, ko hi ko ha whai mā ke te tuku he punga te pile koe hoto whaamiri te nao mauimi ai. Pea koutui, koe taimini, hane koe olawe, koe maoe e monu ia, tau fuak mei kau kahaia e visa tau ni makia te au. Ke u hawa ke fonuani o ngā au e makina auto. Pea ku whaiteria pea uia koe hae taimi, koe whi alua ki tonu, koe whi hawa ai. Ka koe monu ia ku mau he kau ngā ue. O ti peni pe ia mia nau tō. Unga hange koni koe whenga maari o kou mau. Koe whenga maari o kou mau. Koe nau ngā ue. Koe nau ngā ue lelei. U te mau e monu ia. Ka koe te tokon ka te nau tō. Te nau mau e monu ia. Pea hange ko. Kwa lawe a peki mua te utaniu. Hei taimu koe nei mau e ku visa tau ni ma. Na wangarewa kore. Ai foi toko fa, eh? Ai a koe, e koe taki ngā ue a koe taki kuru koe taimini a tari te afok a pe tokoni a lousin man potoi a pe foki ki a epenisa tuivai a pe ki a sesoni opuati a kukore ki a te a Steve a yo toko tahanu ni toka ngā e warufua ngā ue kon koe ki tua i e whāma na kukore ki a te ia ko uhi ko whenga maari e koha visa ngā ue Yana wosi awe pe fo ilisi go ni ki ai. Pea ufai pe ono mui mui. Ai ki fo I polo karama go ni e kukore go ni ki a Steve. Pea oku taramai pe Steve a te au. Iyo. Pa koutu I maharo te utaniu. Ma go e kapau e liriu e pure anga ki e reipa. Koutu I mahana. Ma e kautangata go ni e whainga maare tatau ange koya ko mau. Ka pa fanga mare ko mau ka nga we e taim go na ula ba mai nga we ka go tu ma ko me ma nga taim go go na ha ai e ke ka ata ia te ni fai nga we go ni tonga ma tu wo mai pe ki hen nga we ka go tu ma ko e fufu taimi ko fufu taimi go taimi ma u nga ia ko te ako e ko te ako nga we ai ngawe to e tem ko te ako ai ngawe ko te ha ko heta ufo o te o si ilo e kita e anga ko ngawe pe vai mo fu e ka ke fanga ta e ko te shoton be kita e kai min fai na fo ko ko ni ko ko ha ufo o ku hange u nau ki pa pa nga ta ko I ke fo ko ke ke nau ilo pe a fo o e ngawe ka tina ko ro tem ko nau ha wai o wa ko pe nau ilo ngawe Ko tēn kou ngau whoki ai, tēn kou ngau te hau ai, o whaingofua pē ngā wei e kati ki ngau kou. Whaingofua ka ngau tō, whaingofua ka kiti, e whaingofua rewa ki e kauta. E anga koe koe ngā wei. Ngā hau ngau pot, e ono whaho koe ngā wei. Tāku, whakatara noan pē te utaniu koe, koe tū kwen koe ki e kaha u, e anga koe e mau, mau ngā wei mo whaama koe ngā wei ai. O more foi foi e kai e ibano eh more foi e kai ibano ayo ko ke to hanga e o na ko ne ka ta o ho kwa to lisi ya dai e ki ana masi ia te au nga ko mau to o ku to rahi e mau to ko normal e u e ki mana wasi ina foi foi ka fa to mosi ka fa fa to mosi ia mau to kana e kai pe ke u fakau pau pe he e un mau to kolai kai nga u lele e kai ke fakau ko si e nga u lele ko e nga u ko wi nga hi palo pare ma o tu i mau ko kina ko le fakau ko si e ka ku mo no ia ko e tala mai pe he o una mo e ka nga u e tu mau pe fika e O tengo neto tala mai ko tu ma ko fika o ngo o fie mari eh fie mari ra ya ku o ko ke te a fa ka to si e e te ki ma ko e fa na ko di o ta u o wa ya amana kien ke
0: Kataki pe te vitalata o...
2: E koe, te mwha ngā tāu. E koe, mea whai ngā tāu ke taimi. Ka koe, amana kia ni ke whoki atu e kau ngā we. O koe e whiwhiala. O hui koe amana ke anga e my family. Kante, tata lele na whanau, pe hei kou nau ngai hoa. Ko hui koe, I kuna mo e lawa mea o nau whai. Lawa ke nau I kuna e ngā hoi he.
1: Palo. Palo, lintā ko ilo peo si, ko ngau ke, si motumotu mai e, ae, ai ane tu ka me la tu ma kasin tau fui ka ngai ku si fra ma fana ene fra tala noa ki he ngawe mo e ola lele i ko na on se na nga we te a tan be go yo de fo ha gai na fa ma fo ta ha u go si pe mo o na ko e ka ta te la ko to ko te la corporation mo no ka pure pe na imagino e kai to e tu ma fi ka ka tonga ne o mo ai hanlo o se ai oche ai ka ta han ka go fo ilo ngale le ia ke popo ke fe popo wa ki goni a ba magasin pe mo e ka ta ki kulupu anga ki kulupu ke langa puke ma ai nga we pe ange ko ta noa ko e o ku alu ke to e ki lahi ange fe au au hi po ke competitive anga ki fo noa i he nga we anga pe ko ia hange ko lau te oho mai mo esia Ta goni go e te faene u ware a goni go e ke fae tarite pa mo e trade, pa mo India, ma tui fukaka ia o kukehea te laulau miliona ko ia. Ka neongo ia, te tau ko e tau ngā ue pe, mo e tau mata i ngā ue, pa ko e kuala ti e tau ngā ue, te tau lava o ma uai a ngā he monu ia ko. O kai pio ki pa mo e whakatano e taha mo e whakamalo ki potu ngā ue ki tonga ek, ki he ek minister, ka fane fituaf ka ma CEO polo paunga te mo e ka taki nga ue i he va mai ko ni kumi nga ki muri po ko va RSI i he ko ne foki atu pe ko u ka taha e ka nga ue o go si palani mai me to nga i he potu nga ue ai ke lavat ge ai CEO mo ka ofisa marunga o fai ai fakataha mo u kulupu he ngahi kolo O fanongo tonu ai ngahi ho

0: e di weekend fa ka fie fie ba go fa ta fa ka malo ke potu nga we i tonga o kula u fa yo na tu ku nga ta yo no ako i pa mono to ka nga i ta mai ki nga we to ko na to ma go ki New Zealand ni o ma i he ni ko se fi ta ko au ko o pita ka o la me sa u te pa mo Marcel fili i hono fo papau i o ku o toka ngai ai ka o nga awe i nusilai. Pea ko tonga pe i o ku lele i taha hono toka ngai o ka o nga awe i nusilai ni. Pea ko taha ia ngahi tāpua ki pa mai ngahi, monu ia o ku mau hange ko tāno a koko fai e magasini ko lele i o fe nga awe aki pa ku mo ui a fe tokoni aki pea ko mata i kolo ai. Hai. O ku Ogu kai ke fa ha pore pore ka gu pa e fi e fi a i hono o hono ke pa to roa ki mono pou pou i nga awe pa mana tu i o go alu ke ta u i ki ange ka u nga awe ma tu i ne ngo ta fa la wa nusi la ni ke ta u ta valu a ko unu ha ke e ka u u ka u ta he ni o ta la mai ke to ki ta u a noa pepe ta u a ta he ta mai ki te au e u ka u ta he ni ta mai ke ta u a nima Ma ino fōko no whakahoa koe ki Australia o ku tāua taha Australia. Ko te tāua taha pe pango fōko ke te ala. Ko New Zealand o ku tāua taha walu. Pea ko ke i kau pe i hono pōpou i e te mai ke taha walu ka e ako i ke whakapapau i o ku nau poto i he i whakaongongo o ku nau poto he tauhi lao mo he hafua o e ngāhi tūtūni ngā ue. Pea ngai ko lau koni ko ko whai koni. E makasini i taufu i. Ko yo mai mei tonga, o kai ke whaha ngawe pe hei tonga, ke hange ke tori apele, te koe puluni, te koe whiningi, o toki toki o mai o ako ko toa ngawe, pe hene pe hei, ko i whaka whie whia, pa kwa toa e whaka malo e makasini, e si ke i mau iwe, ko ilo pe kutoisi e ta taimi, ka atme mo ke whaha pōpua, ko ilo pe te mo osi, te mo foke ahua fitu, pa koni ko siwefo, te ke kau mo kohe ki alu ki alu ki marolo, pa toki osi ha, ui ke tolu pe whaha pa ke toki. Fōki mai ke hoko atu e tau ngā aue, ka koe whakawhiwhia, a ho pou pou ka kato. Atu mua aini ki ke whai mua ha pou pua ki kuru ko sāpati tamai eni, pa whaata, pou pua ki tamai ke neongo koe. Ka ku tau whiwhia ko toa, i ono whakamahu inga, sāpati whai eni, ai lava hui kōsi, ka koe ni ko tau whakalava mai eni ke whai ha. Pou pua ki pa ko atu mua pou pua ki sāpati tamai au ka teita maka, pia huma teita pasi, ai hoa ai pure o rinta ke tambo ki na tolo no ka to ape aka o hango flip o motralo e atu ha atala monu happy father's day ko motol malo ange mo aka ki a magasin ke ne fra o si mai ha ki fra malo malo
1: malo pito te tani Walpe fra malo koi polo kala magon ulao ke fra o pea ko tui ko hanga o whafofonga i atu ai kaungau, koe ke ngata pe kaungau e koni ai teila, ka ku whakalukfua ai wahenga oxpei. Pea watu ai e whakamalo la koi ko e tariang, pea mo e talangofua ai whanau na whai i he kautaki ngā ue, kai pe ki he kautaha, ngai kautaha, mo e ngahi whetoko ni ati kotoa pe ulawa ke whakahoko. Ko hiko e ngahi whakataha na elawa ke whakahoko. O tau siwa ke a ngahi mea u whema o ke whakalerei. Ka ku atua ia e whakamalo la. Ko hiko e talango fua e whanau. Ka pe ki e kau ngā oe ki e kau taki ngā oe. Ka pe fuki ki a te koe. Ka pe ki e se to ata paula. Ko hiko e whepopo waki. Pea o atua e whakamalo la ki e community tonga koe i e wahenga koe ni Hawke's Bay. Koi ko e pou pou, mo e ngai whe toko ni ako toa peo lawa ke nau whai. Koi ko e si o whakalu fua ki he eanga e ngā au e whanau e pehe ko tau ki pore ama. Pea o tui ko e whakaosi pehe e whakamalo ko e oato ha popoa ki sāpate tamai ki he ngai tamai ko toa pe. E ongo ko e ngai tamai ko nau osi fokiatu. Ka ko ki mautolu ngieni i he wāhenga ko ni utoe e ni. Pea moki nau tolu ko toa pe i e wāhenga Hawke's Bay. Owha ke mō mau ha sāpata mai fia mō manu ia a pungpungi. Pea oatu.

0: whamaro me ki motuan o iko e programa ulawa ki tau whakako wata e ofalaha ka ti motol ko tape ku na u pamata mai i e programa o i ape e tua wha malo
1: malo masini
2: whamalo lahi atu ki a Whamalo lahi atke tek moua e te vitalata pe foki ki a magasini tau fui. Ai whakakata polo kalama, tala monua tai pe foki ki he te waki oe au a pongpongi. Si ngahi tamai o kuna whakaunga tamaki i e ngahi ngāue ko i a RSE. Tala monua atke tek moutol ko hiko e vātaimi. Mu mama o ai mi api ko e ngāue ma e whamiri. Malo tok filongo ake polo kalama hoko.
1: Malo, o vātu.
2: O fat. Toi mini te ua pia hoko aefa, ko e polo kalama ko ia o koko, ko e polo kalama ia e kawa ko tutuku mai le fihi mo si uri kutapu, pia mo faifikau paula moala, pe foki ki a faifikau mire suipi latu.

0: Ni, honi o tonga mama o ia, mei he funga vai lahi. Mui tau tai miko o se miniti e walo mei he nima, whatawange pe o ku ongo lele ia tu a e tau polo kalama, mei aniho atape o a umaieni ki he whakaosi osi ko ia o e ngā aue aho ni, whakamalo ki a whaifekau Paula Moala i he lotu tāpua ki nai tuku i he kamata anga polo kalama e aho ni. Pe foki ki he mapu te malau, ki a toke tāli nta manu atu, pe a mohina lei huke huke. Sosa i eti ko ia a kolomotu a, pe a mo kalaili sipu, pe he ki he polo kalama ko ia ai kautau tutuku a ene a fio, pe a mo piso pe se lawini si lalavea, pe foki ki a sosteni se fesi. Whamalo ke tau ngahi o ngongo whakawike ko ia mei Australia, pia mo uina i London tui fua. Kau maa foki a e tala noa i he mala espoti, mo kautanga mai lei, pia mo Venus i tau moe piao. Polo kalama ko ia a e kolisto tuku taku i lau, pia mo hau ta ulu mo malo po, malo a e ngawe, pe foki a whamalo ki a te vita lata, pia mo latu magasini tau fui, mo e polo kalama ko ia kau ngawe RSE, pea pe ki he tangata ai ki Whaifkau, Whaifkau Paula Moala, pea mo Iunisi e Foti, a e whakahauka polo kalama ko ia mai le fihi mo si uriko tapu, ka e maa foki a Merini tau falele, pea mo e polo kalama tākanga e tau fohe, mi he kau vai wai kato. Ko e lava e ma whakahauka whatongia, pea mo ko ngā wehe aho ni, te vita maka, te matatawa tu he, Whatawangi pē na mō mauha aholele i he ahoni tala mono atu ki he. Ngā hei tamai ko toa pē, koe hui koe sāpa te tamai ko ia o e aho a pongpongi a tonga ku tau. Lawe i peo kei tau hipi ki ai, aisi ngā hei tamai ko ia kukotua i he ngā hei whanua muri. Whatawangi mō mauha aho sāpa te tamai fie fia, mō whanu keresi ia. Malo au pitao mō mea mai, o wafok nā ngalo, ai ngahi yongongo whaka wike whakatonga o ko atu i he lolotonga ko ia oi wike pe amo Filipo motu lalo. Ko e tau polo kalama e wika hau taimi ta tau ai pe. Hoko ko ia e tolu mo latu whanua pe amo John Pulu. Hoko tai fine motu ani pe a toki whaka osi e makatonga lewa ai whaka hoko whatongia i he pōpule lolo ka hau. Malo o pita mo mea mai, tu a whātu.
1: Romo hoi ki atu mua ki whanonongo ia koe ni me kulupu a kautou reka reka We the People New Zealand Community Incorporated ke wikeni. Ko e tau porokalama whakamalo sino mo whakawhiohi o whakahoko ai bia me Star Hotel tu asila toluhiwa ua Great South Road Otahu Auckland. Ahapure lulu e wike katoa pe taimi hongofulu AM ki he ua PM. O kua tā e porokalama ania ke tekina utolu o kui kai mauhoa pe e ku osi mauhoa pe oku pe u kei whakakaukau ki ai. A ki mautolu o ku maangalo mo ki mautolu koe au kei manamanat. Motolo tai lata mo nofo lat ko e whainga maari e nia ki hono whakarere i o ngahi kupu ko e ni o e halafononga. Ko iai wata e whakaafi loto maafana ke kautou leke leke kotoa pe loto aokalani ke mou mea mai ke tau. Kau he polo kalama whaa maalo sino ko e ni me whakawhiohi he koho mui lere i moho mui fia. Mo toia a We the People. Whaa bapatu pirikita noa o fisa whetutaki.
0: Kono ononga whakataha e koristu tuku sa antelu o aokalani. Ki e koristu tuku sa antelu kotoa pe mo whanongo mai. O kou whakafofonga i atweni ai tala whakatahani, ke mou kātaki mua kai whakawhainga maari e hifoha mou taimi, ke mou lava mai ke tau kau whakataha mo pō tala noa ki e tau ngahi ngā aue o e tau ni. Kua mei vai e ua ai tau ni pe mo e ngahi o ngongo mei ho tau apia ko mei tonga. Ki e ngahi vā he ngā hono kotoa mei North Shore, Grey Lynn, Lototonga, Epsom, West Auckland, Central Auckland, Mangere, O Tala, O Tahuhu, Papatoetoe, Glen Innes, pia moe ngahi kulupu whakata o wako, tahiva fitu taha, valo taha, pia moe valo hiva. Mo koe pe ko listu tuku o kua awa tukia ia whanongonongoni na ake ako sa anitelu. Ka kuke whainga maarie ka taki o lava mai ke tau kau whakataha mo tau fe ilo aki ai. Ok whaho ko ia e ahato o naki wa tolu o me, taimi koe taha e fiafi. Feitu u koe holo e apisiasi me to tisi ko vaine mo onia, tuasila, Whikatolu hi wawalo Richmond Road, Grey Lynn o Kalani. Ki a toi whakaiki ki ka antak whetu taki mai ki he ongo sekeli tali ma alo moi whakapapātu, liline i nia vailea i he noa wa taha ta wha nima nime nima whetu taha, pe a musiosi tupo niwa nā paa i he noa wa ua ni maono taha tolu tolu o no ua.
2: Ko kore whenga maari ko ni ke watu ai a ki whanongonongo ko e ni. Nei toki tau mai e mafo i mea kai pe a mei tonga, ko fo i talo tonga, ko foi manioke, ko foi ufi, ko kaho kaho mo kaumeire. Ko tanga i hopa, pa mo la i pere. Ko ki motol ko ia mo fie mau, mo fe tutaki mai ke fika telefoni ko ni, ko noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa ki hono whaka iki iki me tu asila e mau me ai. Fika telefoni, noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa ki hono whaka iki iki, pa mo tu asila ko ia e mau pe me ai. Malo.
0: Ko e whanamonongo ke he kāinga vei tongo kotoa pē, na e whaiha whakatangi mai ai Officer Kolo pia moi PTA o GPS vei tongo, ha mi sinikosi ke tauhi aki ai apiako. Ka okwhai ai kalapu i e pōtoko naki ko e ahotolu noa o e mahinani ki e kalapu taripaya i o tala. Oku kamata i he o no e fiafi ki e tahata hātolu noa. Fie mauho mou toko ni ko e uhi ko whakatangi oku whai mai mehe e tau whānau. Te maulae ve atu, palesteni, pia mui kau mehe mipa halafu o lewa Aotearoa, i e pōpule lulu ko hono ua fitu o e mahinani le ti o tatau pē. Whakapapa atu me palesteni pia mui kau mehe mipa kalapu halafu o lewa o kalani Aotearoa. Malo.
2: Tanga mariko ni ke o atuai e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu uta mai e tau fwi manioke me he mapu avaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toe lava ke tiriva atu ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu fawalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu fawalu taha fitu, o rea ki au petitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, Huhake ki he NPS Facebooka o peti tovo finau. PS Facebooka o peti tovo finau. Orea ki ai malo.

whae tamo ai be me alo la mali ma on. Amen. Atua, maafi maafi ko ma tamaita ngā tau a fio. Mo hanga atu pe mo e loto. Whakawhita i mo oni ki o a fio. Koe uhia, koe ofa o ke whae mo ki mau tolu. Mau lawe munu i ai, e ngahi aho koeni. Mau whai katoa ngai e aho o e a sesi o ne. Ka koe haere hake aho alo. A e nane whai a mau hake a ki i e kolosi i kare ware. Mau fie fia e aho whakakoloa. Mau hanga katoa ngai i. E ku mau mau ai, aho mau talanoa, aho mau uhinga, ka umanga foki, aho mau ui. Tamai maafi maafi, tamai tai ngata ai a whiona. Hangai fufonga i fumua, ke lotu pa me tau tapa ku mau whai hakeni ki a te koe, ka uhi ape, ke hoko mai mua, Au lau maari e o nofo ia, ia te kumau tolu. A mui polo kalama koe ni, mau hanga hake ai ki a te koe. Te whitu o kua e mau whawhita i aho a fio. Koe uhi a koe tauhi o ke whai mo ki mau tolu. Au lawa i lere iai o mau whatongia. O ke hanga o tuku mai ke te kumau tolu. Ke mau whai, ana tataki aki, au siasi. Oku lahi o where mo whafo a ngāhi whai ngā taa o mau whiha ngā ngai moia i a māmani o mau iai i a whamili ka o mā fōki e siās i o mau ngāhi lo ta whare takta ka tāu mo e awhio nā pia moho o pure mā oni oni ka te ke ia e ngāhi me a lahi i o mau ngāhi whai ngā taa ia ke mama o mea te kumau tō. Mau loto atu ai ki a te koe, ki a whei tau lau. Hoko mai mua, a ho o lau maari e o to kangai kina ki mau tō. Whakamaru maru ki mau tō, ki mau mafu mao. I he ui maa ni oni a awhiona. Ko ke ui ki a ki mau tō. Ki mau malanga i ho o ngongo rerei. O ange ko ia, Koe aha koe ni mau whai katoa ngā. I he whi lau lau, kai o mā fōki. I he mau ilo i pāu, tala noa, whai e se su i he ngongo re rei oi a koe. Ke mau hoko mua o pe he, i he taimi koto koto ape. Ko haka kai ke mau fie fia, ki talaki. Ai maafi maafi oi a fiona. Pea ki mau hoko ai koe kakai. O ku mau mun whakateunga a mau kaunga a whanonga whakata mo ki mau tolu i ho o merino i ho o mesi kai o maa fōki i ho o tāpuaki hanga i whonga i whamua pere te whai a mau tataki i hou a koen o me e pio lau maari e kene taki hala i ati ku mau tolu Whakao ki mau tōru ke ngāhi whetū tata o ku mau kakau kia. Omi ka te ki mau tōru ai hiwi mai mau lo. Te mau maunga no whaipe ki o o ngongorele. Tō kia te ki mau tōru ki mau i ngas. I ngāhi munu ia a awhiona. Ke laka laka i munu waipe e mau ngāhi ngāwe. I he siasi i ho mau whanki whamiri. Kai uma foki i e mau mo ui tauta. Ki hoko mua e mau rea, ta tau pa mo e mau ngā ui. Ki hanga e fufunga, whakoloa i ki mau tolu. Ta taki ki mau tolu, ki mau hoko e peo tonu ngā mau pe, ki a te koe. E ku mau roi whapapau, koe o tua koe o ke whai tonu ngā, ki haa tangata. Whamore more a lāka te kumau tōru, ko hui ako a mau ngāhi wai wai, mo a mau ngāhi tōru nō. I hanga o mau whawhia ngai,
isi asi pa moe ngā whāmiri o mau kaukia. A whei tau lalo, iwi mai mēsi ai awhiona. Kene toka ringo ringo a mua i he mau ngā whakaukau, mo ho mau ngā hi loto. E lava ka te ki mau tōru, ko a mea ngā au e pe ki mau tōru ai awhiona. Ko e uhi a pē, ko e pure ana, ko ke teo teo mo ki mau tōru. Mau kore katoa ngai mi ani, e wafa pe o Sesu Kristo ko alu, ka ko mau e ki. Pongo ngore rei puha ia, i gospeli, Matiu, ko ono ua furu mā varu oi vahe. Na eo atu a kaua ko e toko hongo furu mā taha i kāreri, ke mo unga na e talāne e Sesu ke te kinau tolu. O nā umamata ai ki a Sesu, pia nā ulotu ki a te ia. Kana ia ia ni ihi a te kinau tolu, na i kei tā la ape. Pia unu unu atu a Sesu ki a te kinau tolu, pia ne pehe ane. Kua tuku mai ki a te au, ai malwhai kotoa pē, i langi mo mamani. Mo o o ai e ngāhi mat, takari ko to ape ke hoko ko e kuka wako. Mo upapta iso ki nga utolu e wafa o e tamai mo e alo e mo e lau maari e maanioni. Mo ako i ki nga utolu ke nga ufai e me akotoa ko tutu uni atu ke te kumo utolu. Pa te una fuma ua i pe i ho mou loto loto ngā o ao ke ngata anga o mamani. Ko e ongo ongo rei tonu ia o eiki. O viki viki ki a te koe e Kristo. A hatapu ko e ni tau kato anga he aho mamalu haere haki a Sesu ki e tamai. Ko e misteri foki. O i kai i wha lava ia ke māku pusi hono mahu inga ka tek tau tolu ai aho ko eni ko hili eni ai aho e whāngu fulu ai toi tuu a Sesu me he pekia pene hāta kai holo ki he ene kau ako i he ngāhi feitu keke me he api e nau nofo ai, o hao ke ngahi feituu, na e ui me ai ki nau tolu, e ngahi mata ano, ka pehe pe foki, e ngahi feituu o e whaingata ia, na e kei whai pe, aho nau vete ange. Ko e haere hake a Sesu ki e tamai, ko mau inga maaria ka te tau tolu, ko e nia ai ka wako. Nā nau no nofa mo Sesu i e taimi koto koto a pē. O e nau wakai takai holo. I e ngāhi feitu ke ke. Nā nau whanonga i a whakataha pia mo Sesu. Pia ko e nia ki nā utolu. O nau to e whakataha taha pē. O mā uai e whikau ia te ki nā utolu. Ke nau katoa i seu sarema i e mo'u ngā ke nau whakataha ki aru. Ka kune hanga ai he aha koe ni o mākai he kamata anga o misiona ai sia si. Ko e whakahino hino i au whakatau talu o ki taua me i mua i mua pe. Me he kamata anga pe ko i au e sia si. Aho tau whatongia koe ngā ue whamisi ona. A tau whatongia, ke whakaongo atu ai ongo ongo lelei, ai o tua, ki e kakai kotoa pē, o mamani. He ongo ongo lelei oe aha koen, o ku hā, ai e whakamā vae, a Sesu, o ene kawako. O e tala noa e whakamā vae, e anga o nofo a ki taua,
Ko tangata pa moe se fine, maa mani utau iai. Ufaa iai pe e taimeni i. Oku iai ai manawasi i e te kutau to. Hagoe uhi a ko whakamawa e koe ni a se su pa moene ka wako. Ni nau ma ulele iai ai uhinga o e maho inga ki a te ia. Kuo pau kene ha ele hake ki e tamai. Ka lawa ke hoko hoko le lei, ai toko whatongia a ki taua whaahinga o e tangata. Ki hono o whakapulu pulu ki tau tolu e eiki. Aki, ai tefto i ngā au e mahu inga, nā ne hanga o kamatai. Ka ko ene ngā au e whakamisi ona, mā hono kakai. Paneongona e hoko ia koha mea ia, ke kaluse whai ia. Kana i kai ke tukai i hono fina ngalo. Ai misi ona ta tau, ke omi ke te tau tohon, ke tau hoko atu a hono ngā wei. Paku mahino pe ke te tau tolu, mei he ongo ongo rerei, a tala whakapatonu o kufai e sesu. Io, nai mahi no i fōki, e kau ako, ai mea ko ia. Koe uhi ngā ko e taha ia ngahi mea ofu, nā ne fōaki ke whai nāsi a ki nāutu. Pakai nā uhanga mahi no i, ai mahu i ngā ko ene hā eleha ke ki tamai. Mahi no ki hene kau ako, a tāla ko ne whai ki a te ki nāutu. Koe ni ia, ai ne whakahino hino o kune whai mō nautoro. Kua tōku mai ki a te au, ai ma whai kotoa pē i lani mō māmani. Koe whā inga ma hino ia na e mau e he kau ako, pēa ne nau nofo mō ia. Koe uhi a u nau i lo i whakapapau, koe ni a aho nau eiki, pa moho nau otua. Ne hanga whakamahi noi ki a teki nau tōru. A ene hā ere hake, moi mawhai o ku ia te ia. I kai, nai hoko ai mahino ko ia. Ki maha uai e ki nau tōru. Ai whaahinga fie fie, ai whaahinga veke veke ki a teki nau tōru. Ki nau nofo moi. Pekoe mahino ia nai foki moi kaua kōu. E nau foki fie fie, veke veke, ke talake ongo ongo re rei, ai otua. Tala ngā aue e kufai, e tohi ngā aue a kau apostolo, e no talaki e luke. Ko e ni a e kakai, na e talake a e sesu, nau foki fie fie ki Jerusalem. O ke heia me he ulaki sia si, Mi e toko o hongo fulu mātaha, nā nau i he ngou e Getsemani. Ni hongo ko ki nau tolu pe eni, u nau foki hifo pa mi he mo unga. I he hiri ko ia, ai hā ere hake au tau eiki. Nā iai, ia teki nau tolu, i he ngou e anga i Getsemani, nā nau mo vete. Koe uhi a, koe ni a, ai teu ave o sesu e he kau whakapō, ke whai a hono whakamau i. A koe ni a, ai aha utau katoa ngā i. Koe aho ne mahino, a hono kehe, he koe foki ki he tamai. Kui kai koe toi alue ke toi whakamau i, ka koe alue ni, ke whai a hono whakalanglangi i. Mahino me ai ke te tau tolu. A tō onga mo mo ui na nofo mo kau apostolo e toko hongo fulu mātaha. E nau fie fia, mo e nau veke veke. Ke tala ki mā mani, mo e feitu koto koto ape. Ai ongo ongo le rei, ai eiki toi tuu.
Ke whakae a ki he loto o tangata kotoa pēna e nofo tāla whiri. I he taimla, i he kuonga koe ni, koe hānai, a e mea oku hoko. Koe hānai, a e mea oku hoko ki he kaua koni. A me kātoa ngā unau talaki. O tau mau a e whekauta tau tofpē. O hange ko ia, o ku mao e he kauako e he ahokoi. Ika e u tonu ke ta fie fia mo ki taua. U tonu mo ki tau tolu ke tau mao a e whe kauta tau. Tonu mo ki tau tolu ke ta hanga mahi noi. O ku ikai ko ene alu he ikai toi hao. Ka o kune a fio ai pe. Ia tek tau tōlu o au ke ngata anga o mamani. Ko whakakoloa ia o i aha koeni pa mohono tala whatongia. Kia tek tau tōlu pe a moesiasi. Tōnu pe mo ki tāua ke whakapapau i he ta whakaukau mo e ta lotu o kwhai. O kumaho inga ai whatongia o kune omi ki he si a si, ki he whakawhataungia aki. Ka utonu pe mo ki tāua ku i kai, ke i hai ai whiri tau atā i nā ia, pe te ta whai, pe te ta i kai. Ko pāu ke ta whai ai whekau, e hoko ia, ko e whakatau atā i nā o ki tāu tō. Ko ho tau whataungia, pe ko e tau ngā aue. Pa koe taha ia ngahi aseni ta mahu inga ke tek tau tolu ma mwe tau whai funonga o kwhai. Ke hiri o mau pe ia tek tau tolu. Ai whaka ana ua o kwhai he o tua. Mone hanga whaka haa ke tek tau tolu. Mau o o ai ia ka ngahi matakari ko toa pe. Ke hoko ko e kukau ako. Mo upapta iso ki nao tolu e huafa o e tamai. Mo e alo, mo e lau maari e maani oni. Ko e whakakoloa ia o ki tau tolu, o ku whai me o lunga. Ko ki tau hanga ai o mahi noi, mo tau hanga ai o whalolo to ai. A e tau nofo amanaki ki ho tau eiki, pia moho tau o tua, i he ene foki mai, ki a tek tau tolu. Kau ngā whanonga i he eiki, he aho kau tau kātoa ngā fie fia. Ko whakoloa ia mō ki tau tōru. Whakoloa ia ki he ta ngā ue ku whai e si a si. Whakoloa ia o tonu ki tau hanga. O ilo i whakapatonu ia tik tau tōru. Ko e ni a e ta ngā ue, na e whekau i ki ai koe pia mua. Ko e ni a e ngā ue, o kune ui ki a te koe pia mua. Ke ta hoko mua, ko haka kai, o tau ngahi e matakari ko toa pē. Ke hoko, ko e kawako ia a sesu. Tonu ai mu ki tau tolu, i o tau paptaiso, na ne hanga whahino hino ai ki tau tolu. Io, Ne whahino hino ki tau tolu, i huafa, o e tamai moe alo, o e lau maari e maani oni. Ko ia ia, ai paptaiso anga, na ata pawhai paptaiso ai. Ko ia ia, ai whina ngalo, o se su, ko e eki. Ke a tek tau tolu, ke tau whai maupe, maupe, ai whatongia ko ia. Ki hono humaki o e tui, i he kakai kotoa pē, o tau feo. I he kakai kotoa pē, o tau kaunga a whanonga mo ki nau tō. O tonu ke mau mau lota e mo ui, a kai ngā kotoa pē, i he huafa koini. Koe huafa o maoni on, pa koe huafa o a fio mau pē, i he tek tau tōlu, i he taimi kotoa pē. Tau whawhita, i o tau whakakoloa, he ku whaia mei he wani, mei he tamai,
Ae, nāne hanga whikau i mai ahono aro, ke hao, koe mea ngā aue, koe whakarerei o ki tau tōru, kia tei. Pekene omia ia lau maari e oeta mai, kene nofo ia ia te tau tōru, i he taimi kota kotoa pē, o e tau mo ui, o e tau whai whanonga o kuwhai, i he siasi, i he whamiri, kai umā fōki, ai whanua o tau whakautua. Ta wāngi ki hanga, ngāhi koloa whlofola, ahtapu koe, whakakoloa ki tau tōru, i huafa pēo e tamai, pa moe alo, mai lau māri māni oni. Amen.

0: Pe mo no tu wan tan taimi ko meni ta wage te tolu ne minuta te kaunte te lai fitu taimi te ne ko to ko mai hoki swena li sati mo tau tala ta lo fa swena
1: ara fa fala fa tala fa te ko lo mai kona ia pe ne ko lo te malu tau tu fa lo longa to te fiafte ne ko ni la tau tala mai longa i te pe mo no tu valu Christopher Luxton, fa mani mai neia pe te pasi te national fa ka tau fa salau te fa kenga tau sanga te pension o New Zealand superannuation mai te onus fuli ma tau sanga a ko te act New Zealand e manako ke si ke ak te onus fuli fit tau sanga i te fa poponga ma sina e lua i tau sanga taketasi ka ko New Zealand first e se talia so as masiki inga i o mo te means testing mo te pension. Ko te suitaketake o te pāti o te Labour kame ao se Boloni, ne ki inau mālosi ki te whamawhulinga tēnei, e ma tēnei a me te kouke tino Pasifika e whai ngā luenga mālosi whata fōi tino, ka e māsani un nofo mā tua fua i se taimi toi toi. Ne wō neia me ka whai e fuli te system whai ngō fia te laif kā ngā nei, ka sili atu te oke o tupe whakamaumau mō ngā luenga whakapūlenga. A te mālo o whakatoka nei ke e whaisi tū la whono mālosi mo te pukenga o te maliki, adoption, mai whenua whakātea. Ko te mea ke pui pui a te maliki Pasifika mai whakasā wānga, ka e pono a vai vai ngai loto te polokalame, e pēlā mō pati a Nicole Maki i lunga te polokalame, Pacific Media Network, ko te Pacific Mornings. Se e ngata iei, ko te whakasea ai ngā te polokalame fsoswani mo tongi, o fisa konga mālunga, tertiary study, ko la skit whai jonga mālos kei, misi whakalame lawe mō ta maliki a konga Pasifika. A te warning, me te fulinga tēnei si manatu whaingata o nako se mawhai olu ta maliki ki universities ka se a manai o te tau o a kua konga a tunat Pasifika e bela mo tupi whakangalu wenga mo te atu whenua katoa. E poko tia ki yei te atu kenga o takitaki inga Pasifika. Ia mātri ni whakamaoni mai ne te mālo me ka sui te NCEA ki se tusi pāsi Fō te lai whakawae ki mata au putakitasi i loto i tausanga e lua. Ko te tusi pāsi fō ka whakaingoa ko te New Zealand Certificate of Education, NZCE, mo te tausanga sa fō lua ka ko te New Zealand Advanced Certificate of Education, NCACE, mo te tausanga sa fō tolu. Ko te tusi pāsi fō ka whakaonga iei a te palani fō e ono ana tūlanga mai te A+, ki te I mo mata au katoa. Ko te mea ka whaingofie ki mātua tua, pole ngā luenga, a konga mālunga, o te maliki, a konga te mālamalama, o whakatā unu a kua konga. Mai te tausanga lua fe lua sifulu valu, ko mata aupu ka whakamāla singina, mo te tausanga sifulu tasi, ka whia iei, scientisi, te inglesi, mo te nūmela. Te misida o a konga Erika Stanford, ne whakapula ne ia, mea mai lalu te polokala me fō, a te maliki a konga, tausanga sifulu lua, sifulu tolu, ko tau o suka ne lato ma tau po e lima i o me siri atu i tau sanga takitasi ka e tolu ma tau po e tau ke mawhai o pasi a tamariki takitasi. A te sinu lango lango te polokalame smoke free le ala ile bule Edward Cowley e whai me whai talia ko whanai fo te awhaki o tino pusi lo te whenua katoa ka ko tino Pasifika mo tino Māori e tū maueiloa i tū langa mālunga e tū sam sifurvalu pasene mo te lua sifurvalu pasene. I te polotia ki te smoke-free me, ne whakamafa mai ne kauli i te tāua ki whakamuamua te ola lei o tino mo se taimi lewa, ka ke tāwhi te pusi o tūpulanga fō liki. Ne whakaasi mai te sukasukenga te whenua, me te kouke tino e langa tū la whono mō paka pusi e fō liki te niko tīni ei, ka e sifoki ne loto manawa se, me mawhai ne kampane pusi e whakamalo se loto manatu ki te malo. A te mālo kōsi ni whakamaonia mai, mei te polokalame fsoswani mō fise tongi ka whakaoti mō akonga mālunga tertiary study, te lāne ka mata i te lua whiras fulvalu, ke i lasi te tōke ngā tino e ulu ki akonga, nei ka whasi ai i loto i te pātesi fōu ka ako mai. Tino poto mō taketaki mō tā apu tau ako akonga, ne uon me te fulinga tēnei ka sili atu te whaingatā mō tino Pasifika mō tino Māori. Ko vāinga o tino kola ko olewa, e whanai fo te awhaki o mawhai o ulu ki te university entrance. E mawhai foki o whakatupu te kaita alafo o louna tamaliki, akonga takitasi, e tusa mo te baluafe. So e tala, a te mālo ni usila ko o tino whakatua i te tūla whono, te nāna whakatoka, ke tāwhi ta maliki mai lalo i fwetis fulona tausanga, mai te whakaonganga o social media. A te sui takitaki o the Green Party, Marama Davidson. Ne whakasai aka, me te tūlā whono tēnei, ne whakaasi tēna whālo talotolua, me au ngā tonu mei kai. Ne whai me tau o whasalangina, ka whai ne pole o tūlanga social media, te tūte mō whakalavelave, mō mea māsei e tupu mai social media ki tino whakao ngā. Kona ala tala tūvalum tātou te fiaf tēnei, Katau mai whanei ni whia whia katau koutou. Ia, msau, atai whitai whakatātou, te māsani. Kia so māsani pēnei, te mai asfō, whatakātou tala, ni ausuena lisati. Tēnei whatau whātu, whaftai ntualongolo mai, manuia te whia whi tō whā.
0: Ia, whakamālo whaftai, so ina mutala ngare, kuna ni whakalongolo ngātātou ki aita whia whitai. Kua alo whalahi atu mai, mātou mai, māu musai mai lunga ikone te pimonu tuwalu, ke manuia te pōne, tō whā mua.
1: Tō whā.
0: Ia, tēnā ko.
2: Tuvalu.

0: Kam na meuri arawaraki, a yo te rorongo e kakawaki, i buki e te nan communities i men na penna ko te pitipiki e ka amega yon New Zealand. Te tātou collective bon te rapata e tape me te mani buaka, nako i e teian communities o te nan potaki nako e ka akaina no te mani buaka. Te mani buaka a yo e buki e te nan potaki nako pa e nako nan korawa i a karikirake e ina merungi e i a waki o ai ana koroa i anepe ni kai nisi mea i a katei. E tau rai de Community Capability Building Fund, te neke rinanon te bubusi i ron te tātou collective website e tatoucollective.nz. Ayu am tai, e kokonaan karo koa i am bubusi i bukin nam karikiraki e kotangiria, pa e na konaan deke manena kina. Tei ta taninga, e tuki busi mai ente na ndeta ni bubusi in te awa ni meua ante pakantai, ni wapi meua ni mei, uoga tanga a wapi meonua. E bukin tapanini nukonona, nakondare tatoucollective.nz. Taita para. Karina amreta na bubusi, nare tatoucollective.nz.
1: Arakasei na peran tepetewe ke meara te atea puni kina akira, ono po ngai kai ara atea i otero na tikira ke reita ta waki ai na iareirei. E rangini ka kawa ke pakona rei yakin anasim, matakin ta katei, o tera peha un te atea ni kiri pesin mua mende muenga. Uke ukeria o po nori a pai atea kina ki onika kou wake pai a kora kora po ngana tera peha un te atea, ni po noinam te atea, on te atea riki ta peha ua.
2: You're now listening to PMN Kiribas.

0: Arakate ina peran te pitewe ke meara te atea puni ki nga kira ono po ngai kai ara atea i otero na tikira ke reita te waki ai na iareire. E rangini ka kawa ke pokona rei aki nana sim ma taakin ta katei o te rapeha un te atea ni kiri pesi ni mua mende muenga. Uke uke ria o po nori a pai atea ki na ki ona ka kou waki pai a kora kora po ngana te rapeha un te atea ni po noi nam te atea on te atea riki ta peo.
1: Kara iei na sim ke kain ta musu e ta e na kona ni bua men te rapeha wana. E tau rai the Land Search and Rescue New Zealand ni po poki buki e tokora ki ka abua. E po poki ngana arona pai ataki te rā mēmete nanun te amatane a e mena iara na tapu e mēka iei in te community. Kukona ni kanoa te rongorongo the Safer Walking Profile a ni kata arun te pai e kakoroia ni kakatopong. Katai an naki angana ko rongorongo i bukin tāpo i ka anakona ni karika te kameonga ngō. Ongo rai ru yamata da mendiki eka anata ro ngon ngon yamata ne narun anakoraki me rorona pa enai bo bo ki tro ngo are anakona ni kwasa au angania am tarapon namba pa angan ne yakona na pen tarapon na koim kanaro na pai dei te pa yamon ta kagawa ki pa kona kukurei ni karawa am kaka ki pos e me amete na no miei narun to nunik te kawa tukuga a tape wariki kona unga yei ni kakaroi Karika te panini rongorongon are o tangiria i bukini kamea tātām nare saferwalking.nz. E tau rai te e rongorongon te tētēn Tonga, Samoa, Cook Islands, tuke rau o Niue, a anakon te Facebook, na ia link, saferwalking.nz.
2: Bukin te rai pakona te parapara na kaispo mea na sariri ya matei. E kakawa ki pakona karikea amriktaki, o ni kikina emuante te tamero mea na sariri ya matei. Ako na kona ni korawane tai ya mwote wako. Kana kona kona na ya mwote ya imen na yarire, a tai tapara. Karakia te mere na ya waririke, a sisira kina na sarire ya mwote ya, pa e wara na keke ya kintarire, a nungora na pairunta sarire ya, pa tira te ya ngoni pobo kina koim, a kona koroi ya pobo kona na rire, a wana keke ya kina simtarire, a re kona koroi ya na nungu mayangam. Tapa ya ka awa ki pata perangaira karo, Sina pōki ana sira na yareire ina nuna muengara.
3: You're now listening to PMN Kiribas.
1: Kopi koukou. Kamena wa rapatam, ana sim, are ina nuna piritam, men te oraki, te flu, ntain te kamai turuturu ayu. Ngana kopi koukou, e tau roi teisi bukin te flu, awa kia pōna. Tete me am tokta, ke me am tapu nanai pai na oraki, nte tapu are ko mea kai ei, ke pantarabonia, akea oanua, akea, akea, onoua, tuwana, tuwana, tuwana, tuwana,
0: I get the payaka kukurei rei kin nea koro nanon ami yango o am kantaninga. Morara rei kin terei rei. Takataka menasim o meruru aki na bonganan katian tayan kouru. Me kantaninga aika ariain koro pukia. Toa tayan kouru aika ana koro pukina. Tetei ebe akoa kien tetei eian anau. Paiakinana ea ponna kon nere tangiria o anukonaan koroi anasim. Tai maninga rei rangin kakawak paina yei to kouru aika roi ya amutu.

0: kam na meuri ara koraki ai o toro rongo e kakawaki i buki e tenan communities i men na penna ko tipitipiki e ka amere yon New Zealand. Te tātou collective bon te rapata e tape me te mani buoka na ko i a teian communities o tenan e potaki nako e ka akaina no te mani ni buoka. Te mani ni buoka ai o e buki e tenan e potaki nako pa e nako naan korawa i a karikirake e ina merungi i a waki o ai ana koroi ana pa ni kai nisi mea i a katei. E tau rai de Community Capability Building Fund, te neke rina nun te bubusi i ron te Tātou Collective website, e tatoucollective.nz. Ayo am tai, e kokonaan karo koa i am bubusi i bukin nam karikiraki er kotangiria, pa e na konaan deke manena kina. Tei ta taninga, e tuki busi maen te nan deta ni bubusi in te awani meua an te pakantai, ni wapi meua ni mei, uwa tanga a wapi meua E bukin tapane ni nukonona, nakondare tatoucollective.nz. Taita para. Karina amreta na pupusi, nare tatoucollective.nz.
1: O, ay mga tiyad nebe. Ang kirang kakawag ti tayo yu, kaya takawring ibukin kameranwa kim ta kamaituro ayo. Ibukin teisi in the flu at awroin kay. Karika isim, kapayaram nakon bookmyvaccine.nz. Kaya nakon nam kirinik. Ante na taya aya para na pepem kana ko san kabe aram kai in mind jet are mina
2: Mauri Aotearoa, ai ka kukureira pai a kiri kahaki tiririkin su sui bukin su wan takan wan nano. Nendo no pui tiririkin ni meau, na kon ni mea pui mea wanua. A kia tapai ako na koro aiga, nkana e koro am tiririkin ni mea pui mea wanua, ki ni mea pui mea ruaiwa, o ina roko am pain su sua na koem na kia kapuwana. Tikiro ai, nam reke ni bong. O ka kukureina riki, pa ina roko am pain su sua na koem ni katoa uwa tiririkin ni karokoa e koro am kai sabi mea ni meau an tiririkin ni meau. Te su sui bukin takan wan nano e konaan wan tai nora ti kansa. O ena ko na ne ben kari kia puo kana mea kato kana kane moan tai nora. Ieki ka puo ki desusu e pe isi o erang tebe karo awana. Desusu e bukin takanuan nanu ena ko na antau rapa meo. Kane ereki ampain susu o vea hua karo aia.
3: You're now listening to PMN Kiribati.

0: Kana neuri na sipawa do wana o kana teneno ari ina kona ni poki ya ya ya te ya a te ne miusu. Angana o kana teneno ayo e asuna ki nti te ara ramai. Kai na wusu ki my family members. Awa yo angana rinti te kana teneno ayo. Ayo sina weski roi. Ayo tane waya papaki. Ayo mane wai kawai. Ayo tari wai waririki. Onta yei. Poni ngai. Te menna. Omen. Deni men. Amen. Ni men. Dousu e kukuri. Kamrapa.
1: Arakatei na perante pitewe ke meara te atea poni ki nākira. Ono po ngai kai ara te o te runa tikira ke reita te wāke ai na iareire. E rangini ka kawa ki pokona rei aki nana sim a tāken takatei o te rapeha un te atea ni kiripe sin mua mende muinga. Uke ukeria o po nōri a paia teaki na ki onika kou wāke paia kora kora po ngana te rapeha un te atea ni po noi nam te atea on te atea riki tapia u.
2: Kana iei na sim ke kainta musu e tau e na kona ngani bua men te rapeha wana. E tau rai the Land Search and Rescue New Zealand ni po buki buki e te koraki e ka abua. E po buki ngana arona pai e tāki te rā mēmete nanun te amatāne a e mena iara na tapu e mega iei in te community. Kukona ni kanoa te rongorongo the Safer Walking Profile a ni kata arun te pai e kakoroi e ni kakatuapong. Katai e naki angana ko rongorongo i bukin tāpo i ka anakona ni karika te kameonga ngō. Ongora iru yo ameta tapu mendiki, eka anata rongorongon te ameta ane, narun anakoraki, me rorona, pa ene ipo buoki te rongorongo, are anakona ane koasa. Au, angani ia am tarapon nampa, pa aungan ne ya kona anapen tarapon, nako im kana rona pa iriai. Tapai ya muanta kakawa ki pa kona kukurei, ni karawa am kakaki posu, e me amete nanu miai, narun tau nuniki, te kawa, te kuka, a tapeo wariki, e kona unga yei ni kakaroi. Karika te panini rongorongon are o tangiria i bukini a mea tātām nare saferwalking.nz. E tau roi te rongorongon te tea tea Tonga, Samoa, Cook Islands, Toke Rau o Niue. O anakon te Facebook na ia link saferwalking.nz.
3: Ako na meori o nam kongora ara sarana pa te Ministry of Education campaign on te teo te potoni yang e kāngai ke te theme Understanding and supporting your child's progress. Understanding and supporting your child's progress. Ke enanono ki kai pa pun mea tātam au ayam pautoka na konde na keke yaki nasim. Mea tātam au ayam pautoka na konde na keke yaki nasim. Anta tae yo e kai ya katero turo ke toka susuro ke ingane aron te apo kaya atei mea te aron te tapayare enareke na koya. Te rā te pupuka te sireni kora e nako ia. Mende ia bautoka ka aro na iare ire ina sia, e nako nande ke ngane aro nite keki ia kemaka i ronde na sāne. Nangi nite tai, e na te mearo aro na napu in tere irei, mende te ima toana pa nsa aro na nao muek. Mende na i pupuka ki na pate karo, nako na sina. E pupuka rikira kenda sina tere irei. Kanga pa nana roi nano na e pepete. Ngai are, paikastara ia ikai, sika surusurua te poto ni yango e ka ngai pa men mea tatan te karo. O men na napo utu kana pata karo ngane. Ai pune ngai yanga nana re apu karo nana kekia kina sena ntere irei. Ngai are ayo te rongo rongo kito kate message e sidi ein kasusu e nonu mea ngare kito ni kare ke mea tatara yei. O ni karo iya noko iya nasira ngane napo utu ka ayeru na yere ayya kekia kina ntere irei. Mea tatam au ampo utu ka noko nana kekia kina sena.
4: PMN Kiribati.

0: Arakata ina perante pitewe ke meara te atea puni ki nāki ra anu pō ngai kai ara atea i otero na tikira ka reita ta wāke ai na iareirei. E rangi ni kakawa ki pokona rei aki nana sim a tākin ta katei o te rape hao te atea ni kiri pēsini mua mende mwenga. Uke uke ria o pō nō ria pai atea ki nāki o nika kou wāke pai a kora kora pō ngana te rape hao te atea ni pō noinam te atea on te atea riki tapia ua.
1: You're now listening to PMN Kiribas.

0: Thank you.
1: Gana ye na sim ke kai na musu e ta e na kona ni bua men de pe wana. E ta roi the land search and rescue New Zealand ni po poki buki e tora ki ga abua. E po poki gana arona pa ye ta ki tra ma maten na nun jama ta ni a e mena yara na tapu e me ga ye in te community. Ko kona ni kana te rorongo the safer walking profile on kota arun te pai e ka koroi ni ka katopong. Katai ye na ki ang anak ko rongrongo ibukin tapo ika anak ko na ni karika te kamyo ngongo. Ong rai ro yame ta tapi mendiki ika anak ata rongrongo ni yame ta ane narun anak ko raki me rorona pa ene ibu buo ki te rongrongo are anak ko na ni kuasa. Au ang ania am tarapon nampa pa ang ane ya ko na ana pen tarapon na koim kanaro na pairi ay. Tapay amon ta kakawa ki pa ko na kukurei ni karawa am kakaki posu e me amete na numiay narun tau nunik te kawa, te kuka, a tape wariki e kona unga yei ni kakaroi. Karika te panini nongorongon are o tangiria i bukini kamea tātām nare saferwalking.nz. E tau roi te nongorongon te tētēn Tonga, Samoa, Cook Islands, toke rau a niwe a nongon te Facebook na ia link saferwalking.nz.

0: Ako na Māori, anam ka ngora ara sarana pa te Ministry of Education campaign on the day o te potoni yang e kāngai ke te theme Understanding and Supporting Your Child's Progress. Understanding and Supporting Your Child's Progress. Ke enano ki kai pa pun mea tātam au ayam pautoka na kondana ke kia kinasim. Mea tātam au ayam pautoka na kondana ke kia kinasim. Anta tai yo e kai ia katera turo ke to ka susuro ke ingane aron te apo kai a te ai mea te aron te tapai ari enare ke na hoia a trati pupu ka desken ko rai na hoia men na ia buto ka aron na yare ire na sia a eno ko nande ke ingane aron te ke ki ek maka iron de la san nang in te tai ena te mea ro aron na na puin tere ire a men te ima tohana pa nsa aron na na umwek a men na na ipo buo na pa te karo na ko nasina poka rikira kenda sin antrire. Kanga pa nana rai nano na epipet. Ngai ari, pai ka stara yei kai, sika suru surua te potoni yango, e ka ngai, pa men mea tatan te karo. O men nana pautu kana pata karo ngane. Ai puni ngai yang kanda andare, ya poka aru nana kekia kina sin antrire. Ngai ari, ayo te rongo rongo kito kate message, e sidi ai ka suru surua ino nume ngare kito, nikari ke mea tatan yei, o niko rai yano kaya nasiran kane, en pautu ka ayeru nana yere, ayya kekia kina antrire. Mea tatan, au am puto no con dana que llegue na sim.
1: Aquí te paya ka kugure ira riken na corona non amiango o am kantaninga. Morara riken tereirei. Ta kata kan na sim o meroro aki na bonganan katian ta yan kouru. Me kantaninga ai ka ari ai ngoro bukia. To ta yan kouru ai ka na koro bukina. Te ta ye be aho aki ente tai e yana na u. Pa ya kina na ya pon na kon na re tangiria o an konan koroi ya na sim. Ta imani ngare rang ni ka khawa ki pa na ye to kouru ai koroi ya amutu.
2: You're now listening to PMN Kiribati.
3: Oye, mga toko na pitain te kamay toro toro e gare. Taita para arekia ami flu vaccine. Ibukin kami nung akimi, tain te ora ki nita may toro. The vaccine, kita isin toto kayo, ito tau roi, men to wana nepere ni katoa ririk na gare. Taita para. Kana yay ami ate ay men no nawa tina makainan werak. O karekia isina, ibukin te ora ki at the flu. Uringa te isi ayo, yagi kabuwagi ibukiyan aki abikoko. Nagi ono kui meni mea ua aia riri gini mea nuera. Ayo kona ariki ni kapane na rongorona nakon nam klinik. Pia nakon humanize.health.nz.

0: te pita ke te reirei o te mea wena konta ka urenan te irei e kona ana karika te mea kuke te pen roa iroi a te ai. O hane bukina e rangin ka hawa ki rauranga ira kāro pasina pōki e nasira na katauroa ia na konta tai area mewe iai na konta reirei area tangiria o anu kukure iai. O te reirei an e tauroa ina karoa taka penean te mea rua na pōka nasimi paina skiroa ina keke iak o na puin te reirei. Aira kāro siri ina ka pēranta roa iara tai men tapita pera i ka mais na ron ka ian te pōpōta ki o ka kukure i. I bukina pairangi na pōngan o men ka hawa ki es na ka penea ara tai o na pōki ia nasira na yare rei. Pankana mana pai rau ra ani, o ina te imea tua tangiran te rei rei roi ana sira na ke taka iru roaki. Araka tei na peran te pitewe ke mea ratea te apuni ki nākira, o na pō ngai kai ara te ai o te rona tikira ke rei tata wāki ai na yare rei. E rangini ka kāwa ki pakona rei aki na nasim, a tāken taka tei, o te rape kāun te atene ki ripe sinu mua mende mwenga. Uke uke ria o pō nō ria pai te aki na ki o na kako uwa ki pai a kora kora pō ngana te rape kāun te ate, ni pō nō inam te ate, o te ate hiriki tape uwa.
1: Kamna meuri arakora ki, a yo te rongo e ka kāwa ki, i buki ia tanaan communities i menna penna ko te pitepeke e ka amega i o New Zealand. Te tātou collective bond te rapata e tape me te mani ni buaka, nako ia teian communities o tanaan e puataki nako, e ka akaina no te mani ni buaka. Te mani ni buaka ayo e buki ia tanaan e puataki nako pa, e nako naan korawa ia karikirake, e ina merungi e ia waki, o ai ana korawa ia nepe, ni kai nisi mea ia kati. E tārai te Community Capability Building Fund, te neke rinanun te bubusi i ron te tātou collective website, e tātou collective.nz. Ayo am tai, e kokonaan karo koa i am bubusi i bukin nam karikiraki e rakotangiria, pa e na konaan deke manena kina. Tai tataninga, e toki busi maen te nan deta ni bubusi in te awani meua an te pakantai, ni wapi meua an mei, uoga tanga a wapi meua noa. E bukin tapane ni no konaona, na konare tātou collective.nz. Tai tapara, karina am deta ni bubusi, nare tātou collective.nz.

0: Arakatei na peran te pete veke mea ratea te apuni ki nā kira, ono pō ngai kai ara te ai o te runa te kira ke reita te wāke ai nei a reire. E rangini ka kāwa ki pakona rei aki nana sim, a tāken ta katei, o te rape kāwa te atene kiri pēsi ni mua mende mwenga. Uke uke ria o pō nō ria pai a te aki nā ki ona ka kō wāke pai a kora kora pō ngana te rape kāwa te ate, ni pō nōi nam te ate, on te ate riki tape ua.
1: PMN Kiribas.
0: Au kuna meurin koe te sangora na kona mkangora i UPMN Kiribasi, na koe mrikin koe ere kuma o moko o kukaina noa te ipopoki. Ibukin katokan te moko. Kien kai ei kata urai nepe ni popo ki ibukin nei, ni popo ki konam chio ni ibukin tangiran katokan te moko na kia de saas na koi. Kukuna data ki ni imeri na kon smokefree at middlemore.co.nz. Ki kam kona nepe na tarpon na kon te nambari akia vanua akia akia ni mea ua ono ua ruewa ni mea ua ono ua vanua akia vanua akia akia ni mea ua ono ua ruewa ni mea ua ono ua vanua. Ni yari taita parang koe yari ko tangira. Ni kan katoka te moko, tangira ni te beari te moko. Vea kwa ndara puon, ken reita kina koe yana akane, ipu kini puogam.

0: A ke te pai a ka kukurei rei ken nea koro nanon a mi iango o am kandaninga. Morara rei ken terei rei. Takataka mena sim o meruru aki na bonganan katean te ian kouru. Nea kandaninga ai ka ariai ni koro puki ia. Toa te ian kouru ai ka ana koro puki na. Te tei e vea hoa ken te tei e ian anau. Pai aki nana ia pon na kona re tangiria o anu kona ana koroi ana sim. Tei mani ngare rang ni kakawak pai na iei to kouru ai koroi a amutu.
1: Kamna meuri arakoraki a yo toro rongo e kakawaki. I puki ia tenaan communities i menna penna ko tipitipike e ka amega yon New Zealand. Te tātou collective bond te rapata e tape me te mani ni buaka, nako ia teian communities o te nāne pōtaki nako, e ka akaina no te mani ni buaka. Te mani ni buaka ayo e pōki ia te nāne pōtaki nako pa, e nako nāne korawa ia karikirake, e ina merungi e ia waki, o ai ana korawa ia nepe, ni kai nisi mea ia kati. E tau rai te community capability building fund, te neke rinanun te pupusi i ron te tātou collective website, e tātou collective.nz. Ayo am tai e ko na ni kor ko ai am bubu si bukin nam kar kira ki er ko tangiria pa e na ko na ande ki mane na kina tai ta taninga e to ki busa mai ande na ande ta ni bubu si ndia wan me wan pa kan tai no bobi me wan me wo ta nga a wo bi me no e bukin ta pan ni ndo ko na na ko ndare ta to collective.nz tai ta para karina am ta ni bubu si ndare
2: You're now listening to PMN Kiribati.

rei ken nea koro nanon a miyango o am kantaninga. Morara rei ken te rei rei. Takataka menasim o meruruwa ki na bonganan katian ta yan kouru. Me kantaninga aika ariayin koro bukiya. Tota yan kouru aika ana koro bukina. Te tai ya veakua ken te tai ayan anau. Paya kinana ya panna kon nare tangiria o an konan koroa yanasim. Tai maninga rei rang ni kakawak paina yei to kouru aya koroa ya amutu.

kam na meuri aro koraki a yo toro rong e ka kawaki i buki e tenan communities i men na pen na kote pitepeke e ka amere yon New Zealand. Te tātou collective bon te rapata e tape me te mani ni buoka na koi e teian communities o tenan puataki nako e ka akaina no te mani ni buoka. Te mani ni buoka a yo e buki e tenan ni puataki nako pa e nako naan korawa i a karikirake e ina merungi i a waki o ai ana koroi ana pa ni kai nisi mea i a katei. E tāroai de Community Capability Building Fund, te neke rinanun te pupusi i ron te Tātou Collective website e tatoucollective.nz. Ayo amtai e kokonaan karakoa i am pupusi i bukin nam karikiraki e kotangiria pa e na konaan deke manena kina. Tei tataninga, e tuki pusi maen te nan deta ni pupusi in te awani meua an te pakantai, ni wapi meua ni mei, uogatanga a wapi meua E bukin tapane ni ndo konona, na kondare tatoucollective.nz. Tai tapara, karina amreta na pupusi, nare tatoucollective.nz.

0: Arakata ina perante pitewe ke meara te atea puni ki nga kira anu po ngai kai ara atea i otero na tikira ke reita ta waki ai na ia reirei. E rangi ni kakawa ke pakona reia ki nana sim a taakin ta katei o te rape hao te atea ni kiri pesi ni mua mende muenga. Uke uke ria o po nori a pai atea ki na ki onika kou waki pai a kora kora po ngana te rape hao te atea ni puni noi nam te atea on te atea riki ta peo.
1: Bringing Pacific people together. 531 PI. Whoa, whoa, whoa.

Pera ngai na sim ke kainta musu e ta e na kona ngani bua men dere pe wana. E ta rai the Land Search and Rescue New Zealand ni po boki buki e tokora ki ika abua. E po boki ngana arona pa e taki tera mamete nanon te amatane a e mena yara na tapu e mega yei in te community. Ko kona ngani kanoa te rorongo the safer walking profile a ni kata arun te pai e kakoroia ni kakatopong. Kataia naki angana ko rongorongo i bukin tabo i ka ana kona ni karika te kami ngongo. Ongora iru yo ameta tabi mendiki e ka ana ata rongorongo ni yo ameta ane narun ana koraki me rorona pa ene ipo buoki te rongorongo are ana kona ni koasa. Au angani ya am tarapon nampa pa angan ne ya kona ana pen tarapon na koim kanaro na pairiai. Te pai amon te kakaawa ki pa kona kukurei ni karawa am kakaaki posu e me ameta nanu miei narun tau nuniki. Te kawa, te kuka, a te peo wariki e kona unga iei ni kakaroi. Kari kata panini nongorongon are o tangiria i bukini ka mea tātām nare saferwalking.nz. E tau rai te ien nongorongon te tētē in Tonga, Samoa, Cook Islands, toke rau o Niue. A nongon te Facebook na ia link saferwalking.nz.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Ah, kamu dapat melihat tanu orang orang Kiribati tapo kia kia. Ayo orang yang mungkin na ibu kini katime tuan yang merungim. Ah, tu tapi kita orang yang meruru kini kaya dia pun serba sepo working tak anakku. Ah, si meruru yang tepatoni yang ekangai health is wealth. Ke kaparan aku na tekan kita kaparan aku tekan ekangai merungira. Pone kaupaira. Isipa wakita maroro e wadere kane ilon David Alamese, the man that the wellness coach, mei waikato, nara programma iu antai kanako. The point that pego waitangira ne man kake ikai, pa kangai, e ka susuru waki mene ka ungaki kora wana, pon te exercise, ki e iu wari pon kakawak pasinare in exercise. O te exercise are mua pun mene wadere ki kora wana, ni karakua e na konto atene buit diminishin to wana tabong. E reina me tataki pa te exercise are wadere ki nero nto atene wanako, ngai e taka penenta me aroa. Exercise. Amen nangini pepe tena pa yaki ka buwaki korawan. Sile ino kona ko. Kito an exercise panganis korawa ayo ay na tima toa merulong ira anganis merulong. Ay na rangi rawata pa ay na pa ikasko na ni koraya o ni karekia. Nako ni meura tabung tuwana met tabung tuwana. Awa anar sinakon ang taraya pa kaupa irang kanan pa stima toa ni merulong o stima toa ni karekia ipay ka akakawa ki on kona ni koraya ipay ka nang ipungana ibukira na pa merusu. Takawan yung iyong wala si meruro akin na napantay ka na o tapoto niya ang warakangay Heart of a Champion ke kaparan ako ang teka na rakangay Buron the Champion ay kaparapara akin na patay ka na iyon te kuwa uwa rakangay pangka na kuwa ngan dapatam ti maraki roi di ibukin dapatam ay narangin ni merurong brom narangin ni merurong brom Ispawa kita pada perlu ane iron David Alamis ayon banan kita pas ibukim ay bukir angai rana petan ora pas tayen tegan kauring tayen tegan iroro pas nakatay meto amerung ira ibukira meroso kaya tapo wana petanan point ay ka kasusuru aki de meroro ane tatayari pa tuwana tuwa wala angai kona riay ni ka kamakuri may ika kawaki kona rita kimo may am JB kiam talkta imay na tayo kokorawa tayo kamakuri I know not game, I know not exercise. Is it taking a kind of the Nan Diagano? I can eat like a winner, Kodi in the Maracan and Diameta, a tayapa, younger at the cabin and already begin the battle. How we want a tayapa, my sin, the protein, Mikotaki with the carbohydrate or the fat, wouldn't have the fat to the tor or the soga, getting already begin the rabata. The buyer is in a ventana traira, yay, upon the obesity, get the obesity, get the medicarica, a puaga. O te obesity, e kare kia te oraki no kon te bro. E ka awaki pa sinaria in eat right, ke sinaria in kanarai te marake e apun e tau. Ka parata bura te marake e apun nang dori, e bukin da patara. O ite kape nangan en niang o niroro ona pa arisi kare kia te marurun tai gana ko kaina si mea kangai, sinaria in rest, sinaria in recharge, sinaria in rejuvenate, ke teakina ki kai pa kuria in kare kia te musarawa ni masu, ino nun, Ano kung wano at yawa, pa kung angan dapatam o burum dumusarawa ay roiri. Dumusarawa ni masu ay yakitaw, ipo ni karekia te stress. E di ayin tau dumusarawa ang tayo nako. Wara tanong warang parang kiribas, ay alikan na tabo danan good health tips, yay am itara po ka na may rom, kamukunan dita kinakoy na narakawang rayo, akia wano akia akia akia akia akia ni mawatun wato wana. Aratayin kay, naraprogram ayo, pun kay, ay minti ako tapi matawana. Ayer uringa yeri ki kanuana imain ese mo sera.
2: Ara kate ina perante pete ke mera te te apun ki nakira anubo ngai ka yara te yo teru ne tikira ke reita ta wa ke ai nei yere ire. Era ni ka khawa ke pokona re yakina na sem mata ken ta kate o tera pe khawn de deni gri pesin mo men de menga. Uko ukeria apun noria pa te akina ke onka ko wa ke pa khora khora pokona de re pe khawn te te ne bon noinam te te on te te ri ki ta pe wa. 531 PI.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Ah, kona me orike te sangoran, banan kiri pas me New Zealand, te tai eo sarana ki te kawara are, kanoan nana ke te kiri pas. Te ane ala sika kata oroia, inanun katoa na makaina, sarana ki ilon haraun maane, akadinia ki paisi kato. Ah, na posa maaya kane taun maane, ipukin te kawara, emuan te kakawa ke iyo, noko yara tano ora. Kona me orike taun maane, te kowara mendam tapori, kota te iai.
2: Kurapa, charisi, merulu.
1: Te inga e pese na koi ma, te kakaita usa nga pere ni kaisipua ki na uan te tai ei, ni panaan kiri pese iyo New Zealand. Te ayo te kete, ke tau ayo te kanua, are ana kete te kiri pese, sakana ko te tai ata mearoa, e iwa sa na koi.
2: Aia, erapa. Aia te, na koi ya te nasini kiri pese, ai kamele iyo anna utearoa, o iyo anna apa te rua, tau Australia ke apa te rua iyo anna Europe. Mae mor ari ki a gael mena yon gripe, yon de Aotearo an de tei a yu. Te reire yara kanga askan spauwai a pun kateira, yon arura, yon tapu, ai katapu, yon zebra. Yon na para a gripe, si ai tapu ai katapu. Toa tapu ai kai yei denani prango tai yei. O tapu ai kanga arana ki paka mereia. O An one degree pass ya kari ne ita apoi kai. Kane ana ro kon ta apoi kai ya ki ka karongwa. Ya nga ana kari ne dine. Au, toka e kone na penda nga ana punya ka. Au anen kande ka ngarun. Kati ya kande ya kakarawa ki yo ane kiri pass. Nika to apu makuru ya iti tapu ya tapu. Karau rau iti tapu ane paka iti tapu aki. Na kudiyain Niko niko arum ta ko na akira ng nakapupo sin tira po na po kitira. Ganye, si gande ita ta pa yayo pa. Yon na otero wa si te po na nangaya. Kaya na patapo ay kata po ikay. O ati kiripa siya, tina sinikiripa siya na riyan ta uwa katin na pa na rin po na kuna yay. Nang ana ta na kadire rin na kontiya pa. Sinori ya pa, yon kiripa siya. Te tapu na pairang in tapu. Aka nga sepuna ta iya, te tapu e naunga tapu. Te tapu e naunga tapu te apa iya, ike te maneta. Te tapu te uona e tapu, ike unte kiri pes. O iya ika te ina na aru aruna. Ade iria ini karo iya te amata, kana anna tu nangiri ni inanun te tapu hanyu. Kana kuru kontu maneta. O kuna dia, iya ite, iya sani kuru saake te maneta, iya ite ni kawiri ari isinan kuna. Angkana ko nang iro ko yana, ko na pasuko ako na rin na ko ilanona. Angke ko rin na ko ilanon sa maniata. O kaya itinaan po siya ikasa ni Kurokoriaki. Tumuan po siya na kangay, nandam ko rin ni kangay, na ko nanon na tutana. Ay ito po, tinaan na tayay o asina. Asina man asiya, ayaran na ito po siya na pa, pururo na piruro. Aki ko nandangin din na ko nasuko na pa kangay bukinikay. Sina na nasia ay kawarek. Iya tanding kung kanya ane ka nga nang ina ko rin ako nuka na pero rin di kita ka nga punwa na wana at ka tekan na an. Ay may na di kung kanya ane nang ina ko nuka na maneta. Iya ante na ang tamo ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay Aki ai kawai riki. Awa ite kapene ni po singkane. Ari ay nungkan sa maneta. Ari aranak po tine ni kawa tapo kaya. Ay eta po tinaan ka atu mara. Ka atu ya iya. Ate tinaan tapo kaya uya. Aranak tine iya nungkan po tine ni kawa tapo kaya. Nungkan sa maneta. Ari inano inuka. Ate katakaya unuman. Sa maneta tapo tuwa na ay tapo. Kana anna pa ko rin ni nan na yei katim ma ko rin ni karoya. Kuna aki tatakarwa. Kuna aki kakamataon ngay na nona. Ako na karoya kati yei kararoy pa. Ika kai sa maneta an. Umayin kati ang sa maneta yung ang titapo titaro. Tuwa na matuwa na. Ako. Ika tapuwaki. Iroya taan kati iti. Ikin na kita mo ano po, wala po wan sa maningin nga na may ta, may yaki, may luku. Ikamara kaya ki. awane ka ngate poua ni ka nauri. Ae sia, nge sen ka amara ke ki te poua ane, oi ria tāne ka titi, ya oi ka ipe ka anariki. E kona ni isurua, e puta ua te tā, ae pakata ka karauna. Ao, e nora ki ia ingane, pa e reita ki karawa me aon teato. Ian de ocean at Ian anke aka to ka ki kain to maneta aw ana nga to kana ni kata po ke ro ruya na yare ane bukin te ka ti yare de ke aka ngai tare tare ya te i pa na gi piri piri na nun to maneta ngana ya ta panin te na nga ta bukin ngana ya bo ta ki te pa na nun te ya usi no bo ta ki ane ai ka nga ku rin dangin ta po ki Pak orang luar dia amat ayah pun pota kita ayah pilih orang ini bukan sama kangai ni kangai. Tidak apa pun yang kita sekarang awan. Pukina, payah ni kat dia kai pa. Ia dah umat apa? Kau kata itu payah kai yang nak nak kat kat kita ini ni kau tak pakai akan. Pasti raru ya. Iru ya raru kau ayah pun ini ayah payah ni kapan? Ayah pun ni ayah kau akan merai kau amena. Ayah ni Sekarang kat teri-teri ada pergi ayuh panggana anda pa. Semua tak kena meren anda utiaru. Ada pasi mereka kaya ayuh. Kamu nak uringa? Pasi itu boh karawa kena mata kena tarah meren arah arah mana tu? Tetap buat itu meren iron de mori ke de tenani kiwi. Tahu ayuh kata. Awak aku nora arun katina. Ia iswana, wakil konen di mam kongwe, awak kata buat kita pendarun dari hari karawak kiki di pes. Ia orang kata anda buat sebulan puai. Entang wajib mereka ini mori, asli ini karawak hari kati ini kiki di pes nak konen nak. Pak pun dia tak pun ada zakai, ikan orang entap. Pas nak kita metau nengah ini mui mengingin anda nak kenda. Pak kongwa. Tu kau hari si debu nari lula, aje ikain tu mana tu, aje aje tu kasih buat yang kau, ngiare, nganarun apa, pota kita pentai kan, angin jatai, aji tu kinumun terman, nganaku sedingi ya nasi apa nagi pilih suai nalon tu mana tu, atau bukan nai rani, aja aja wainu si dan naiu, makam nauringa, bayangan ke kamu melayas, nikita nada ni. Ia ikatai mi, orang kia mi. Aduh, mana tahu ni? Akawa kini tabu ikatap. Kanal na buku ikan aku tutuaiu, yang kiri pes. Orang ini tadi, ekoran dekai. Ini kekain cium mati ye meraya. Ekoran ni kai ada lagi ni kakawa ki. Kai katira ke sekarang iwan kiri pesin aku nama dia perai kata bu, oh, kaya saya suku iwan usiran sih nari ena perai sekarang iya. Sebab kau gua apa ina nol suku rendi tabu ayu, oh, kangan haru sekarang tu bu tak, pasin nari entang rendi tabu tu gua naik bubura, awang ini tadi angan ini dah, tenan mera pasin nak buanganai, angkis nak bu sak buanganai. Awak kan tadi ngai ya, pasi nak karawan apa sekali ni ni, nak kontak buai kai. Nah, ceruai yang tadi kai ya, aksi si tabu nak ikat juga kita ngai yang kita mohon kita nape ya. Pak akan dikaya mereka yang kain dia tayu, pak kita bu ni karawan ikat juga kita arion ya dia. Atau kena, sekatok kira buat nama tak, jangan kita buai kata bu, ya de. Sekarang kau ringan aku jenis ini kiri pesa ke kamu tangi lagi. Wah, kena aku ni. Oh, turun pai ni, ni kau wah, pun dia kata cipura. Aku jual ni pera, aku cipura aku jual ya. Siapa yang nak tukar ini ni? Siapa yang nak tuang ni apa? Oh, siapa aku yang pun nak tukar muamu mesti dijual wah. Ai muarari kan ada na posisi ada tapu ikat tapu ikat ye katena ada mana tapu ikat ada lagi penanggung tapu ikat penanggung ayat tapu tetapu ada tapu asalnya bersih kat sini dan ada muara main rokok mungkin ada nak usai ikat aku nak dia ni kerawat ikat si ikat ada lagi kuputam kau mungkin akan cukup a karau laurin a tete ente te a kaita maru ana ko ia kaina pare kona atei e pe kakai te maneata e kakai iru ia kain teata a ka a a ia pakasu buta buta nama za kana amene ikan e ia rei o te rei rei dugo na asikan supaya na kontero rondikira ke kakangata o aru ko aika o iyo anta apoi kai kamnaria ina tami katei pa ngana kamu karawan apuni mauri mi pat paye kai ni kata ni ngana karo kata kati yare kadine en tita buaya sen kata buaki au ina diri ki rom te po yare en nagi pat mauri kona mauri a kona aki de kentra buani buai so an kanga te te po itu wana kanga sikan ikani kauke ikani manga di teki manga miya ina sini kiripese ikan mena yon na uteroa de te yayo te mani nga kati na pami taua a kawa kina kana nga ka mas ku yon ikai pa yon nga nga kamu kinaki a ye ikati nia kimi a kama taki po ye ikati na pera erang nga kawa kere akaro a ye ikai a ngai re ya kamari kala o kina pa iro rei buki ya re te yayo a bota ki apen te pise pe kene kapane yon a re bota ki yon na o te aroa o a penen roko kain a ta i kaka kokoro a waro ko na u te ya a ke kanwa na ya ke te yon u a ya ke roko yai a te ina ta iya na ko a ru yen mai ye a ru yen kuga a waro yen i meroro i puni mere na ya Kana aruna poko kawa kina kati inda kam. Aina ina kina ake anuam pa ko koro ko men te pe tu te pare koro ko me yai am te te ni kawa ye rang ni kawa ya den kai se me yo an au te ro se na kawa ki na re language se na gi man nga te te ni gri pes se na pa pa in den tai no te te te na ko ye na se na pa te te te ni gri pes angin te la pa ko wa ni na no angara ko te am te te ni gri pes aku na uringa ana buat jena anda pakau ta shona zara de boy to wana ta de de boy ngat do do to wana ya kangai aran jena an kai ni kapan ya akaro ko boy ye na noya tenun e wa ja ke na tenun ndi be de ke na ke ta na no na nangai ya de gri pe shi bu na popun na uta ka tenun enon ngana ye ti ara si ayina ko ni kini ka na ko to pukian tunun e na gi tunun na ska bo na pa ara ko ino ara e no an nuni ate pai ai ara ara language e dan ni pu ngana pa e ka turun pa ida o sa te ina ru pa ini ka pele ye o ka te ida na anwara yo an ta pa ka ta pu ane na ko ta kina bende te ka ka nga ye ka nga ane na ya ari en pu te no nga ta pu te no nga ta pu ya ki pu pu te no nga ta pu i na no nta te ta te ta pu e pu pu ya an te maneta o an te maneta e se ni ka ta pu ki te kurau na ri ye me tang en te pai para o e ka ko wa ki mai ne re na nga na na ko na tu wa re mo te pe na nga se e na nga ya ka ina me te ye su pu ni te ra na me ru ni para o ai ara ko dia tua iru no ata ko te aka kus am ka o mei wem pa te tanu ano ko te yo anani te ta te za ki na beto ko wai o iru ria kai ni u tai a ko i wana na te ngai da ai ara nga i sine na yo na o te aro ko te ka kaurin te mani ga ka te ina ram ka te ne a ai eta po ni ma ngata po ka ente se ata se to ka yo ana ayo awane na puni di di ani kami te me mauri te ra yo ate ta pomoa sa gin na wiango ke to sa gin na leia ote te menna menna na yango katin atam ala ko bu pera ke na yai a ka de te kero ai te na sin tuwa tuaru ai di ami te me mauri te ra yo ate ta pomoa
3: Arakatay na peran de bitwe ke mera te te apun ki naki ra on bo ngai ka yara te yo de ron de kira ke re ta wa ke ai na yare re era ni ka khawa ke bona re yakin na sim mata ken ta gate o te re bhaun de de ni gi pe sin mo men de menga u ke u ke ria apo no ria pa te ki na ki on ka ko wa ke pa khora khora po ngana de re bhaun te te ni bo noi nam te te on te te ri ki ta pe u

0: Kana ia ina sem ke kainta musu e tau e na kona anipua men dere pewana. E tau rai the Land Search and Rescue New Zealand ni po buki buki e te koraki e ka abua. E po buki ngana aruna pa e taki te rā mēmete nanun te amatane a e mena iara na tapu e mega iei in te community. Kukona ni kanoa te rorongo the safer walking profile a ni kata arun te pai e kakoroi ni kakatopong. Katai e naki angana ko rongorongo i bukin tāpo i ka ana kona ni karika te kamionga ngō. Ongora iru yo ameta tapu mendiki e ka ana ata rongorongo te ameta ane narun ana koraki, mea rorona, pa ene ipo buoki te rongorongo are ana kona ni koasa. Au angani ia am tarapon nampa, pa angan ne ya kona ana pen tarapon na koim kana aruna pa iriai. Te pai amon te kakaawa ki pa kona kukurei ni karawa am kakaa ki posu, e mea mea te nanu miei, narun tau nuniki. Te kawa, te kūka, a te peo wariki e kona unga iei ni kākaroi. Karika te panini rongorongon are o tangiria i bukini ka mea tātām, nare saferwalking.nz. E tau roi te rongorongon te tētēn Tonga, Samoa, Cook Islands, tuke rau o Niue, anakon te Facebook, na ia link, saferwalking.nz.
1: A kia te pai aka kukurei rei rikin nea korona non ami iango o am kāntaninga, morara rikin te rei rei. Takataka mena sim o mero ruaki na bonganan katian ta ian kouru. Me kantaninga aika ariaini korobuki ia. Toa ta ian kouru aika ana korobuki na. Te taia vea hoa kien te tai e ana anau. Pai aki nana ia ponna kona re tangiria o anu kona ana koroi ana sim. Tai mani ngare rang ni kakawak paina iei to kouru aika koroi a amutu.
2: You're now listening to PMN Kiribati.

kin ding ha bonyo ara kan tani apo san ku kuri ndek sepanga mentenan kata roi o ara wo asa sana ben kata kai ni kota ki mentenan ka uringa ka ki mototo te tapa sing kan yo ai manga pente kata kroi no ko imkan dibukin kanona ari manga ro kon kan ni no konte ngaina kan pesna ara pari ki bukin mitai ena ti kroi ya mitapa sa yo at weekend o ikai asa kaina no ko mi mesu roi o